0: e fa fok fa mai jo na i kai ke te palani pe fo tu tu ki ai fe la ve i mo e ku hoko ko e JP i he i he vahenga mangere pe i o kalani ni na aku ngā ue hau ki James Cook na iai a e fine eiki heni na e JP i Apiankoni. Pako hifo ko iau ne fai e mea ko toa e whanau a ko manatui ko te ue apply scholarship mo e mea o fie mau e ngai ngā ue ko ia ke fai whakavave vave ke meeting ngai deadlines. Pea ki mua pea retire i he wafe taha tolu. Oh, I don't know, pe koe ha ai uhinga na ane he kauwhai ako e toko te au tupu i apiako ni, ka e whakalea mai ki a au. O eke mai, ko os ai ho o sitse ni, pe au eke ange, koe ha ho uhinga, pe ane tala mai. Ko hi ko ufe mau ke apply, ke JP, ke hoko ato i ngā ue i apiako ni. Pehene lea pehena, alko e fina eiko ni kosta uvalu ngon fulu koe mau library e ni api ako ni. Alu he aho ko ia na e nofo ia he whakaukau, pe au fetu utaki lewa, pe au ilo, fai ki i hou mueka pe, o ilo i kua pau ke nominate kita e MP hoto fetu o te nofo ai. Ne ufai lewa ki fetu utaki ke Sua Williams, o fatala noa ki ai o nau ofisi, pako ne tari na ne tala mai. O maali e ho fetu taki mai, he o kui ai e fie mau, a space e taha u fie mau, ha JP i he eria koen a mangere, ha taha pasifiki.
1: Kuia, kuia.
0: Pia ne tala, o ne kamata lewa mea e process yone, au kwange koe lau, it took a year. I process. Ko hi he nai pau ke te alu ki tau CV. Nai ngahi mea ik nai ton ke fai. Go through all that process. Kai kehe koe hange koe lau. Ko fie fia o ko o lava o tokoni ko tau kakaipa. O kai ko tau kakaipe. Ko i fok koe hange koe lau. Ko kau JP. O kwae taime o koe nau ngau. O whakangata ngata pe e nau taime ngau e anau to. Ka ia te au o kuawa pe ai matapā ho mau api, ko hai e fie mauhang kehe pe ke nau whetutakeang o kua ui api, o kua fie fia ke utokoni. Kai kehe o ku ko whawheta ike eki ko tui ko ngai whainga maari e ko toa pe se one, o kai te whakatu upake, ka wai pe uhinga e om he eki e mea ko toa ke tau whai, ke tau lava whetokoni ake anga e tau nofo.
1: Kuia, malo e ngā ue i he tau lahi koia, ko ke whanonga mai ai i he ngā ue koia, Justice of the Peace, pepa JP, ka taki i haka mua ki he ngā ue koe ni ai ASB Polyfest. Ko e tafo kia ni ai ngahi kātoanga, fisi mua, ku ilo ai, ai fonuani, pe mo tau ngahi matakari no fari ari e tau ngahi ulunganga pe mo tau ngahi faiva tuku whakaholo ka koko e foku ke te taki mai tau ngā ue i he ngahi tau lahi pe koe o vaini he tau ene ni mango fulu ai whakahoko e ai ASB Polyfest ke ongo e whewhe nai i he ngahi lava me a ngahi tau koe ni ku ikuna I he ngāwe koni ke whakahoko whane i he toko ni koe ni ke hano whakotu utu e polo karama, pe mo Stacey Tonga. He koe kousio ka he koe ngahi generations e nia e whana, mwe nau ngahi nā tu a ku hoko hoko atu pe, nau ngāwe ake polyfest ke nau hange koe nau ato e ofi aiki ho nau atonga i he kau koni he whi auhi koe ni.
0: Nā, Peter John. Koutui koe ku lawe i he hoko koe stage ko otineita pe koe ko otineita i he stage tonga. O talu me wafe mani ma, koe uhi koe whai a ko au. Koe uhi foke koe polyfest, pe whātoka ngā i he toko lahi i ho tau community. Koe polyfest koe festival oia ai ngahi a ko. Koe mea whaka, it's an educational cultural festival. Pea koe uhinga ia mea o kou hoko ai koe kou oti neita ai stei stonga. Koe uhi ko hoku, koe whai ako au, koe whatongi a koe whai ako au i ngahi api ako high school ai pule a ngā i Nusilani. Koe mea uloa ki ia. Hua o kou tui, o ikai ke ai hange pe ko tatala no ki mu a John o ko ikai hame e fa tu pa ke he fo tu tu ai e ki e anga e tau nga we me tau fononga pa o tu o luaki o ku te ako he me ako to pe o mi ke te fai pe o and it's every day. Every day, o ku te ako he mea kotoa. E ngai whi halaki nā te sio e whanki mea ke whakalelei. O ku pia koutui koe, koe kau e platform ai polifesi. He platform o ku ne hanga o whaka ai ai ai whanau tonga ke nau lea aki e tau lea. Koe kau wia he polo kalama o ku ne hanga toko ni ilahi taha ai tau hanga whakatolonga e tau lea. Mo tau ulunganga whakafonua. Ko wie kai ke lava hatahaia, o ako e tau whaiva, ta e ako ke lea tonga. Ko pau ke nau hivai e tau hiva whakatonga, pea i he fōunga ko ia, o ku whakawhiewhia ke te au kauia he mea, ko e mea iau ko poupou pese te te au ai ke e polifest. Uluaki, ko e polokalama whakaako. Ua, ko e stage ia pe ko e koe fōunga ia e tau whakatolonga e tau rea he fonuani. It's through faiva mo e tau ngahi ulunganga whakatonga. Pea koe kau ia he mea koutui sione o koe tāpuaki ia ke ngai fonua e pasiki ai polifesi he oku ne hanga o puke puke mai ho tau ulunganga whakafonua mo e tau rea.
1: Pafetai. Pea maloa pito si ngaue a lahi moe a tataki mai ngaue mahu inga ko ia pea ofa pe ke, ke tupu tupu pe tupu tupu ai pe ai hoko hoko ato e fatogeha ko eni ko si lava e tau ene ni mango fulu no fai mai tau ngaue. Pea koe ngaue foki uko hange ko ia i ho whakatala noa kutoko ni e ki honoa puke puke tau tonga. I he fonuani, pe aku whiawhia mau pe motuani he wakai atu he whanau, ko tau te mari aki foki pe kuai whanau muri, nau te kau mai ke tau whaiva, oh, ko e mea whakama whana mone tau wakai atu, nau mau tau wala, ko kie kie, ko nau whakateki, ko nau whiawhia nau tolu i he mea koea na tau wanga kia i tonga eki, aia koe fuua koloa mau inga ina ko ke whai mai honoa ngaue mai me he ASB Polyfest. Whanau pe kataki pe whane, koe hana iha o ki i pōpuaki, ki he kakai he whonua, i he ngahi ngāue, pia mui ngahi ilo, pia mui ngahi mea kutau, o mea ki he whonua ni, aina koe ko ke, ke hau koe o whakakoloa ke he whonua ni, pia ko mawai ai ki whakailonga, pia ko ki whakalanglangi i he tauni.
0: Mālo au pito, John. Ko tui kai ai pē ha aku pōpō aki i he ahoni koe ku whaampe ke ufa mālo atu ki he ke tonga ko tonga pei o kalanini o tau community, e ngahi tokoni mo ngawe whakataha ko tonga pei ko tau whai, he koutui koe ako e tau whanau, pea mo e tau puke puke o ho tau tonga, o kwhie mauia ke tau kaunga tu whakataha o tau umataha, tau piki nima, he koe mea pē te tau lāwai o teke e tau ngā aue. Pako whaampe ke whaloto lahi atu ki he ngai mātu atonga, ke mou loto ke ako lea whakatonga ho mou whanau. Ko uhi, o kuiai e ngahi whainga mālie, mo ngahi matapā, mo ngahi tokoni poupou lahi au pito ki e nau ako inu silani. Pia koutui pe o ku na tau tupu i tonga koe, na tau pehe koe ingirisi koe ki ia ki he ngahi matapā moi whainga maari e. Ka koutui i nusilani i ngahi ahoni, ku kau e tau lea tau tau whakapasiki e o kau ai lea tonga. I he ngahi whainga maari e ke ne teke e tau whanau he ako, ke nau maua e ngahi whainga maari e ke. Pako ufa malo atu he tokon ko toa pe moi whakatau wangi, e hoko hoko atu e tau ngau e whakataha. Koutui koe langa o ha community, langa o ha family, ha siasi, ha pureanga. E whai pe ia he mea koe ngā ue whakataha. Pea koe ngā ue whakataha. Mo e tau tui, e hanga he iki o whamā opo opo ki tau tolu. E mea koe toa pe o tau whai. He koe ia, ai mea koe na e tuku aki o tau whonua. Koe o tuā mo tonga, koe ia e tofi a e tonga. Pea koutui koe, neongo tau nofoi Aotearoa, ka koe uho, pea moe kakano e mo ui koe ia, oku kei mo oni peia, ko hi he ko si hova, oku ne whakawhainga maari e ki tau tolu, e mea kotoa pe. O falahi atu John, pia malo au pito, ai ma uwhainga maari e.
1: Pafeta i pia malo au pito e whakolo e tau polo kalama i he hoani. O falahi atu ka ko e whane pia talamonu atu ki he teu teu, ai o wau mahu inga, i hono a ma ue whakailonga kuia, for your services to the Tongan language education. Malo au pito, o falahi atu. This is PMN Tonga.

0: listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Eo au te whātalo whātu i le mamalu o le tātou hātino u. Welcome back to our Polo Kalame. Koe Polo Kalama PMN Tonga ni. O atu hanga tō nuia mei he whare wha mawhola rea i Pacific Media Network. Now to education. Here with us right now is La Tu Puloka, a navigator lead at the Oceania Careers Academy. Malo soi fua uso. Malo e taulava ki he whewhini, La Tu.
3: Alofa malo tēnā mago hoi lea wha mō pego mau e talofa.
2: Talofa
3: e tau bōbō te tau kainga ha mō. Ka malo mō mau tau mai whawhini malo e la maria ho eiki mō e tonga katoa pē.
2: Io whawhetai, hange koe lau e kau ha mō. Seki a, kau e nei he i tāna ki whawhofa pito pia, malo a pito e ngau e lahi me he tau api a kō. Now, Lātu, Pacific unemployment is currently around 10%, nearly double the national average. Tell us about the work at Oceania Careers Academy. I he toko ni koe ni, ki he mau inga koe ni ai ako, and also, you know, gaining the skills and training.
3: Io, malo koe, se nange koe mea koe mea kiai, koe, ta bebe koe toko taha e toko hongo fulu. E o vai, kai ngā tonga, poe kau Pasifiki, koe, o koe ki nau mga au, eh. Ai ka pati tau sio wha luku fua lu silani ko toa, koe pese te nima, pehe ko toko taha i he toko nima. Ko tu koe mahawinga koe, ai matai fika koe ni, se kune whamatala i tu unga, ai tau ngahi mo ui. Mantui fukuna tau whanonga mai, hiki whanua mai mi tonga ki hen, ka koe kua kumi ha mo ui o te sāyange, po whalakalakaange, po toko ni ki tau whanau. Ka pau rewa ku pehe rewa tu unga utawai tai mini ka toko taha e toko ngofuru ngā ue. Ta une whamatala mai a tunga taha i whawhia maari au pito utawai ai he. Pau whi mau rewa ha toko ni ki ai. Iene pehe rewa ko e ngahi mea mau siofi tai mini he whonoka maa Oceania's Careers Academy. Ko e ngahi whaka maari en ke te whoki ai a ki nau tolu koni naka ke mau hanau ki tu unga whakako. Ko e whoi whaka maari en i tai mini. Ke nau ngā unu ki ai, tōha ngahi kōsi, pe koe whaha ngahi wharerei, ngahi upskills. Ke tokoni ke mā waha nau ngā aue, pe koe ngā aue o whai he Oceania's Careers Academy, tau a piako koe ni i Māngere, koe tawhāki koe langa, me tawhāki whaka health and well-being, koe mōui. Malo, John.
2: Whawhawhau pito ai tāna ki mai koea e Lātu, tau te whito ki he taimi koe ni au tau whono ngai pia mua ni hiko ni o kiki ai hanau ngā aue. So why is now a great time for someone who is unemployed? Pe kuha ni ihi o ku nau toe whekumi ki ha mala e kehe. Ko he mea ku sai ai taimi ni, o whainga maari ai taimi ni ke nau tolu ke nau toe ki ahi. Ai ngahi mala e koea o kua o mai he Careers, Oceania Careers Academy.
3: Ko tu ube u mō mea kotoa pē kainga koe taimi whakaita aina kumi ngā aue. Koe tau whamāmāna paha kene tunga whakaono mika me reception gane ko tau sitoa me ai. Ka ko ka mata ke ngā unu ngahi ta whakwha ngā aue ke mo uia, ka hangoe ta whakwha langa. Ka mata ke mo uia in the shi goia. Koe taimi a tau pē, o koe ke pehe ke fu ngā unu lahi. A koe taimi enu pehe tau longolongo no ai, koe whakamaari enke nau foke ki a koe taimi koe ngāwai koe, a ngai matapā koe ki ngai ngāwe, te nau kau rewa he lau, i he tohe ki ngai ngāwe koe. Tau kumahau inga rewa he taimi pehe ni, ke nau foke o upskill, my qualification, for papau i wai lai pepa, mo e tau ke ngāwe, ke awa mo ngai matapā koe, na osma teu teu ki ai. Malo jane.
2: Nā ke whakatala noa mai ane nei e la tu oktu hei moe vaa e taha ai Oceania Careers Academy. Ai o tō kānga ene ki health and well-being. Ta whakoe ne mo uilele. Tā noa mai mua whekau aki pia moe ngahi a tō kōni pia moe ngahi whainga maaria i ta whaki koea oe mo uilele.
3: Ia, malo sen. O tui koe tō lahe ki ngā tōlu e tau kāinga tō ngā me Pasifiki unau. Nau ilo i ka Oceania Careers Academy koe a piako langa, koe academy langa. Paka mōni bea tau lahi. E ka mata pe mo health and well-being, ko tau pehe ke tawhaki ki a ko ke mo ui, tau e ua ko mariu atu. Ka koe tauni, o ku pehe ai whono, tau manga ki te whaiwa. Tau tō ki Eden Parka, ki marae lahi. O te whai ngai wharerei ki ngahi mo, ngai wharerei ke programa koe ni, ke specifically ke ngahi tawhaki koe ni, ki e hagan ki e moile rei. Koe programma rewa tolu koe hawhanua opingi a lere mai koe koe pāfui se, pepe koe ngahi, ngahi halanga ki ngahi tawhaki ngau ke ke. Koe tauri mau, au mau whewhea au pito pa mau monui a Sony Academy, ke whekau mai kia ia toke tā lohea tongi, pa koe enu e utake programma koe ni.
2: Koe
3: ia. Ia ne tokoni mai ana, moe kautoke tāna nau tokoni mai wha ngai programma, ko tari NZQA ai programma level 4. Ai ko level 4 ko ni, ko New Zealand Certificate in Health and Wellbeing Primary Care Practice Assistant. Ai ko 120 credits. Ko ni, ko programma ko ni ufa amke lere isi ulai. Ko tau kamata pe patai mi. Ai ko maa lere foi tau e ua. Ka ke ki nau tolko unau osi ihe malai ku ngawe ko o Health and Wellbeing. Pa te nau lawa rewa o o tai tāna kia tu ki e nau pātaki ko.
2: Saipe, saipe. Koe mea lele e nā o whakatala noa mai.
3: Iyo.
2: Kau tūm ha koe.
3: Koe programma koe taha. Koe ia. Koe lewa tolu na ta glere mai koe. Koe pāfuia. Koe tauni lewa ku mau. Mai o lewa programma koe ni o. Nei doktari mai pēr neu. New Zealand Certificate in Health and Wellbeing. Healthcare Assistant Strand.
2: Toat.
3: Eh, ai mo fi fi au pito ke tu kwa tonga programa ko ni, un programa ko ni kamata fotologo pe si ulai, ko e tau level tolu e full time, ko e tau level 5 e part time. Ka ku ko tu o ku o mau nga mari e pe pa u hinga mari ai mau wala o fai ka kato mo programa ko ni he ko e fono foki ko e ko e ko healthcare organization ne, ai ko tau a go mau fi fi ovido mau fanga maria mo to ke ta ke ne ya la mato ko ni na go mau ko mau to ke te tai mini ko a ho wa no si ulai e ka mata ngo ko ko ni ka pa ko ki na to ko na ku na wi he na ita fa ki ko ya to na fa mu ke na ho ko ke ta fa ko ya ke na fe tu ta ki mai te ki ki o sele experience academy malo
2: fa fo fa pito pe ku a le re a pito la a pito a ngahi fa nga mari many many opportunities ma go tai me ni a rinta ma tu to a lo a ku fa nesi ma lo ke ta me a ma lo to la ha ke ka pu ke ya ya ku a lo a ku to ya ngai fa fa ka to ke ta pe fa nesi e la tu o ko me fo ko sa ya i he me ko ni ko ya ko ko ya ko ko ke i lo o ku ke to la u pe ko ta u fija yo age pe ku te fa nga ta nga ta ko u hi ko to ta u motu a ai a ko ha nai ha o ki i a ta na ki mai mo po mai ke ni ko ni malo ku la ta u ne na wa ha nga we ke he pe ko ni hi ku ke na to e o ngoi na to lu e lava ke na to e fo ki lo ki a ko would you like to say to them ke fa ai ai ki na to ke na fa ka u ka u ki he to ko ni ko ni ai Oceania Careers Academy
3: Eu godi e fer do meta po do carro aí pega tik tau tolu. Ko e tafaki ko ni o mo ile de ita pe to mo ile tolu po e mo i kakato. Ko i ka me e usolo ka tik tau tolu ka utonga po ka pasifiki. Ko e nai me ko ni mo e ko no mo ni ko me un lau fai fra a pe tau tolu. Me tau ke tau ka nai ma tua ka ke ka fai na ta ia. Ai si toa ke kinda ki na tolu tu hausia. Ko e foi me pe por kama ko ni un ata fa ka mari ki ma ha ki lai pepa. Ke certify ai koe ki ke lava ai o mauhanga aue, te hiki e mo e tunga wāhenga, o toko nei ke whāmiri. Pako tuko e whālo tokolahe ka teki tautou, o ku whālahi tai mlihi koe osipe tau whānau mea ko pa tau hango whālo tokolahi ki nau tolu ke nau o kumhanau ngā aue. Tako mea mahu ngā ke mauhanau ki qualification po ki tunga whakaako ke toko nei teki nau tolu. Ai ko tui koe whālo tokolahe ke tau kāi ngā tonga tai mini, Ki mo tōko nau kia kiwa, ki mo tōko nau ngāu e koe, he ngāhi whare maha ki, po ngāhi tiri ni ki. Ko whanga maaringa te ki mo tōko ke mawa hao ki tunga whaako, ala tōko nea ki hala whanonga. Mo whalatola hi eipe, e tau whanau. E ke nau te ākana tōka tunga ku oku whanga fuangi. Mahina pe seno ke nau tōko koe te nau whanga maari o university, o pendo university, o eipe tau whanau mwe mātua. Te whema ke aki tītua, ko tui ko whanga maari ea. Ai o ku ate o sinis kere mi but the going at the ai la he nga hita fa ke ke ara to kone ki ai ai for no more o sinis kere o sinis careers academy i ga nga ta belo ki ako ka ko api o me me ko ta u ta i ko ta u ta i me ko ko nga me o ku fa fenga ta ya i ta to lu ko nga me ki api ka ko na u ka o mai ko ki nga por kala mo ko ni o sinis careers academy la va yo o ina se nga to ko ni ko ni fa fenga mari e lava ya ko ba hoko ta tunga ku te sa yang malo
2: o ku va veni pe ai intake hoko e ma ko ma hina fo o e pe ko si online nai o ku te ke to e frava mai mata pa koia koia ai anga fe fe nai ai mateu teu pe ma u ai ai frai ki ki e ho e ki pe mo ka kai fono ka pa una wa a fe ma u a ke na ka wa tu ke polo kala ma ko ni ka ta klatu
3: Tio, o tu ko ko autonu mai te ki mangere, ko e hiwa ua Ascot Road ki mangere, pe ko visit pe mau website-i, ko www.oca.nz, pe ko e website te whono, te lu mao ai ngai whetu taki mai ki he, pe te ki mao tō, pe ka mao ai ngai whaiki ki ngai polokalama ko ni, au kai ngata pe ka mata e ahua no siulai e tau polokalama Health and Wellbeing, au te whoke pe tau polokalama tūpau, ai langa, level 2 mo level 3 go in the carpentry ko mata be moi a wanoa o siu like malo
2: malo pito la tu ploka malo pito e tana ki pa mo to ko ni mai ki ta un awe ko ni off ni fo malo la heto en awe ko na mo fra hoko kai ko en ata pe i he langa ai ta fa ki e ma we fra longa i he langa ka mo langa ai ka ha we fo noa ko hi ko en ai fra mama mo fra hoko me i he na ofa la heto pe mo lotu
3: malo se ofa
2: ofa la heto Hau eki pia mwe kakai fonoana monto ki mea mai aki a la tu puloka, ai aku kau mai he fiafini, pia mwe tānaki mai me he tau apia ko Oceania Careers Academy. Ole a fai sina tato ma lolonga, we are going to take a quick break, kai o atu a ngahi tu uaki koini. This is PMN Tonga.
0: You're now listening to PMN Tonga.
4: Komo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
4: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O kukamata ai polo kalama o e sivi ngā kaulahi me he tau ni mawalu. Iho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e oatu ha o naunau sivi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
5: Fai ho o sivi maa mao tolu.
6: E hao i he meili.
8: As part of our Mangere Development Mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
6: Ko e mauti mi, o giai e ngahi anga whakafonua kehe kehe mihe pasifiki. O launge au hono tokolahi o kinau tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
9: Ko kore whenga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai, e mafo i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talotonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kaumeire. Ko i tanga i hopa, pe a mo i la i pere. Ko ki mautolo ko ia mo fie mau, mo fe tutaki mai ke fika telefoni ko e ni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki mo i tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa mo i tu asila ko ia e mau pe a me e ai, malo.

Whaftai te le lava, ko e kauhiwa ia ai kainga o Hamoa ai lo tā nuu i e whailonga ai tawa ausia ko ia ai vaiaso o le ngangana Samoa. Kai tuku mua ke tau hoko atu ki he leti o Salasala ai ongo o Apia. Ko e siwerea ni o e Pasifiki i he whawhehoa nā ki he tahine kuini ko unga whonua kuin sa lote tu pautolo a tonga ki he ngai whonua kaunga Apia. Siwerea no e Pasifiki.

0: tae tu naura tu inu kuafi, ma tau ngahe ngongo me kolo mua, ue ringa tōni ki hui keni, malo tae.
1: Malo mai lau mali aho e ki pe mwile nei a e tonga kotoa pe, mo mea mai ke tau hou a ngō ko ia i he fiafi pule lulu ko e ni. Ko e urua ki, ko e langa fo o, pe mwana fa fo o, e ngai whare na whanga, ma e ka inga ko ia o poli lua. Ko e taha e ne whingawe anki, a ngai kau taha la lahi i poli lua, o ku kawa ki aia te Rānui, Eastern Koegua Development, ka inga ora, Homes and Communities, te amo e Poirua City Council. Ko inga ue ko e ni o whate fito ia tono whafo o e ngahi api state houses, pe ko inga hi whale ko ia e pureanga, pe api he fōki ki he ngahi langa fo o. A ia o kwe unga pe amo e apno fo anga, e varo noa fo o i he feitu ko e ni. Ko inga hi apini o ku i he loki taha ki he loki nima, ko e ngahi state houses na e langa pinautoro mo, he tau nei ene ono noa pe fitungo fulu ko hili, pe a kono tok fafo o eni ai ngahi api ko eni. O ki sain pe foki ngahi api ko eni fafo o, pe a pe foki ke he api fo o, ke toi ma whana ange, pe a toi fafo o whaange, o fi unga pe a mo ngahi fie mao ko ia kakai i he community ko eni. Ko e tohi kakai wha mui mui ko ia Poirua City, o fi unga pe a mo e toko taha mano ni maafi fitiniao ni mango fulu, ai ka tai pasi ki i he feitu uni, pe a i he Eastern Poirua, pe ko feitu goi ni o kulanga fo o, pe a pe he foki ki he whaka fo o goi a o e UAP, o fe unga ia mo e pe sete ono noe ka tai pasi ki o kunau nofo he feitu whahahake goi ni o poli lua. Ai ko Eastern Poirua, o tola ia e ka Cook Island Maoli, Haamoa, tonga papi e foki ki he toke lao. O kai di foki e wha amo, e hoko e project ko e ni e lava tokoni ki o tau kainga pasiki o kawa i o tau kainga tonga. E ke he taita tau pi foki o kokoko te ai project ko iau i loa ko e awa whare awa whale, o kwa hoko pe ni e fei tu ta tau pe ai ko i se poi rua ka o kufate fito pe ia ma ai kai pasiki ke nau mao o nau uraki api. O ki sain pehen he kakai pasiki, tau ati teki pasiki, ma ae kakai pasiki he koloni. O kwa hoko i he pōni ai uraki, ai ko uraki le lūu ko ia ma hina kotoa, ai vahe vahe ngahi whamatala, te ko whakataha whā hoko ngahi whamatala, pa he tainta tau pe fōki o kulava pe ame se pōtala noa aki online, ai au kamata eni i he ono, i he fitu, i fiafi, o e pule lulu uraki ko ia o e mahina, ka fitu taki pe ki he Central Pacific Collective, aia ko kinao tolu eni, o kinao wha hoko ai po kalama ko eni, aia ko e norvalungi au, ua ua ono, ono ono ono. Nai kawa te fōki a minister ko ia e Foreign Affairs, Winston Peters, ki he kātoa ngai ko ia Independence, pe ko e tawataina ko ia ha moa, i he tau eni e ono o fulu maa ai ana e mau fainga maali e ai ke feilo aki fo mo fe mea aki pe a moe palemia ko ia ha moa pa pehe foki ki e palemia tonga lot fa fanua pa pehe foki e uru o toke lau fai pule al pati tavite ai a ko e fainga maali e pe ena ne pehe ke fai hatala noa ki ngai ngau e ko ia fa hoko tokoni ko ia pule anganusila ki ngai fonua ko ia o e pasiki pe ia te foki te amo i ngahi talanoa ki ngai palapalema ko ia o i lolo. Ngahi polkarama toko ni anu usila, pa pe foki ki he tuunga o i timi akapuru ko ia mo ana pasifika pe amo i kahau o i timi ko e ni. Ani pe foki i whakaloroma o pito ka bai i kai ke lava ke mau ha kahau ai timi mo ana pasifika pe au te whaamo ke wakai e ngai whainga maali e kotoa pe e ala lava ke kei mo ui, mo lele mo ui, ai timi koe ni ai moana pasika. Nā ne pehe foki koe whemea aki koe ia, pa moe palemia koe ia tonga, ta pehe foki ki ha oha moa, e toko ngeni ki he timi, pia ke lava ke kumi hanga he whainga maalie, ke whai hawhi ngawe aki. Ihene mea pe foki o me o si tutu uni mo si kau ai kau ofisiale ke nau ngau e whakataha pe amai New Zealand Rugby pe amai ngahi kau taha kotoa pe e lava tokone ti fai ngata ko ni ko ngata ngai ngai ngo ngala ma wa te fa fi pe me te ao ta tu na una tu nu kwa fe tu afa
0: ko se ale pasa fai doton mo ta ngai ngo ngo me kolo ngo e kakala kroi chet ki he weekend ni malo se ale
2: malo au pe to ai ma o fai nga mari pe a o ko tu i o tau fi se ka to a pe tau ke ma o ai mana va mo ui o au ke mahina fo o koeni ai a koe mahina eni pe am vai ua au e tau a tol o siune ua ase ua o no pe a ia koloni u tatau pa moe ha a ene mafana e rotonga ni o kufitu au amana ke a upeti he tani ma neongo a ene fapopo uri tai te hala a kauku mahino pito pe koe taimi e nea pa tui pe mo mau ko e tau fa fi fi ani ko wi ko ma fa na e koloni o kai te hange ko ia ko hange ko ngai ta o mai ko ia ko mari wa to o ka tau pe ai ma fa na ko ni ai pe mo ma fa na ai ka inga ko ia o e kolong o e kakara te tari ai princesi Angelica Latu i fui peka halaival mata aho na pua o kalani tuku aho. Ai kau atu ai kolo ngau e kakala ki he ene ngahi fekumi. Pea ok tatau pe moe ha, ka inga lotu koia e sa sue siriana, no tari de lei o e princesi pea pe he foki ki he kau fulau ne nau tau mai i he pulerulu koia o e wike kuosi. Pea i he aho tua pulerulu koi aho i hange koi lau ko e ngā ue lahi a pito. Pa o mea whā pia dia poki ko hi, ko e kau mai a ngā u siasi ke te, pa i kai ngā tai pai a e whakame ite, ko e hi, ko e hen tonu a e princesi. Te te, te ulawe rewa ko e hi ki he ngā hi whekumi koini o ku mā i moa a ko koia ki hono toke tā, he ko e hi ko e whekumi ki he whakafela ve i koia. Ai haatu i pea otonga pea pehe foki kene whakawhiwa na kia pea moe ngahi u mahu inga koia o ulunga anga whakatonga pea i he koine foi whakaukau foki pe koe mea koia whai kia e whakatotoro koe ngahi seituu i tonga aia o kuiai a ene whakawhiwa vei pea moe tau wha ahau tu pō uruaki. I hene hoko koia, ke hoko a ene whawhi tau raki koia, pea o kia okay, ia mea e ua ai. Uruaki, kai te ngata pe ai, ka e toi kawan, a ngahi mea koini, a e tau tai. Pea, ko taha mea whawhi e fia, a e whahoko mai he tō taha kia te au, ta te whito ke no muka, e lawa whai ai ngai u whakamatawa koe ni, e hui koe ngai mea mahu inga whoki ia. Pea koe whaunga whoki, whaka pasifiki, a hono whai koe ni o e whekumi, ai a kua pau ke whai ai a e tala noa, koe uhi ke lawa mau ai i lo, pea i kai ngatai o whaka whihoko taki, pe koe lalanga o hange koe ia o ku ngawe aki. Ngawe aki koe ia i he tawha aki o e ako. Pea, koe mea whawhiwhi ai ni koe hui, koe ilo, pea i kai ngata ai, koe whai ai sei roaki. Pea, i he kuwa kai hoki, koe mahalo koe tuo tolu a keni, ai hao mai koe ia ai hoi tihange koe. Tu i lolo tonga, tau wha hau tu po uono. Nei heni hoki ia, ka nei heni ia i he university, ko ene se kumi he taimi koe nei kei minister ai koe ki muri. Koe hae ngai mea o kulawa tānaki i heni. Pea me he lai pe riu. I loa foki te hoi Macmillan Brown for Pacific Studies. Pea o kutu a ki foki i he University koe a Canterbury. O kia ia e va ai koe ilo ki he Pasifiki. Pea kutui o kuhau katoa pe ai ngahi fekumi koe ni pe koe kawenga koe ni o ene fekumi koe hi te whakawhela ave ia. Pea, i kai ngata pe ku tonga, kau ku tau tolu e tonga ko toa pe, aia koe mea whakawhia si aia, au pito, au pito. I he taimta tau fuk pe, i he au tōna ki ne katoanga e ai e Tonga Society of Canterbury, puka Society Tonga, o e whakatonga Canterbury, hanau tau hongo fulu. Pea, koe nau ngahi ngā ue foki koe tokoni, pea i kai ngā tai mo whaka i dhia. Whanau a koe tau tupu. Pea nei, hā i he aho koe ni. Ae whakawhia fia, e tau fito ke tau tupu. Ia e whanau ai, koe taha se hui, koe nai ha api ako toka mua. Koe hi koe tutupu koe nei whanau. Pea koe whanau koe ni, wange koe lau, koe hono ataia o nuusila ni. Ke o uhinga ya e palangi pana ya e foki e fana wako me api ako ke ne kau mai ai ngai o fonua motu ke heo au ai ki South Africa pea whakari ari koia o nima mea a hou e ki fafine ka koe mea whakafefia ko hui kono whakalere koia o e poro kalama ne whai kotoa ia e he tau tupu whakahoko pea ne whai nga maria ahako ni ke ia e potungao e ako pe foki ki fatu ora, oranga tamariki, pe foki e potu ngāwe koia ae kakai o e Pasifiki, poeanga nusi lea pa moe kosi leo a Timaru. Pea ne whakahoko foki ae lea tokoni meia koia o Timaru, kouhipe kohono whaka ilongai. Ae au koe ni ke tau e hongo fulupa, hangei koe lau, koe mea whawhiawhia, pakataha mea whawhiawhia, koe whewhine tonga ne au kilo e tahaono. Tagoe, kou nau hanga whaka aonga e whetū koe ni, ke whaholo ke he mo ui le rei, pe ko penta me funa, ai ane lawa mai pe me Okalani. Pe pe voki ke ai tolai mo e nau tolu i Okalani, ne nau whae e se ngawe aki, pe amu se tokoni aki. Pe a koe mone mo nia, koe tokoni o fie mau au pita. Pe a gwea ha whaka i via, koe hui pe koe whanau, Pe pehe foki ki he kāinga kotoa koia o Timaru, kawatoi nea whainga mi Omaru, Tanitini, pe pehe foki ki he koro o ngou e kakara. E ngongo pe ia gulawa ke ma watu i he ahoni, ka e maro a pito ho mou mea mai, ka mou me a...
0: Ko ane whinau, me kātaha telefoni e TC Shell, mo tala whipaanga maikes, mo nga whanongonongo mo tuaki ke wikeni maro ane.
3: Malo te vita, malo le lei, pea malo tau tue o mai ki awha fofa koe ni. O ko kole whenga mali koe ni ke ki tuku mai pe mua o taimi ke o atoe whanki o wha koia mo ngahi promotion e kautahani. E taimi koe o ke tāpa anga mai ai ke a fika tiju seo o receive e tongani. Pea pehefo ke taimi o ku ke whakahoko ai a top up mai koia e nau ngahi fika ki o whamiri pea moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ke pa anga wange au peto e lahi ake ai. E receive he fika koia i tongani, a 20-minute international call, ki ene fika tijiseo, o malawa le vai ke tātu ki o whamiri ki molina. E toi ma ufoki mo ne fika koia, ai 2 gigabyte ke interneti, e la vai ke nau ngawe akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke he kehe pe, ke he fetu utaki whaka interneti. Koia ai, o guiai ai ngahi agent, o malawa ke nau talafi ai ho paanga, Ke ke receive ia iheni ihe mai cash. O ku kau ke a international money transfer, kau ke a click ex Pacific, ke RIA, ke Remitly, pe hefo ki he Rocket Remit, o kau ke a Western Union pe moi MoneyGram. O ku malawa ke mau i Tongani, i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke na receive ihe mai cash ka ke talafi ihe ngahi agent goeni. Ko ia ai kau mai ke taungawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni ke lava ke receive your family ihe mai cash. O iai foki mo ngahi pale mo nu ia ki ai. O iai a loto honga ia mo wha mo nu ia atu ke ki mo tolu ke mo mao ha wike le lei he wikeni. O ko kei wha malo ia atu ai peho mo whengawe ake mai ko ia ai polo kalama tau. Kautaha teach yourself. Ofa ke mou maua aho lelehe aho ni kua wane whinau me te iso tonga mo ta lafpa anga mai cash. Ma loa pito.
4: Koe tau ngā hiongongo me Australia, pia mo wani vaha vea.
5: Malo le tā pe a whawheta i mua ke langi e tā wau sia mahina fo o koen ko su ne. Malo mua la maria hau e ki pia mua lelei a tonga kotoa i a te aloana. Kau mat mo tolu me a mai ngā luo pe me ngai feitu ke kehe o kolope. O kokore ke uhu whanga toa pe ngai whakatapu ko osi no au whaki. Ka tā mo oku ke whakahoko ate ngahi o ngongo o kuala mao at me aus te lelia i he fia fini. Na e whakakoloa ki he kovana seniare o Australia, Samantha Mostyn, mohonohoa, Misa Peketi, ke to e whakatau folofola ki he miafio ki tupo pono, pe amoe eik pare mia o tonga, lot whakafanua, i hona uluaki aho i haa moa i he wiki kua osi. Ko e talfo kien mei septema tau kua osi, hono taitailelei e he kovana seniare, a ene afio mo kuini nana spau e ap whakapure a ngā i he kolomu a kentela. Aia ne whamooni ai, ai kovana seniare, mwe pure anga tō ngā ki he palani whi ngā ue aki, ke hiki hake wā whetū taki, mwe ngā ue whakataha a Australia mo tō ngā, ke atu unga mā o lunga ange. Nei whakahoko e taritari ko eni i haa moa, e he tala whikaulahi a Australia ki haa moa, Will Robinson, i ap whakomisiona, pea na ea lea ea bifoki, mwe mahu inga o e malu i, mwe hau whaki, ako, ekonomika, pia mwen ngahi waa fetu taki ko ia e kakai o e pasifiki. Ko e tau eni e te au ni mango ful malo, ai feohi waa ofi a Australia motonga i ngahi tafaaki kehe kehe. Okto e makehe ange foki ai fetu taki mo ene a fio, pe uku frafowia i ene ngahi mai mua ako kawai ai University o Nisawere, pia mo ene hoko ko e ulak tala se kaulahi o tonga ki Australia. Ko ha whamo oni o e wāwhe koe koe i he wahaa o e ongo whonua. O iloa foke ahoni i he whonuani koe aho o Mabo, pe koe Mabo Day, o ku whawhita ia i e kakai o e whonuani ki a Edi kai koe ki Mabo, o ne pekia, i he nilo totoa, mo ne viritaki, ke tokoni ke whakangata e toka ateri ne hala ko ia ko whakata e ao ngai o kui loa ko e Terra Nullius aia ko e tui hala na e pehe na i kaike ai hataha i Australiani na e ata loa e fonuani na i kaike nofo i ki mua i he tuuta mai ai kau Britania na e whakia e tuutuni mahau inga o e mapou aia na koe whake totonu ki he kakai o e fonua kakai tupu a koe e whonua. Pea ke mauta e ngata e he kakai tupu a, aia koe kakai apuris na leia, pea moe kakai o otmotu tōrisi, honau kere kere i he whonuani, o whaka ata ai ha hala, ki he whaka mauto tonu, moe whaka lelei wā, te koe whetaiaki ai no fō. Koe aho fie fia, mo e lau kau ake e tau whana wako, i he kau atu e ako angalea whakatonga a New South Wales, i hano whiri i he kau taha i ngahi ako lea whakamatakari a New South Wales, ke nau kau i he nau kato anga whaiva wafe maa waono. Koe uhi koe sāpate, ne nau hiva e ki hiva mana koa koia, koe whiki ta e fua, i he tā noa whakatātā o to hitapu, kono whakamahu i ngai o e fua ki hatoe whainga maarie ke mo ui o tupure kina. O kwhetaea klelei peheni mo e moto a apiako rea whakatonga, tau mua ke ilo, tanu maki ke tupu. O whakaloto lahi iai ke toi tupu laki e nau ilo, mo a usia ho nau ngahi tu whakanga, tau te fito ki he lea whakatonga mo e anga whakafonua aia kua whaki mo nau tolu. Ne popou a he kautahi whanau, uma a he kaunga me a mui kai ngā e ako rea whakatonga, te he foki ki he ngahi api ako ke he. Ma alo e ngā au e pia ne whama a whana e wakai atu ki he hiva fie fia e whanau, mo e nau kauta me a foki, i ho nau teu ngā ko whakatonga, pia mo ho nau tao wala. Ua pekia he taha e kau whaifekau kua nau ngau e fuoloa mai he fonuani. Whaifekau wai se le taufa. O isia tu akoi, o isia si we siriana tau ataina o tonga, pia mu whaifekau sea he siasi tau ataina o Australia. Ni whakahoko hono malanga e he whaifekau sea, whaifekau whatongia fifita, pehe ki he kau whaifekau o vai fonua Australia, o iloa ko tu umoe lau. Ne lava mai fahu mei tonga, whaifekau eloni niu, kau mai ulumotu a, whaifekau isleli tu akoi. Koe mahanga foki eni o whaifekau William tu akoi, ne whaifekau pule he vai fonua Australia, pea kuone mu o mu atu. Koe pekia eni a whaifekau waisele tua koe I hono tau valungo fulu, ka o keilelei pe wito, meria me tua koe, pehe ki whanau mo makapuna. Iri e ngā we, mā lolo a. Koe aho ke mamahi, moe aho ke fiefia. Ne katoa ngai e ta uataha o Vika Mary Jane po hahau I he atona ki kua osi, aia koe tau noa I asone, whakataha moe mao hono mataitohi uloa ki he akaunte ni, pia moe paanga, Bachelor of Accounting and Finance, nei he Universiti Katolika Australia, I he toke lau ose ne. Ne kamata ki te ai misa ho ata I hona usias katolika ko ia sangata sosefo I pel moa, pe a hoko ato ai pe he o wafi a fi ki he kalapu alovaka o evaita fesi a osi he ko maki I potani, George's River Sailing Club Wadney Bay, aia ne lava mai hono mehektanga ko lokesa me Queenslandi, ka umaa ne faetanga tako sion kirifi mono hoa te pola me Arizona, Amerika, pefo kia tofa waha aia ko umutolu fisi iahe ia, ne lava mai me itonga, te a koia ne ne whakatau kei maarie ai polo kalama oe aho. Ko e aho fie fie ki whamiri mo e kainga lotu, pia mo e ngahe kau ngā me a foki, tau te whito ki e kainga o tamare me ni uto ua, ka umaae kainga kolofo ou, mo e kominio katolika o Permoa. Ko vika ko e ofifine ia o kere kolio po hahau, mo Maria Kirifi po hahau o ni uto ua mo kolofo ou. Iesi poti, Kua to e whakailonga I e unique sokopeti pā lavi hono tareniti I Spotnet Polo I he ikuna whakahistoria e nau timinet polo Mavericks koia ia meripoane I he nau tau mo nau hoa tau anga maheni ko ia I he vahe whanua hi hi fō o I loa koe West Coast Fever. Ne whakahoko e tau koe ni e malae vaenga mo whai anga katoanga ko ia wiloa koe RAC Arena pe koe Royal Automobile Club I he Lau se koni whakaosi ko e tau maari e mooni, ne whakahuwai e yuni ki fwoi pulu whakaosi o aluha kia e kai o nau maa lohi I ono ngofulu ki he ni mafitu a pefi. Ko e kai whakahistoria e fogene ko e toki maa lohi ene a Mavericks I pefi, a Meripoane I pefi. Pea, ne toki o atfo kia palavi he konga ko I hano ua o e vaenga, ai au pehe e toko lahi ko taimi ke ne vainga kotoa I he ulaki. Ulako nga mwe konga hanoa. Ka utau fie fie kotoa e fokie whakahikiki ai pe a unique koe fetu utonga whakalaha apure anga. Koe tu a ea, I se ne lahi e ahoni koe aha whakafo ofa taftonga e langi ka kumo moko I he tigirifua mafana silusia se taha ua aluha kia ike he ua taha. Momoko taha e kolomu a kentela I he tigirie nima aluha kia ike he taha tolu pe uha toto holo. Ma whana taha tawin kolomu au e vahe whanua toke lau I te giri e ua noa aloha ki ai ki he tol taha pe ala a lelei. Kauke e whakatoka nga matang malohi I whakatoria ki he kautou tai me kaufolau tahi. Tau te fito ki he Poate Filipe pe ko Port Phillip o tfanga hihifo West Coast kai umae o tfanga loto loto. Mo Kipsilani, Central Coast, mo Kitland Coast. Ko ia ku ofapehe ke ke, ofapete nao tokanga ke ua whai hao ki he feitu koe ni. Ko e mahu inga ko ia pangataha Australia, ok fe unga mo pangataha senti ua taha Nusila. Senite fitua Amelika, pe ako toi maulalu pangatonga ku fe unga mo pangataha senite o novalu tonga. Ko e ngahi ungongo pia ko la mawat ni Australia I he fiafini, ko awan waha vea, maloho mo mea mai ka mo mea.
4: Maloa pito wani tau tok foki mai ewe ke kaha au mo tau ngahi o ngongo mi Australia. Malo.
6: Hei, Siana, eka vainga aga pulhe whakao singa oi wike koe ni.
7: Io, I kai ke whaatatari ki ai.
6: Sa ia, mauha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki I. Pe whao whao le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
8: Ka pau teke lavea, pea I kai lava o alu ke ngā we, e we si ai ni hike.
4: mau hafra matala lahi ange I he acc.co.nz.
8: Ko e mamahe e monga ulawa ki asia I hafainga taimi pe, na mo taimi maa whana. Ka mamahe e monga ho whanau, e lawa peke nau mau a rheumatic fever, pe a mau mau I aiho nau mafu. I he taimi koto a peo mamahe aiho nau monga, ave mua o siwi pe a whaito, ko hike nau mau ha taimi maa lo lo le rei. Mui mui I he stop sore throats I he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.nz ki hato e whamatala. Pe a ke tau ta ofi e mamahe e monga ke ua na mau mau I aiho nau mafu.
9: Ko e mauti mi, o ki ae ngahi anga whakafonua kehe kehe mehe pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe I he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ae ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ae. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lao la puna.
0: Ko whaosi mama, mo tau ngahe ngomo me tonga eiki ki he wikeni, malo whaosi.
10: Malo bito te vite pe a malo mua e lau maria ho iki me mwe lia tonga do te. O mo mea mai ke tau ngai ngong koe pata na ke atu pe a mei tonga ki e fia fri. Tau wosi e ni a e vai wa anga. A wafi ma ua o no ka ko e wiki uluaki o e mahina kwa sune. Tau wakai ai te ki e fronga o e taimi. Tau mapelu mai e ni ki e vai wa anga. Neonga kua toho tau ni e fronga anga e uluaki hake. Pe ko e konga uluaki o e tau ni. A mi tau tolu eni kua tau ausia mai a e konga hono kamata anga o e konga whaka osi. O e tau whakaistoria o tonga, a e tau whamana tuai, a e katoa ngai o e century ua o e tuuta e lotu whakaristiane I o tau ki whanwani. Kora watoa e mahina kome e, e mahina ne iloa ko e mahina o e ngai family, kau tau ausia ni asune, a e mahina o ku toka kia ia ngahi me alahi I e whanwani. O kaua ia kontri nisi, pe pehe foki, ngai kontri nisi pe pehe foki, ki e katoa ngā whafunua, pe tau e uangi au, o e tu uta lotu whakaristiani e tau ki motuni. Na e, I ai, ai tau tangata, I tai wa wano, na lau whakamanatu, ai tatato e sinturi, as, pe tau te au, o tu te alo tu whakaristiane mi he tawalu ua no I tongani. Na ia ia kakai. Na nau munu ia o nau whakaoko a kātoa ngā koe ni. Whakatau ki he ki o koko ai matu ani. Ki he whakamatala koe ni. Na e tau e kurisko tupo ui o nau fuisi alahi. Ai ngā e ngafa whatongia ki he whakamanatu koe ni. O whakatau ki he lukuluku o e tāna ki lahi o e puaka. O e fuhi ufi. O ngā e mea ke kehe. Ke ngāhi o te pile taumawhamu e te pile ilo o e tenduri uro aki. Na eos me iai a tau e te au. Na iai e ngāhi tau tangata, o e tau fafine, I e wahaa o e taiwalu a no. Ki e taiwa a ua no, ni te kenau inas, ni katoa ngā mamaluni. Na me I e taiwa a ua no, me o tenduri uro aki, ki e wahi ma a ua no. Na e te iai mo e whaatangata mo haa whafine, na nau tō tau e waha tau koe ni, o I kai ke nau au sia, ai whamanatu pra historiani. Koe rea pena nau whaimu e nau whaka amu, e ia e tau tangata, e nau monu ia te nau kau, e nau whamanatu a senturi ua e lotu. Ko ki tau a ia kai ka a te aroa, o tau mo ui e ahoni. Tau kau ngā kau e monu ia, I e tau iheni tonu. E whakaoko ha whatongia, ke kau ki ha hiva, ke kau ki ha whainga o wau, ke kau ki ha whi pola, pe ko ha meape, pe kau ki e polo kalama lotu pe whanongo. I e sent kato ang koe ni utau amanakini. E osi eni, pe ato e tari ato ngani ha tau e te au kehe. E tō tau ai mi ihi, e tau whaahi ngā, I e waha a waf maa no, kihe. Senturi polo. E tō tau e ni e weke nā wau ki ai. Kai nei ni e nā wau ki ai. Kai ke, koe pui ni e tala noa ni koe ui koe tau kau. Kai he, toki mai ki e tau ngahi ngongo u tāna ki, I o I kai whakasi ia, he kua kamata ngā tū, anu kua alofa ka mato ngani kotoa, ki e tiwa ki o tū kātoa ngani. O ku teu a e, tau se sini o whare hanga te anu ngahi mea. E iai e ngahi tawa luku luku, e tō e lahi ange, e tāna. O ku tewe kau tangata mo kau fifine o whani mamaka me e tau kai lolo to me tau tai mamaha, e wai ngahi ota o mea tahi me momona o se ni kua whai, e ngahi pei pola, me ngahi pei ilo, me ngahi mea toko ni keke, e te wa koe ni tau, na ue me tau tangata, whaini mamaka to tōkanga, o toko naki mo teu ka pefo ke tina utolo whangamanu o whangatapu. O kuri unga tolu angene ulawe ke iki mua, a te uti uwhai. O wai ka inga tonga i murina, na ukolau mai, na ukau fataka. I whakake whatongi hani. Ko e kai ngatonga i murina, kauai a nusi ngana, o ngā ufola o mai ke ngā e nau tebire, ko e nau pare pare, ko e whiha amataha mo kau, ke kā tohanga koe ni umna ke tau whakako. O fi taimi, ka ko e, kua maha opo opo mea ko toa pe, ke kei tataki e lau maari e maa antoni, a e kā tohanga o kumana ki whakako ni. Eke, kua whanopo, a e, CEO ko pure lafi o o ai po tonga we taki mamata te ko tonga tourism ko se fi ne ni ko santa di po nua ki tika e ni fitongi a vlia mi taka o junior ko e CEO ko pure lafi ma lo lo ia o tonga tourism te ko e a kau taha taki mamata po nga we taki mamata a tonga o kai amana gili ke CEO fo odi e kukau fo keni e punu ngawe mau inga apita o pito ki o tau ponuani au ne omai e panga ki o tau ki ponuani tau fi mako ke langa a e sekto a kweri e guai e ngahi whainga maari ke he whakalakalaka e tau taku mamata a ki rito ki mamako a mai mo e ua ka peko ki ki tonga tapuni o ngai koha wawo whafifi a e tō tau e taha kau fine I loa, I ngā ue mate aki e whorani, tau vito ki e punga ue rāko, ko e whiwhine ni ko Lucy Moala. Ko Lucy Moala, ko e hoa ia o e taha kau CEO Manolo, e ngā e punga ue preanga, kau ai e tonga tourism, e ko e punga ue tani mabata ni unabi ki ai, ko e hoa ia o e tangata ko Sene Moala. E ke sona ta ke Sene Moala, ngā ue mate aki kau maa no hoa of anga koe ni ko Lucy, ko ni si pekia, nga ue fua loa tatu nga ue ako wa uke ngai. Naka nga maalunga obito obito. Na ue whaka mui mui ni whakako fatungi a. Na ni whakako fatungi a I e TNNU, e koe Tonga National University, e koe University whakafunua a Tonga. Koe morelahi e ni ki Tonga, koe morelahi. Ke tatu nga ue ako pe aku tengi hia. E whana wako, ka maa kau nga ue tatu nga ue ako to rahi. Ai ui o tuko taha nga ue matea kini. Me tangtang nerei e head of state te koe ulu koe ia o e whanua ko Hamoa a e me afion king tupo wono ki e haere nā ne whakaoko ki Hamoa e kau e whakalā ngāngi tāna tūnga e university kau mābuki a e me aahe ki e whiroaki te moe ulu te koe head of state ne unawe kia I o Hamoa maino bito bito e wā o tongani mo Hamoa talo pe mi mua e kai ki utoe whakaloro ai e kua mou toka mea I be. Ma kere mea no kure I e tongani. E kau ambaya tonga ko ia o e hoi. Ani a fia haa moa e tau e whare au dupu. Kana e whai a te mari aki. Tau te fito ke whare o e nea fio. Tau utala e ngahi hingoa. Ai wā whau. Nga I o tau whonuani pe moe pamu haa moa. Hale nei a stāte aki ai tata eki te mo seta wi aki I e tantari ko ia na whakaoko e kau taki o moa a e ne afio ko king tupo wono. O e mbalante ki ahia e ne afio a tau kai ngā fisi e wau e ua ura ki ko e whanaka tu I ko ia e tu I lau o te vita mara e beko ki e eki ane te whakaoko a e foha ko ia tungi fisi e hae ma ke ma whana ma ke ai tari tari e kai ngā fisi me kau kaki mo hau e ki hau ke kakai e whanua ai ni a fio ka kukini tu pōwono pa kulanga I manatu ai lama mea mo I kuna mea na whakaoko e maafu I fisi I ane aki pe mo e neongo seniare kau di vito ke waini kolo mo ne kau tau ona pure ia konga lahi a vito o fisi a mei mei pure I mo fisi ka ni kau e huma Britania au ngai kua pai ngā pōre pōre anga ki whai e I ha viki mo sani. Kai lawa kwa manatu ke ki tau tolu. Toki tonga ta tau pe ni ao koe ako teke te lahi ange pe si iange. Toki whanua pe ni mone tonga lahi. Koe fu lahi pe na fisi o ange koe aho ni te kau maha moa. Tonga i otu motu e pasifiki. Ka tau wakai ange a i e toa te te e. Pe a moe tau kei polau tafu. Pe a moe whainga mea ofa ne mau e o tau kakai. A e whainga loto mo atamai mo toto. Me a i e tau mga i mea na kakoe ao koe a. O hanga e tau ki whanua me i riu a kotoa tangi mo tasiki. E ki whanua vare vare me ki kakai toko siki. O ke hape a hon tau malo inga. O rau koto whakau kau te whakai to ki e ongo artwork e ua whaina ka au whakau atu muri tati fita ki Nusilana mo Australia, Amerika, Hawaii. A ngau he koe a maka. Te mo e ngahi simma koe o whakau ngai langalala. Mei mei ko tau matakari e una ulawa whae ni mamea ako ia. Ngai a maka ko ngai whaka ati ko kia. Koe si mago ngai ma maso mo. Lala. Ule o mai me e ua. E ni mamea a tau kakai mo hivi ma alohi. Tau makehe ai. Mea te unma kakari. Kake? Toko te au taha hiva. Toko te au taha hiva na e puke. I tonga tapuni ko whauri kona i maina kompehe. O kau ia toko rahi kau kukori o tau toko rahi. E la bau ni ihi bena e puke wano e ni na e hao. E koe e koe a pes a jack koe ni peko e isi koe peko pui pula koe ke mao e kona ni ni faiti e ria nuk alofa. Kai manat a ula e pite kau kona uke na wa unatol ki nuk alofa unga u nere takai ola pina tolo na unga e ria i ha haki, i vai loto, i vai hifo i vai hifo riku i vai hake tua riku o mai e statistika mai fika koe ni. Ai mahina e fumatu aki tako lai apite kau kukauri kona. Ma uilo apite ke susi e lao koe ni ki mafi. Ma mafa, fiki mai me checkpoint ni, ta ngai poi ni kehi. Ma maa mai me lupa lofa. O puket mo uta e kua whaka moa ni. Ai lai fau e bate e lar breanga. Koe ngau e kau kukauri kona. To hiko e sop sopu anadula me ye wike kua osio mai ke wike ni oku ta ofi ni ta ofi e se kolau aki wakatahi i o tau ponwani ki toke lau. Au e tau e bimbo e ua e kou kiki mai nabea abai mo vau moni ua. Au pone pepoka anadula e falau aka e falau aki wakatahi e au kuongo. O kuongo e ni ki e te ngata me ke se kolau aki ka umai ngai uta e kakai au fimba au kiki falau vaviang e tau bimbo e tukoni ko kava Nga nga ime a pehe. A wego yame poki kau kutoe tu wai ka mo whangota. Tu wai mo whangota a kau tau kai. E tei mpo ukon kau pehe ai tahi. A wai a manaki le lei. E mariu i wike kaha o kai lava ke foki. Pe koha e wike en koha ni ka lava ke foki. Pe koha waki o nomolo. E lava a e fitu taki ka maa poke tau tai a kau tau tai. Ke kuna i whau e ngai. Me a se kau aki mo ngai me a tahi. O pahanaki mai pe a mi mua i mahi nani. O ane koe e nākula viki ai. Tō tanga lere e bea se ui aka puru whakakori si e nolo tangani. Ane koe kumo mea i koe wike a keni hana toru e wikeni. E wike e atu, e kamata koki ai. E maari e wita wito e. Tau te wito ki e taulahi na koe skatu pou me koe stonga. Na e mahanga kau ni e tau matua ki maari e wita wito. Koe e ana whaka potu tu koe aka puru whakakori si tangani ka inga o pehene. Ko fe be o timi ko na na sila e ta uni ko na wa tena fine tena ta fi mala e mo kama ta ta ula e ta uka o ko fe o timi ko na na fine o lova mo bore a ka pa na ringa e ta uka mata a ta ula e kamata a to lo materi ta uni ko na wa na fine o e ta ugo ko na ma hang a mo nge ke ro tolu a to mariang o ga na ka be na e timi sinia kai tau e kouma ngai tindu ki lalo. O ku takitau e bevoke e tamma ko primisi tau ahau manu matango tupu aho. Te mihe under 13A. Te me timi tas uakia ai under 13 e krisko tupou. O ku takitau mea e primisi. Pea o maari a bit a bito. Na e haere tonu. Ai primisi kalauni. Primisi ubodo a ukalala. Kako tu i whakare o tu tonga. Pea bevoke. Ki a pinvesi si nai takala tuku aho. O na afio tonu ki e mai moa e tamai e wike kuo o si. Na e whakako ia i e pake tu whaiwa. aku mari hoki na kamata ani ka ve mo ti mia taha ya ve ta fake taha e kai ke na vonga te ko i se ka e primisi te mule ma o e po mo lele mo ya aku ya ya fam ke pai pe ke no mo va inga ia e rei mo va inga ia ka mata mai ante te tin ko ni mo lo mo ke ki tu pula i ma ke ya tan primisi di lo lo a de ta bo mo ya to ki si no ani to enga Kau mai no bido bido no fene ta ano tu ifu ki lara kamani. O ngā pao ia ko ile lei ai bēme ne whanau ngā ke o wai ai whanau tua mirie. Ke ka ule lei o e tama ko ta wha hau i mra ai o e akapulu. O wadonga lele ai wike lotu, wike kakato e kaka. Ai se sui singana ta wata ina tonga, hangi to pēni ko wike lotu anga mahemi ko ia i ose e Christmas Eve na mwe fras kao. Ako ia pong hong pong hoa pong pong e ako toa pe, mo hoa e fiak. Nia ome ki aho ningo e, au siya ne vai wa anga, maria o e wiki lotu, e toa rewa a pong pong te mo falai te. Pong ki lotu, anga maheni koe nifu, ako e kao toa pe, o iloa pe ia, koe wiki lotu, o e konferendi si. Koe wiki lotu te waki o konferendi si, kono ufia, koe te waki koe o konferendi si, kao tempa ke heta uni. Ai wiki lotu ni kono ufia, koe mo e kao ua. Oi, tau wang iau, oi tu uta ai lo tu whakaisteni a tau whamuani. Ko la whoki no penisi ai sa stonga tau taina, pe ko kamata e whoki. Ai ngi, ke ngai whanua una nao frau mai mea mei ai, ko ui wana o whikagi, pe ke ni, ko kamata ke nao teo teo ke ngau e, ke hiki ke ngai, pono nao e whau te nao hiki ki ai, kau tu ai te whoki mo ini ii, ono no whai bena tori tongani, te mei muri, o tari e beki nao kau, ke katoa ngako ni ko urawe ki ai. I tau ko o si ko ki ala i fu fei take lai se se, i o kat pekau take se si, presi me se si, se ni se lua. Leo na e o si ai e tau, ki mui ni au kito mai, na e to uai ai presi ni o tonga se si, e fai tau se ni se lua ne kore, ke ki ma lo lo a, me fili aha ta. Ki o kato presi ni o se si, o tonga tau da aina, o fo roa ne, taki mai a fatu ya. Pera e, Ma wahi a se nisi me whakataha ko na tau ke ngā ngā ngā mau. Ka a tāa tai a tāa langa kei a re komiti ko whakataha ngā wenea kon fili se se pi. E ko taimile whae nā o tāa langa, me kai tuke nā uloto. Ke mālolo, ke kot mālolo. Pe tu wangi a presi te loto ngā. Nā ki loto pese si e ke ki hoka te a se nisi honua. Ko presi te nio e se si. Tau ku alu e fo ke tai ni mo te fatfatanaka lele i ane. Ano fo ala iko paulo fonua. Nia ngā kū whae mūri a paulo ka kū i kai tuka no. Koine ngāri konga mūri pe ko no lanu. Oku lanu kini hina, hafka spālan. Ka koe me akadoa kia paulo ko e tū tonga ka kato i e lea, i e hiva, i ngā ue mō me akadoa pe. Te kai pe a e, tuku, ngāri ngāri, na a katatangata whiunga i pe te mai nia, kene ki hoko tupe. Ang nga wene rako mai, e whamiri ni, hao mai ki he, whara mui mui taa, o e tangta iki koi a pese ngoko tonga, ki jone le rea fulua, hoko mai ka se mis, e kai a o ware, ka te poki pe hoko atu ai pe, e ono fua e paula fulua, o ni sui si e ngai la kanga laki e sezi, a wale ne pure ako i e kruisi tailo lu, e no ngā bito e hiti o e ako ke olunga e ako ngani, ngā ingawa ke ke kuni lato a whai, ma ai te ki tonga tau tai na. O ku ngani ngani e sora hoko e tau mafa o e kato ngai o e sendurio o lotu e mo e ilo e konfirmisi ki hala wawe long longo. O konga api ni ka inga ku ma ue hisa suesina tau tai na tonga ni mi hanga ku ispaila. Kama te ka alatu e hala hi hifo o alatu ko e hala hifo tau ko alu ngoi ki hi hifo Ala hi poko ko o to matala ko ni po yala ko ala ko me mala e kula un salote tere kava au e ko gi fo ago ala ko o ke ko fo i wa fo ya se ko e ka fala ano ago tala ko ko hala ano pa te mata o ko bi ai te ge hi la ke te pa to hema o ite ko te ta to hema ko fo i apil la hi ai o fo ko ko ko ya ko ni ga e kanai malo e tan e ku lai ni ko ya ni mi alfa ka tai en kolo I api ko eni, ako ma uye ekspresi, ko ma uye ekspresi na ta dai na tonga, pe ako tem tem ye unga lingari e fakao ko ki ai.

kilo e tauma e konfilisita mo e katonga e koia o e sentiliua o e notu faka kristianea e ne hake o vie e kamata ho ha di ho ko ye ko mia ko fai sala pe ko corruption ni fon wani e le volo i ko ye ki lalo pai ko ke tai ni ko tau ta no corruption be mo tau ta no fai hala ko tau fo kau kau pe ko ke kau ma ma fai tau bu ta ani ko e kau minista tau fo ko pre area ko ko tau ma ko ni he ku he ku ani ko tu no ai ni corruption mo fai hala e no ko ko i lalo na i la ka nga ni o i lalo ka alwe mi kau kau tano atole si o nga kau tano ta ke kare kika alwe ka teo ke kau kalake alwe teo ke kau kalake mba ulalo alwe ka teo ke kau faka uri e ka inga o kwa e fai hala laki ia he kwa inga ngai tutu ni o faka o kwa inga tutu ni ko toa te o faka o kwa kau kaki e kau tano ni ke ka bini timbo fare area i kai o kwa ngai tutu ni ma ngai ake ngai paanga ngai ake ngai mi aldere ngai ake ngai koloa o kwa ngai tutu ni ngai revolu i lalo au pito ia i ngai brunga awe ko hono atius mo hono whakahoko ta e whaito tonu i le volo koe ni kai nga o ku whakarivia pao ni pao koe whanwani mo mana dui o kutoi si si e me koke vahe o kwa mbonu le whakapaanga o ni i le volo koe ni o unau toi ku vima vima uidiri ane a paanga e kono peke te ha taimi la i kakane no whakako mea ko daibui pe ko totong i whakafuku ke whai a mea pala i kono anika ko taimi ni kono ui ngā ka puto ko lai whau e kau muri o nau hamu lele ngai mea whakapisnisi mo whenga ke tū e nau ngai pisnisi ke eke mo e ngai whenga maari ke ke ma te nau tolu e kono ila mea koe ko short cut o nau ila mea koe ko no hai i lao whakakotapu ala vai na ulo na ulo to mo na me a foto o pau que fai que falou que fai tudo ne ka un au e iria ko ia da ko me atki de que ai quando te tão pa na ai ai ko me tu e lo pani e va kai mo tu ani o ko ka o tu tai lo lo tonga ta ko no ni tai mi la hita hai o me ko corruption e fo no ani in all levels and i de lo ka toa da ko tai mi ya sino tau ta ai na ke nau hanga o inspeki ka ia whakao ko whatongia pe ko performance. Ai ngā i tuk ngā ue, o i kai ko e rewo tau putake o lunga, ala ke me rewo tau putake ki lalo. E leo e malua o lunga ka mamma lalo, ko e maha ta tau pe, ai ki ndia ko i e kai ke, o kāna ke tu hau, ai ka kai o whanua. O mahino e tala tuk tuuni, ke ola e hopo, ai e ongo kandidati e toko ua me i baba o taha ono. Na kwa i loa e kandidati kako i mista maoro, me fwa fwa maoro, o baba o taha ono kwe tuat de labu labu. Ai, proponga lolo tongaka kwe e mista mo toon premia, kome nam la tu. Me fuktala no tu tu ni e pongo morite koe ni, pe ana ikuna e nam la tu, o hao, e me nga i tikite na kta in patunga e ono, ano fwa i loa e tuate ki e bribery, kako i mau e lao fili. Ko hawa ia riami, ka toko ua rewai ni ko hao. I e whaila koe ni, ko riam la tu mo 17 tomo ua, ka e mo ua e toko ua, ko semisika, te mo rata tani mana. Ka to rewa e hopo e taha. E wa a te vita lame mau ka whaponga mo sta maro lo, ko iwa ta taha. Ka mo e whaponga lo rotonga mo sta lo rotonga, ko te lela ko te baro. Nei e vipa tanua e mo tu andi ka po, e tuate e ngai maina ki tuki mua atu, pena ne pehe, ka pau e hae ola hapo koe ni, ka pau e ulungia, te le whakao koe tan. Te au tui e pehe te mo viriambi, ka pau e ulungia viriambi, o tui e tan, te a viriambi. Ka pau e tanoa pakine le au fai ino, se anga ngai te mo e pau konga e ngai maina kua hiri, e la teke hiriwa ne pakau kau e kai mini, pe ke hoko atu e tangi pe i kai. A me tui e ngai hapo koe te ngai whare e ele ama que no toma ni que vive cal caimi que sombra tu ta ite caina ta shopping online mama you and I o mau ki kriva ta ton de shopping pa de fa cau cau be que yanga ko ia to e que la mai mo kula bt bo ha ve fa dau que ngai por ai to ani ta fa ho a cos mau to ben ai me ai to ani que o fruta que me mal to ta ton de industrial ai to mi como kriva madore me o que fi mau ta ton que fa bi

0: Oi se o que? Se de os que abrema. Kakoloto ha uto e hakea. O fahe mo oi ka in kawea. I nasi lo i mata e mata lupe ke hea.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Tau tupu o Tonga. Koe taimi be eni. Ke tau tupu whakataha. Ia mo fai haliliu. Taha si pinga o kulelei. Ke si imu yaki ai. I hako tupu. Ki fonua Fili ma upe ki he tonu He koe ka pasa pe ia Ki he o ka hau Ngau elelei aki e whainga maali e He koe mo uini Oku tu o tape Hoa teke pore pore aki ho o korisi Whakahoko aki hakovi He koe vāo goena o ke tuu ai Nā aku osi iai Ke au iloho noiku anga Koe kafo be Mate Noi whakamamahi i si mātua
3: Toi mini te wanima pe ahoko ai valo Te tau hoko ai peke tau polokalama ko ia Ai tau topu Ai koe polokalama langi kakao ia Whahoko a te polokalama ko ia e whaifikau i kirifi pope.
4: Kore ke uwhanga toi benga i whaetapu ko a whaki, talangata e te ao whai ki tō mamawat. Ka ta ke whahoko a toi polokalama ko ia a e langi kakao. Kirifi pope me e talansito e tau tuptonga. Hange ko ia ku mōmea i. Nengo rea i e i taim loroa, e tau whipuri ngā kia i polokalama. Kai whawita i go hui ko e o ato rinta e wike katoa be a e reo e tau whanau tautupu te me he tapa ke he kehe ko e uhi ko e ko nau tareniti mo e ngau aunga ngawhai te behe foki ki he e nau lava mea i ho tau community tonga. O go fam ke fefindi ke te fra ilonga e pe e fra kau kau o e langi kakao mange go e go mome ai langi kakao foki o le fra ta ta ia ki he ki le go e loa pe go ki kanang go e loa go e swim to the sky pe go e singa ke ngata nga pe go kakao ki langi lau Ai e koe tau mua be, ke whakai ai e tau whanau, e tapu katoa be, ke nau whenga aki a e malo i taha, koe hui, e koe lava anga pe ia, pe koe mea be ia te nau awai ke tumutumu. I ho nau tare ni ti, koe hui, koe ngāu e malo hi, pe kai koe a pe, ka koe pou pou a tau tolu e mātua, si a si, to moi community foki. Ko ia e whakakau kau o e lang kakau. Ki mea si bea ko whaam ke tau tukanga kina i he weekend, ko uhi ke pāo to loa ki pē, ai mahu inga o e tau, whanau i e tapa keheke. I e taini mi foki o kulotonga reareai e ngahi tō wainga, ai e koe tō wai ngā akapulu, akapulu riki, pe a oku lahi au pito a e tau whānau, oku hāmai, pe me he ngāi timi. Ngāi timi riki koni, ta tau pe Australia, pe moe warrior, pe a ngāi timi ke ke he wasi mai ni ai, a e tau whānau tō ngā. I kai koi a pēka i he ngāi si auhi pe koi i Nusilani, kamata me he Whangi whānau iki, aroake aiki o lunga, i he akapuru iki, tokolahi a pito a pito, e tau whānau, pa pe foki akapuru union. I kai ke ngatai, ko to e malohi mai foki, pa mo e spoti akapuru ia, o ta tau pe i he riki, mo union i a whānau vevine, pe ko kamanta ke asiake mo e tau whānau tokolahi ai. lava lele bio mawai na ngawe lava lele bio mawai mo na mo ka itaim na taupe o kai ke faka ngalo ki ai a ko mo mau inga ai tokanga ki a ko net polo lo tonga lere mo ye to la ya buta buta mo tau fa na o tau tolu o ku asia ke ye mala net polo pe au tau fie fie ke pou pou ki na tolu ko hi pe ko na u ka au ko ye faka ka u ka u fa amu ke tau tuki mono no fai e tau fa na o a fie ma o bito ai ngawe malo i fie ma o mo tau pou pou ke ki na tolu me be o kore atu ke ngai ma tu a ke tau ka fa ta yo no pou pou pa do la ke tau fa na o e tapo ke to ape ko wi be e ma o ai au na o ka o le tapo ke be ko asmai e mala musika ko ye mo tau fa na to la hi ai pe e mala is pala sa we mo tau fa na to la hi ai pe au tau fa amu ke te ke tau fa na o e tapo ke to ape ye e tai mala hi o ku tau ki fa ka ngalo ku loku ai me agona magatunga ta fula mai ki nusani la nga ko ta nga family bo ago ita ufana ka ko fram ke to fra foki pe ta toka nga ko ta focus ke toki mono no foki ka venga mo sete fula una ta fula mai mi tonga ko wi be ko ya ko le lei ta ufana ka foksi ke malawe ya ko ta ha ai ki fatongia ko fram ki fra longa i mau inga o e a ko ke tau tō. Nei pehe e ta mai e ta ma pōtala noa ne nai o ku amana ke o atu e ne ke na whrong atu ki ke ke spawn pe ko tauranga ke se au yu whai ai e amatua pe ko fuhu pe a ugune pane whai mea lau e ni o ku lava kotoa pe o nau tare ni ti, o nau tokan ke ako, ko uke aha koe, e lave ai, uke ke toi lava, vai ngā, pe spoti, pe a uku nau fok lewa, ke malae na nau ako ke ai. Ko ia a e whaka kau kau, o e efea fini, ko e tau toki mono nofo, e malae a koko mei, a osifok, a sivi, Nusila koe, a sivi invesit koe, nunga wea, a NCA, pe a me ngai korisi, pero ki ka i he kai ni mi o ke si e ma wa bito bito e tau whanau ke tau tori ki nau tolu ko e hui e ku fufi e ma o au bito ai a ko i he fonuan. Ko ia e whakakau kau ku whaambu ke ke oat ke tau tolu. Mea tau tukanga ke ai tau tupu ko e se ngawe aki ai ngahi ai ngahi si a si peko ngahi peko ngahi lotu i mangere o mau rotonga ngā wea i mangere mō tahuhu ke o mai ai tautupu o ngāi potsi ai si, pika ngāi si ai si ke nau ngā wea whakataha ke tokoni ki hono toka ngai kina monolanga hake ai community. Ai a koe taimetaha foki o tau whaafe mō i kina o kui e project koe ni koe Interfaith Network pe koe ngāwe whakataha a ngāhi tui whakalotu. Lai tai me uktau whanofu ai o tokanga ki he tau kekehe, i he tau toka ateri ne, poe mo he tau tui whakalotu, pe a oku ne ue sia ai, ai ata mai o he tau whanau, koe uhi, koe e nau pehe, koe lotu koe, ku nau tui ki ai, koe to tonu taha ia, peko siasi ko una ukau ki ai ko siasi a o ku mo onta e foka ka ukau koe o e mama o e ahoni mo e tau hiki mai ke fonua muri koe ni o ku foka amu ke mo e tau tuputonga trust ke mahino ka ki tau tolu a foka ka ukau koe ni ko siasi ko toa be o ku iai a mea lelei o ku na wako iai tu kehange tau keke peko e pe tau differences mo ngai si asi mo ngai lotu ka o i ai a me ale lei o ku a ko i ngai si asi ko ia pe mo ngai lotu ko ia i eria mangere mo ta huhu o ku lahi au pito ngai si asi mo ngai fai anga lotu ai tau be sa as ma mong ka dorika we siriana mo meto tisi ko ko sa spende ko si koe moslemi, koe siasi puta, ka toa nga siasi koe ni, oku nau ihe eia nau tolu o mangere pe mootau koe hindu. Ka pau te tau whakatoka ngā i e whakakaukau koe ni, koe ngā siasi moe ngā i lotu koe ni, oku nau a koe a mea mau inga au pito a pito ke mōi, o hange koe ofa, koe whaka apa apa, koe ngā ue whakataha, koe ako, mā ngāhi mea mau inga, pe koe ngāhi values koe ia, nā e tokangi ai a sisu. Ka bau te tau tuki mono nofo ai he tau whānau, ke kaha o e lava lewa ke whakasi isi i ai, a se kolo aki, pe a moe se tau pe ia aki, ka lava ke tau fe ofa aki, pe a moe tau Pea mo tau whanau koe uhi ke langa ke a mea koe kule lei ke teknau tolu. Ko ia e taha whakakaukau to kangei a ki porosek koe ni. Mau whingawe a gei pe mo e councilor ke langa hake mo toko nii ai tau whanau ki he tau ngasi a si. Pea mo ngai lotu ke nau kau whatang. Ko ia e taha mo oni ko whakaam ke mahino ke tau tolu. He kai ki tau lawe tau tolo solova, hapalo parema, o hasiasi, pe ko hawhai a ngā lot, ko ui e pek tā iai pē, ai tui o ku kau ki ai. Nā utofu tau tolo fei e ke moslemi, kau ki ai pē, ai fu lau i miliona i mamani ko nau lotu ia, ui ai pē nau whihalaki, ko metotisi, e iai pē mo whihalaki, ko siasi koe, e iai pē mo whihalaki, kā koe, mea gōku nau tū ki ai, o ku lau i miliona ka kai mamani o ku nau tūi nau tōru kia. Ko ia ko mea ia o ko whakaam koe ke tukuange a e tau whakatonu tonu e siasu tau kua kia. Ka kapau kua ia siasu tau kua kia ma rotu tau alu kia. Whai akia a o tau lelei taha koe hui he mawa i be o tau tāpua ki whakatāmu e tau whānau. Kau ke mamonga whai ake lelei taha pe whai to tonu. Kau ke Wesiliana whai to tonu. Whai ake lelei taha metotisi, pentekosi, katolika hape se ki kau ke ape ke tau whanau whai aki ai lelei taha kono winga he tokoni e ka ki tau tol ko mau ko ki whamri o whange ko ha fruit salad ai ogo mitotisi au pe we siriana ko e whakamoko e koe unau katolika nau tol whakamoko koe unau mahamonga nau tol mahalo ke kaha ue ala ke whakamoko e ni kura haulan tolo o se astonga poko pentekos e kei kau ko toa pe ia i ono whakahino hino ki nga utol ko e whai lelei i ho si asi poko whai lelei mo ngā ue malo e tui u ke ia i e toko nia ke te langa ke koe whakasino kata mai pa lau maari ka mo mo ui e ata ka e whanua ko ni ma hui ngā upito upito ke tau taha pe i whiofa ki taha e whakapapa, taha e ngāi mālohi, taha e ngāi whadaha mo whāmiri. Ko e whakakau kau whāmu ke e whawhini, he langka kau, ke tau toka ngāngi ki ai, a ki tau tōru, ai tau ngāi mātua, whekau aki mai tau whānau i Nusilani, i ātakai koni o Nusilani. Ka bau te tau lava o ngā ue i whakataha ai mo tau sio ke mooni o e ngā ue i e whonuani pe au sisi e kutui e tō e tau whānau ke whangata. Ko e whakata mai ki pe a mo e unga whakatala vau io ke i hoko pe ia e hoko tatau pe ia e tapa katoa ka e hoko e tau ngā marohi a goi ki nāu dolu ke nāu lava o lava ngāu mālo, lava whakapatapot, te au tau tui, e lava e unau nau ko ia, ke nea koi, a e tau whānau ki he kāo. Tā e mea ku hoko e ngā siasi e tai nimi, ko e alu ke diliu a tō tangata, pe a diliu pe moe tui ko e ki tau whatunga motua o e lotu, pe moe moui. Ka au malawa pe i heni ke whakalelei aki ai tau hiki, shift, ai tau toka ngā me mea koe ta wanga maheni ki ai, mea koe na tau manako ki ai, mea koe na tau sai ia ai, o whakamamawha e mea koe e aungange

0: O se mini te nima me he malu, ko e polo kalama talatala i whale ni ki he mo uilelei. O ko fua whiloa ki atu a e tangata lea o e fiafini, fasi taria uri, me he kiri niki ko ia a e whono. Ko e ka venga foki e whakahoko ai e pōtala noa o e pōni o ko whikau a kia pia mohono. Whakamama whai, whakamama nlahi, pe kono whakailongai. O e mahu inga ko ia ki tau tapu i whitapaka, pe kono tukuange atu pe ta ofi. O e whakaao ngai ko ia o e tapaka, pia pe foki ki e ngahi nunu a kovi. O e whakaao ngai ko ia o e tapaka. Fasi malo e tau mao e fiafini pe a malo mu e tuku taimi ke ka umai o whakahoka polo kalama.
1: Malo a pito linda e mao whainga male o ko teke kamata polo kalama ko kore pe ke whangatu e whakatapu ko awatu me whare koni ka e moi mua ka au ke whaki whakalama lawe mo o ta noa whikau aki moi mahu inga o e taofi o i tapaka. Malo linda.
0: Maloa pito fasi o kui kai foki ko ha kawe inga fo owe nia a hono tala noa i pe a ko tala noa i e nia i engai platform ke heke hepe ko e uhi ko e mahu inga ko ia a hono a whaka ilo ki o tau kainga a e nunu a kovi o hono whaka au ngai ko e tapaka. Ta lupe mei fuoloa pa oku kei hoko atu pe a e whakatokanga ko e ni pe a moe tukituki i engai loto whare ke tau kau ngā kau whakataha, pia ke tau tuu whakataha i he taofi ko iahono whakaao ngā i o e tapaka. Te ufoki atu kia te koe fasi tauni. O ku iai hakawe inga ma kehe o e tauni? Whailo ngā i ake aho whakamaman lahi koe ni?
1: Ko ia ninta koe pangopena e koe mahina fuko me koe mahina e au whamanatu ma upea i e ai tuku i whitapaka. Ai e pana e, ia e polo kalama e whono na e toki whakaosi he tonako osi. Na e whaupe ki whauwhau me he tau ko osi, pe a kamata anga pe tau ni, pe a kamata lewa e mao palea lea mo e whotu tu ki polo kalama koni. Te utara noa te pehe polo kalama na e whai. Na e whai e whauwhau e kaungau e whono, pia nga mau whakawhi ia e ngai kulupu kawatonga. Ai koe ngai kulupu koe ni, koe kulupu e nima. E ngai kulupu ke kehe pē me he saute okalani, koe west okalani pia mo Centrum. Pia nga mau whakawhi ia pē mo e ngai kulupu pē a community. Koe kulupu e ua, koe kulupu e lātaki me onheanga. Pia mo e i kulupu pē unau whai whai whakamalo sino sumpa. I o tau he whiawhi monite mo e tōpule lulu ko tōpe. Ko e programa ko nina e whakawo whaupita na ia i e toko taha pēna e kau mai mi he te whatola me tau me patunga e mo ui ko na no sila ni. Pia na e whakaho ko lewa e ngahi kore ko ni ki he kau hiwa mai ngahi kalapu ke na whao moha. Anga ki fo hiwa, whekau aki mo e mahau inga, ai mo ule lei pe a kau pe ai mo nga ai no no a kai hoko goi ki ta u kakai e no mam ta paka na e fra ko pro kalama ko ni e holo se as katolika ko ni kreninesi na e fra fo fo au pito la sai nga fa o nga hiwa na e fra ko e ai pe mo fangi pare na mau fo ki pe kai ki pe ko fu e kai ki whahawhi au ki ka na mau whahawhi o ngai pē, o ngai ka i kalap na nau kau mai ki ai. O awe pē whahawhi pē ki seni, tio ke tokone aki ki nau ngā aue, o whahawko i nau kalapu pē mo community. Na e toko lahi apito e kakai na nau lawa mai ki eni, pē koe tau ko toa pē, o ku pau pē ke mau whenga pē ke whakamanatu e ngai A whakamanatu e mahina koni, na e ko mea tatau pe whaken e whakahoko e tau kosi, ka ko tau kakai me iha moana na mau e ngā waki pe me he whono, o mau whauwhau e ngai pokalama e tau kosi, pe nei whakahoko i ki manukau, ka me mi whakahoko pe he lea whakahamoa. Pa ko mau taimile waene, mau tolko in tonga, he ko ai ko mau toko tolu ko mau whakau ngā tāmaki i ta whakun ki i ta paka i whono. Ai a ko wāu pia ko kau mo e tō tāko William Lavak. Pia mo sione kawala niwa. Ai ko mau toko tolu tonga ma tolu i he timi koni ai whono. O ko mau toko ni atu kia ki nau tolu, ko nau osu ma teu teu, ke nau riu kawa e nau mo ui ka nau Hoko atu ki a tuunga o kuto mo uli leiang. Aia ko e gomi program bena e swa fao ben linta bena e pe ngai programa ke ke heia. Na e os fra hoko pe aia ko wai ko e kautaha ko e hapai te haura ko nao tolu ko nao toanga e iftapaka i okalanini. Na e os fua tutu ben ngai programa ke ke kamata pe me a ulaki ko neo me. Oa o ke awhaka osi ai kana ma potutu pe ma programa ki toki whahoko pe awhaka osi. Ako ki lawe pe ki tawhaka koni ki programa ma ke ne whahoko koni ki whamanatu koni o iftapaka. Malo nina.
0: Malo apito e fasi pe a kotui pe o ku na iai hota uka inga tonga nena ulawa atu ki e polokalama koni. Pea na e tuku mai foki a taha ngai hiva ai ki nau tolu kulupu kawatonga na nau kau atu ki he mahako e hiva eni a kalapu me kumunio a one hunga. Na e vai vahe i a taha o e ngahi tamai ai mahu inga ka te nau tolu ai kau atu ko ia ki ho o mou polo kalama o ku fai. He o ku toko nia ki hono whakalotolahi ki nau tolu ke nau tuku a hono mao ko ia o e tapaka. Kana siolo oloa ki he kaha o koia o e nau whanau. Ai au maino pēni e fasi ko e talanoa e tangata eiki ko e ni ki he ngahi nunu a kovi koia e hoko ki he nau mo ui o ka pau e hoko hoko atu a e nau ma o koia o e tapaka. E lava ke vahe vahe mai mua fasi ko e hānai a ngahi foko utua ko tui ko talanoa ko e ni ko e toi whakamanatu pē he kua osi. Mei malanga i e nia he tau kotoa pe o stone ke mauloto ia i ki tau tolu ka inga tō ngā mahalo o sma uloto pe. Ka koho o toi whakamanatu mai pe. Ai ngāhi whakautua ko ia o ko whakatupunga e he mau, e he mamatapaka.
1: Malo pito linta, mako e ngāhi mea koni ku lati tō lahi pe o tau wakai ku tau whanongo ai ngāhi tālanga kotoa pe whikawaki mai tapaka. Ai ko e kaulaki pe foki e ngāhi maake o ko mao o tuponga me tapaka ko e kansa. O ko mahino o pito e ngāhi whakotua ko ni o pako kau ia he e maake o rahitaha i mamani unihanga mau mau e konga o tau sino pe hauko ai pe o tau iko ai pe o malolo. Ai ko e whikaulaki pe pa ule mantui mau pe o kau foke tapaka ko winga lahi o ku hoko ai mau mau e tau sino. Ko e ngahi kemkare ko tapaka o ku mahalo ko e ngahi kemkare o ku anga ko e mau ilo ko hoko he kau treina o ne treina matolu ko ahu o whaafe tupu. Ngahi kemkare ke kepe e o kaki waha no ngahi whakarea whakatonga e unga. Ka ko ngahi kemkare ko niu ni hanga o whakapatu ai toto ho tau sino. Ka whai ngā tāre wai ke alu e toto ke mafu ke whinga aki e moe ngai o kani koe o sino e tangata. Ai e pau kawai pe moe mahaki ki he tau haranga mā nā wā koe. Ole pe ngai mahaki ke he anga maheni pe ku tau o silo pe o whekau aki moe tapaka. Ai ka ko ngā foki koe ka kai tō lahi. O ku whai ngā tā apito ke nā o si aki pe lawa o si tua me he mama tapaka. Ko uinga pe, ko e anga e nau whahinga whiohui. Ko e tā noa mōni pe mo whaka mōni ki e ni. O tā tau pia ki nā tōku o ku mama kwenhi he olu ka alo, pia mo ki nā tōru o ku mama kawa. Ko e tau anga mahe ni ku tau loi, o alu whakataha pe a indu kawa, pia mo fui tapaka, pia ko tau tawha koe ki taha ki olu ka holo. Aia, ko o kai ki he pehe, o ko ta paka be ka ta ilo ko ta be o ka be mo e mo ro ka lo i e ma ma ke si no ka ko e ko ta ola ko ke in ka wa o ka ki ha ko ma o pe ko ha nga i research ko na fa ha nga i fa to tolo e kawa ki mo mau mau pe ko mau mau e kawa tonga ki o tau sino kako tapaka ulahi au pito e ngahi mau mau hoko ki ngahi o kani o tangata ko tau ilo i pe ngahi wharei e kau matata e kau toketa taimi u tau oai taimi u tau puke u tau oa ki si o ke tau toketa for family o ko wharei e kau nesi mo wharei e kau toketa o tau ilo lele i pe e ngahi nunua o hoko mau mau e ngahi o kani o sino i tangata mihi ngā oe a he mama tapaka. Mahalo ninta.
0: Mahalo pito whase ko tuipe o ko ikai ke pena e kā watu i ho o mōpolo kalama ko ia na e toki whakahoko a e ngā oe aki ko ia o e VIP hangi ko ia o ko lawe ilo i e kau whanongo pe a moki nao tolo ko ia o ko nao whakaaonga i. Na e kā unai a e whakaaonga i ko ia o e VIP i he awareness ko ni pego polo kalama ko ni na mohanga o whakahoko ko ia i Glen Innesi peko e tapaka
1: ko ia ni tako ko e tako geni he mea uwhai ano talanga i lahi au pito kaupe i he ngai talanoa me he potunga oe mo ui ka ko e talanoa ki mantolo maunga oe ke tawha ko ni ke tapaka o ko ngai kulupu ko ni nima ko ni peko fitu ko ni na e kau mai ke proklama ko ni e whakaoko e tōna kōsi. Nā mau kamata e mau ngā u e mau ngai kulupu ko ni i he wike e ono. A ia ko whi wike e ono ko ia o kumau au atu ki he kulupu ki he community peko kulupu ko e kawatonga. O mau talatala noa tu o taha i he wike. A ia ko kapau peko e whalaiti pe tōna ki kumau au atu ki he ke kulupu ko toa e fitu ko ni. Aia ko tala noa ma o inga taha o ku mau fuhau ko, o kai ki ngata pehe mau mau pae tapaka, ka whika aki mo e mea konu hoko ki he VIP. Ko e ka teo ki tala tala noa pe ki ta wha koe ki he VIP, ko e kamata ko e ko e lawa ene, lawa ene tau e hiwa e ko ngā oe i e whono, i he timi koni o tokoni atu ki he tapaka. Ia nā e kamata hono whakahoko mai koe, hono o mai e pato mai mau i a VIP. Ko mai ia ke whahinga mea te nilawa tokongi ai ka kita, ke tuku ai e te iftapaka. A e koe tau mua ia, pia ko ki hoko pe a tau mua ko he tai nimi, o ki mai pe ngā he VIP tai totongi me e pato mai mau i, o mau tufu atu ka ki nau tolu, o ku nau whaamu ke tuku e nau iftapaka, o ngā oe aki a VIP. Ka ku mau whato ngai whuketai nimi ngā hei nunu aia o kōwiange. Uiai si whahai ngai a na kai ki eifta pakaia ka ku nā wala nā toke VIP. Pia ku whaka tata te whito eni ki tau whānau, hanga koe whānau ki iako. U tō lai he whānau ia na kai ki e nau isi nā tōru ka ku nā wala nā toke VIP. Ka koe whare i mo e ngā hei talatalai whare o kumai me ka upo tokoni o kuna o tokoni i mātolo e ngā ue o whai. Ko e VIP o pesete hiwa nima, sahi a ngeia i e te iftapaka. Aia o tau si o pe o teke a o pesete te au. Ka koni mai whaka e VIP a ko e uhinga ko te transition ke tuku e ke kuiti. Ai ko tau mua e ne mai VIP. Pea ku okto e kaupe ma o whare i e neongo pe o ko mai tai to tong ye pureanga ka mau ki tala no ape ki nga hai ko vi ku mau o si au si ape mau nga o fai ya fa hai nga ya kula va tu ko sta pagaya ka le le pe ve pia o sa te ta ta mo ta o yo ai au te fo ki pe ki nga hai me a go ni na ta ki nga hai palo pale ma ko ko ke ta paka o ko ko pe ya ta ta mo fa hai nga ku na o hiki me sta paka ke ve pi Pia koe tala no ala hai au kwhae ngai whare i, wai pia ngai whare i au kwhae mahe pato ngā ue, koe ngai mea ko nau ngai tala tala i whare, ngai polo kalama au mau ave atu wa au atu ki he community, ngai kai ki ngata pe komintonga, ka koe tau ki ngā ke Pasifiki. Ai au ku whae pia ngā ue ki he iftapaka, tau tue whakahoko pe mo ma ngā ue tokoni ki nau tolu, na nau oku nau osi, Au si ana toi tuunga ke VIP ia o kai ke toi lava taofi. Ka uai ko nga tolu ma teu teu ke tuku e iftapaka, pa mo ke na tolu mo na os ma te te ke ta ofi a vepi ma ko ya berinda
0: fasi ko ni ko ke tuku mai foki ai nunu a kovi o e whakaonga e whakatolou a tatau pe a e tapaka pe a pe he whoki ki he veipi. I e polo kalama koni ku mou whakarele u kai whoko a toki fufu taimin ki mou whakarele e polo kalamani. O ku iai nai hao wakai ki he ki a whakalakalaka pe ko hano aonga o e polo kalama koi ni i e tō lahi ko iau ki nao tolu o ko nao tuku a e pe taofi mama tapaka.
1: Malo vito linda, ko e ko maunga au e uwhai o ko ae kai ke o ko maunga au e ke maunga au e pe whakafoi tui tui ke ta tau taha pe pe ako ka koe mau polo kalama o ko kalai lai o ko mau tau teo te fito ke he siasi ma community pe ako mau a o atu lewa ke ngai kulupu kawatonga pe amu ngai kulupu pe are yuf ko e community ko e ngā tatau ka atoa pe he pasifiki. Ko e statistika a ko tala noa pe he statistika fa mui mui koni o ngai kulupu e fitu koni na e lava o whengau aku mui nao tolu o whakaosi mai koni ki wiki kosi. Ko pe sete waluhiwa na e ka atoa ko whakataha e hia a avalisi ko e me ngai kulupu e fitu koni. Ko pe sete waluhiwa o i kakai na e kau mai ki polo kalama koni a i tuku i tapaka a fono. Na naulawa o tuku e na uifi. A ia ko na i kau e nia o kau ia he pe sete maolunga o pito o ku hoko o pangu kai ko hatoki me a pe nia. Ko i avalisi pe e talupe e maunga aue na aue ko fuha hoko na e huu mai. Ai ko au pe tonga na e kamata mai ngā aue patoki kau mai a William pe emosione. O sai au pito lewa o mau tokotolu lewa o to e kau mimi kawa katoa e tau wahe o kalani. O mau wahe foku u kai ke pehe ke ngata pe i wes pe ko saute. O mau kawa katoa o kalani o kaulukufua. O mau ngā au e pe mau fai ngā taha pe pe ko fai ngā kulupu fai ngā siasi pe. Ia ku mau o na mau ko awarisi ia koni o mau ngā au e o pako tau mua pe ia mo mau o mau whenga kia i e whono, kia au ke pese te hiwa noa. Pe koe au pe ke pese te te au kone sai au pito, ka koe koe tala whatata pe ke ngai kulupu e whitu kone na e whae whi ngau e ake mwana tolu, e wike e ono ki mua koe ni pia whakaosi hui kosi, na e lea pe kia i e mau pule mo tala noa kia i ke whakawhiwhia na e koe pese te waluhiwa ko e avalisia o kakai katoa ko nai kau mai ke kulupe fitko ni nai lava o tawhi e nau i tapaka. Malo ko ia pērinta.
0: Malo apito fasi. Iai ha mea kehe ku keto e fie lave ki ai ke ta whakama apu upu ake po tala noa e fia fini.
1: Ia ko e tāna ki atu pē. Ko e ngāu e kono whai, ne ongo pē o ku whai ngata. Pea kau ku o ku mau ko e ngāu e kone o ku mau whai o kai ke mau whakamalo i ata. Ka u mau au atu pe ke ngai si a si, mo e ngai kulupu ka watonga, mo e ngau mau whe ngau e ake mo e ngau tolu. Pe a kui aipe, kai ke pehe ko atau totongi eni ke whai, o ngā ke lawa i atu koe whitapaka. Ui aipe ki koini o tokoni atu ke ngai kulupu, mo e ngai community, ngai si a si. O ku nau whi kau mai ke proklama e whono. Wai peki koini o ku toko ni atu ki e whai ake ngā au e i e kulupu kawatonga, pe koe kulupu a si a si. Pea ku mau whiwhi au pito ko ki nau tōru koni o ku iai hanau ngā i kulupu kawatonga, pe koe au ki community, pe koe si a si, pe koe youth, pe koe la atake. Mau whiwhi au pito ka pau ku mauloto ke mau kau mai ki e mau ngā au e. Uiai pe ngā i whika au ku te toki tapau pe te motio pe wai pe website te afono, mo ngai tuaki pe o ku tuaki pe le tio, pe mo ngai miti a ke ke pe. Alko ia belinta, maalo pito.
0: Whakamalo lahi atke te koe fasi a e whakakato e polo kalama o e poni, tala monu atu ki he whatongia o ku whakahoko, maalo.
1: Maalo pito kita, alo.
2: You're now listening to PMN Tonga.
0: Ka pau nā ke toki osi mei hea kōpea kuke whiwhiri pe koe hae si te puhoko. Pea kukela lo tonga ngā aue, ka au ikai te whakapapau i pe koe ngā aue to tonu ia kia te koe. Pea kuke pehe, o kuto i aiha whaunga e taha kehe meihe ngā aue o kukela lo tonga whakahoko. Fefe o ka pau teke wakai i aitaki mamata pe se tuata whakapuna. Koe ongo ko si koe ni, o ku atake ke resi sita ki ai ihe apiako kia taki mamata anu usila. Koe feitu to tonueni ke kamata i hokaha u ihe fefolau aki pe amoe taki mamata. Ie taimi teke lava iai a ongo ko sini e malava ke ke folau takai i maamani pea ke vahe ihe taimi tatau. Fefe ia. Kia toi whakaiki iki a ahike New Zealand School of Tourism.co.nz.
3: O kuke fie whakatau atu ho api, pe whakatau mai hao api, pe o kuke ilo hataha o kune fie whakatau hono api. Koe whaunga ngā we, o ku whaingataa mo whakahela, pe o ku lahi ngahi mea o fie mao keke ilo. Wakai ki he settle.govt.nz, ko ha website ma aikau whakatau api, ke mauai ngahi mea o kuke fie mao keke ilo I he taimi o kuke whakatau wai ha api. O ku lahi au pito ai ngahi whakahinohino, Mwe whakamatala I he settle.govt.nz o kawai ai ngahi tohi whakahinohino tai totongi I he lea whakahamoa mwe lea whakatonga. Ke tokoni atu ki ho o whakatau api. Koe settle.govt.nz koa website I tau ataina mo whalala anga me he REA. Pe koe Real Estate Authority.
4: As part of our Mangere Development Mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
3: Koe mauti mi, o kiai ngahi anga whakafonua kehe kehe mehe pasifiki. O laungi au hono tokolahi o kinau tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he pasifiki, koe uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so o tia tauta, pe koe lau la puna.
5: Hanga maari ko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pe ai toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: Rāne nā nā whakaloto ia ki whai koe whakalerei, nā i rāngu pēto kua koe vai pālo ia. Ko ti ko rea fo oio, asi ngai ahoni, ko rea mo tua peka ku tātā tāke tā mai, ai vai pālo, pēr mo e... Pato ngai po peko tā fukai hunga meo, tau whai pai pōpanga hau, koe ngai rea mo tua mei tōng, o tau o mai ke futenga ki te whakamu e mai ngai ahoni. Ka whewe ho sio ke ki lakonga koe ni. Aonga le rebe, koe manato ai ki wawa o koha whonua whakarinta,
1: Ko ia, o ku kaukwhine e ki koe lele mai mei wawa o. Pea, sef, o ku tui ko ki tau tangata koe ngai aho ni, o ku ikai ke tau sio i he whaahinga tō onga koe ni whakari lifu na e whakahoko i he kuohiri. Koe hoko koe ha mea pe he pe ko hata ma te hufanga whakatapu e anga e tau no fōhange o tau o fōfo pe a tau tala noa. Ka koe lau pe a mohono omi koe tala noa koe ni hange koe na e koa mea anga maheni pe ia pa no molo pe ia e anga no fōko ho tau kakai i he kōheri. Whakatau whakatawange pe he ikai ke toi whaka mo ui mai he lau ia koe ni he tau lau tohi a ki tau tolu anga hei ulunga anga furiki vānu ko ia na e hoko i he kōheri. Ka koe, koe mea tahata koe o kui kai koe koe fei lau lau pe koe na e whai ki he otua a ki e e palahame no fuaka koe ni oku na tanda e pehe pe koe nau kopi me iai pe koe
0: na toki ti mui mai pe foke e kau mi koe me me of bene tai me tu tai lotu koe e koe si o koe ke tu tu na finau na e fai koe ki he kau fine na e puke mai koe me ke fai ua ki nga tolong e koe whakatapu o whaka solomone a pito ne hoi koe poto a solomone na e fai ke finau tu tu ni koe ia. A moina mea kona ke lawe ke ai, koe no anga whanga o mai mea koe ni, ke tau whakahoa pe anga sio ke kohiri mo e ngai ahoni, ke whakatoka aki, e tau tūt, ai sio koe ia ke tuk pholau ke ka au mea la mea pe he, kono whakahoa mo tau manatu mao pe ke ngai mea koe ia. Koe lupeo ku tai e taimi, Ka ko whaampe ko o kei tu e fuu mori koe na e ka kaya toki uka mea vai ne tori mori o mea. Ka e kai huu hake, e whanongo hivo ku paka ki hake me, ai hoa fika o rake o fi na au i lalo. Koe ne hola ia koe pe amo e, koe hui ko no ngai ko vi ki na au tolu e, kumo e koe hoa ia koe ki mui ka e,
1: kono ngai ko vi. Tane ne ke tongo la hio no ngai hoa ko ne poto he ka ka e.
0: Ne poto he ka ka. Ki mua pepe tato whakasi, ko whi whaha ki mea koe ni koe. Ia ki o ngon whama mai, i o kau ngā ko, peku maino peku o Starline Family, ko matu u māngisi koe tahai ai whanau a toi tā māngisi koe mei kolowai mei hifo, nā mawaka whakataha koe whanau koe ni nā tōla, ko tu alau māngisi, ko siosta pāni, hoka tu a matu u kiai pia ko tu ngāni whakino Susana e ngā uheni nu silane ngai honi, kia ewe tēnā taha matu ko tapani, whainga mai peki mui mai, ko lawe ke niku si malolo a matu u, O matu u, na e ki mua si i au he ako, kana manga au e whakataha pe maratu unga e ni manako koi i he whautohi mo tala noa. O sa i ai he whainga ngāwe koi ni. He nā tokoni keu ke o kau ngā ko pehe ni, ko pau whanore teo he pone, ke i mo ui pe i New Zealand. Sion whakalata pe a mō totoa lau me ko mātona mau hanga fōtu e misin pāke koe ai a piako o mau pāke e fūfua marasi nia ai a ko marunga tonga ne wana pāke ni herewa pe he ingrisi i pe ka koe manako koe he lau tohi mo e whau tohi a matu umangis nā kubu tāsi pinga me ai pe nā kamatai manako i he i whai ongo me ala mea pehe Koe kawa matu ko siwa whonua mahalo koe fuwa tonga nai hao ki ngāwe hene nu spepa New Zealand Herald. Pea ko matu unai hoko ake ki ai. I he tahi wa ono ia ono fitu nai hua matu o ngāwe i he New Zealand Herald o mau kei Iakope, mau kei nofo a tāpe i vai popua koe apu matu o fukea ki mua pa mau tokiki a talanga. Ka koe ku whewha manatu pe, ai ku manat meri mo e lot mama mo e ka nga mama mo e family man si si more ho na tokta ha ko ni me to ta na ku sio o ma nga ia ni nga we ta mo mui mui ki ne fai fatongia e ma e ko e fai ngomo o ma tu nga e ku no fo ki voi no to nga ta fai ko ni nga ko ia te ko e pe mo me ai foki ai ai to nga nga ta pa ke ke e fo ka ho nga ko ni fo ta wan tu talere i folau a si matu mangsi ki hono fonua totonu si malolo i Amerika i he buikeni pe pa kuate fe kao ngā mamahe moia malo apto rinta mai fa mariko ni ke whakahoko patunga e poni tau fai akea ka tato ki fe iloaki i he taim da tawai pe he wike ka au malo kono whakaosti ka tau fenke ose erewa historia whinau ka tau whakakau ngai mea koe te tau hoko atu ki he kaha u he koina kua a kamata ke foki maha apai ke whenga i ke whaiha whakarerei pa ko ilo e te ke hoko atu sio ke whakakau ko he kau lau reso ni tai minu ko sio ke ai ke pas maa alunga au pito rintama ai malo e lama mai tau tuk whi lakta i da tau i pe i hui kaha u malo
1: malo apita sef

0: Ko e lelei a tonga, mei he mano talamatangi oe o tumu umua. Ko le peke kau tāme a ke nao. A whesi i hake he o mālolo ka tau hoko atu ke tau polo kalama ko ia oku hoko. O se mini te fitu me e hiva. Pe a koe polo kalama ko ia oku hoko e kau mai ai a kori vānisi. Ko e tare ki tapure ia oe PIX pe koe Pacific Immigration Consultancy and Services Limited. Ke e fai hafa lei me e tafaaki ko ia oe fefolau aki. Ke e ngai me a pe o kuriliu fie mao ke e fai ha ilo ki ai hotau ka ai ngā. Kori, malo e tau mao ai fia fini.
1: Kori e tau mao e fini lintam mao e
0: Malo kori, ko e taha fokenia kori hapotunga aue o ko mahu inga pia fufie mao mao pe ke mea i eho tau kakai ai ngā hililiu ko ia i he lao ai potunga aue pia kufataku foki e heni ihi ko e potunga aue ni ko e kau taha malo hi kau koutui kori o ku tonu pasika pe ia ko e uhi he unau purei ai fefolau aki mai ki he fonuane
1: Oya, Ina hai uinga ke perinta, Kwae ni ihi o una o sinofo fonua he, ka ukei pure pe potu ngawe ko ni ka pangu ke mau mau iha lao tu ka. Ka ke mahala ko uhi ngai a ulawe a ikoe ka kai o pehe, ka kautaha malo i eni. Ka ke ngata fi furau aki, ka pangu ke a unofo fonua he foro fonua ni, ka una ukei pure pe na toki o nofo he ni mo o foki ki toga, ka pangu ke a ngai me a ukei ke nao. Fie mari ke a ke,
0: Ko ia, mōni au pito. Malo au pito kōri ko tui o ku mōni au pito e lawe ko ia ku ke tuku mai pia kātaki. Ko lawe i pena i ai a e lao na e tuku mai ki muini mai whikau a keni pia mui ngahi fie mau a e potu ngā we i he lea whakapiritania. Ia no ngā ako ia lea whapiritania, ka taki e kori pe e lawa ke o mai mua e whakai ki ki whikau a ki pia mo e lao ko ia.
1: Maro a puto, Rini. Te uki tala noa, Rini, ka ki pui pui tu a nou nou pe lao ko ni. O koe koe whonua ko tawa pe rinta o nau o mai ha kakai me tua. Ki o mai o ngā au e hangai ko ni koe tau o mai kakai me tonga ki o mai o ngā inu silani. Toko whee pe a tapa mamani. O kui aira wa e mea e pure a ngā pia mwe potu ngā oi ko ni o ku whai ko e nau siofi ke oua na o mai e kakai me tua o nau mao e nau toru o to o e whai ngā maari e ngā oi a kakai ilo toni. Pia ko e tala noa ko ni rin tā ko e ko mea whaka mamani lahi ni a iha whai ngā whunua pe. Kai ke umao ko tau whunua ki tonga pe u nau auea pe u whai hamea pehe ia nau toru. Ka ko mea whaka maamai lahe nea ko paupe ke whai hono whinga ke whaka palanisi a kakai o kua mai me tua o ngā au e mai ki musilani. Pea mua kakai to tonu e whonua te ria na au mai e kakai to me tua o ngā au mau e natura whainga maari e kata ngā au e rewa toko lahi ia o e whonua ko ia. Pea ko e whainga ko ke whai e whaka palanisi ko ni e rinta. O ko ko e ngahi whito aki mo ngahi diriri ulao ko ni. Sai. Tai mo kona o si mai ko e COVID ta whakaake ake mai COVID e. Nga e hanga he polu ngā i he pāti ko e rei pā whaka ngofua ngahi visa ngā au he na e tō lalo e whonua ni ngahi mea. Pea ha oe kau ngā oe tō lai. Ko e taimi koe na e whetou ngā koe pura ngā ke nei sinolo. Ha e nei sinolo mo nau tū tū ni ke hea nau tō kia. Ta mai e nei sinolo ia. Ko pau ke ke pāsi koe. Pau koe sivi ingirisi ko pau ke ke pāsi koe. Sai kato ki lawe si ke ki mea pere taha kone ki whakamaala alamoi. na erireu a proclama visa ngau ki fonuani me ngai visa ngau na alasi apit na alasi o aite ko streampe e nima e linta stream uaki ua tolu fa nima panayanga pene le vano tutuni ko stream uaki ua mo tolu e keke nao sivi inglesi nao tolu aia ko kakai ko te na uma o ngawe ko me ko kakai pe ko ha na nga foka ilonga foka ako foka faito wa ta oke o fu mahino pe ra si apito ka pa ko ke ha foka ilonga foka ako pe ko le volo fare la mo ni ma ko nga hinga o ye na te he te ia o ku ngari ngari ela va pe ka u sira ni foka ako ngawe ko ya aia ko konga peni ko hono ririri ho lo ko ki fenga ki foka pala ni si ko ka wo mai me ku a mo ka unga o ndo to lu silani ko ri la ko nuke ta la no ke rinta to ki foka ho ko ya se me si no ro se na hu mai aia foka hu mai re va na to ru ya si inyurisi ki he kre volo fa mo ni ma aia ko akumen ko nana umai ko kaun usilani ko nau tolu te nau ma utom ke nau ma unga awe ko ni ka paure va wa hata e ha o me tu ake ni ma unga awe ko ni utom ke tata o re mo inglis ko ya mo re mo lo ko ka kai no ko usilani kake e tai mi ko na umai ai ko ko akau ma ubisa nga awe ko ni ko na ma u hetai mi ko reipa ta ue ua, ta ue tolu, ki ta ue nima. Koe tai kukuna nao meke whaka fu ou, ki whaka lolo, koe nao usha ngā ue. Koe kalasi tolu, koe kalasi whāmo e nima, revolo whāmo e nima. Koe stream whāmo e nima. Koe si e la te fui sivi ingrisi, fe mau sivi ingrisi a. Koe sivi koe ni koe ngahe sivi peo, koe si omai peia e he imi e. Rinka ue koe pehe ke alpe koe wako peha whahe ngā koe ingrisi pe, pa ke hao pasi kai. Ko ngā si vi ngiri si ko jukos o mai pia e nau tau. Sai, ngā si vi ngiri si rewa a re volo a whāmo e nima. Sai, ko e talanoa ko ni koe ki ha ula ki o sune. E mo e whema o koe ki re whakapapalangi ko ia. O kuhi ngā ia, o koe whakahu watu rewa mo e re volo tolu ke kau si vi ngiri si tinta. Ai utope o re volo pe ko stream e ua, taha mo e ua. Ko nau ape o kukai ke sivi ingresi. Aia na asi sivi ingresi pe re volo faa mo nima ka koe. Ha uraki o sune, o re mai ai koni, ka pau ke apolai visa nga aue, re volo tolu, ku pau ke kau mo koe sivi ingresi. Me apango rinta ko wa oange toko rahe ki ofisi, lava ko tua nga himea katoa ki fukasa kato. Koe sivi ingresi enu ke ki lava. Ko mata mama ya ki tau kakai to wahi ya foki ai foki ki tonga ki ta ta fai pe ne tu uni ki ka go si ange pe ai fare i fata tau ki tu tu le lao ada si kada ta ma ki to wahi ta ka ngau to ngana o mai ngau ki nu silani ka ko o mai ngue ki whakaroroa o si ela atu a sivi inglesia a nationalo i ere volo whaamo ni ma ko inu to hake mai ni ki ere volo tomu mahalo ko kakano ko uho ia mahalo pe me tafe mai a anga oi o la o ko ni kakono feina e tre ki whakapalanisi a anga toko rahi ka o mai mai tento o ma nga oi mekeni
0: vea
1: ia mo ka nga oi te tonto ko inu silani na au mai o take over pe ko ha o alua ye veiti ko ko ta bango o ki o lu hai
0: ko ya
1: te ki ka ta dei e ri ni ka pa pa ku ha ta ni te ko fa han fo pa la la ku ka ku
0: malo pito e kori ai a ko e ko e ka o a visa nga we ya e fe fe nai ko ya fe fe nai ki na tolu ko ia o ku Fima o ke faile e nao pepa no fofonua o ku toi kau mo ki nao tolu i e fima o koe ni hesivi inglisi pe koe.
1: O ku te peni e rewa e linta pe koe ha e ai makatunga ko immigration o me ako to pe o
0: toi
1: ya o ko si to hi ni na mo uri uri pe no nga hi makatunga o tawi pe makatunga ko pa pe ki ai makatunga ngai to ni ka pa ma di ata ha mo ki pa to ta hi no sirani o ko si ai pe no nga hi makatunga mo no nga hi si ma o ke pe o na ya o ka ke fa ha fa si ni ngri si ai eh ta pa ore va ko e skill migrant we ha foka i longa foka ko pe ke nga u hen me me eria ta tau pe te tau lau po i nerela eh lau ho o qualification o tau ke pa ku nga u mo hoa ko ho nga u ke tau wa o ku ke he ro no nga hi fi ma o na mo no nga hi o no nga hi ma ka tu wa eh ai a ko e ko e Kaya kaya ko file de pepa no fofonu ka ko misa ke he abu tofu dia ne misa ngau tu du tala no ke ka ke yo ta gini eh
0: Iya, aya ko e fema o ko ni ke visa nga we ko li tata wa i peha fa ahinga nga we ino silani pe o ko faka kala kala si pe a nga hi.
1: Mahalo e rinta e sayang e du tala no ke he ke he. O liri ko ni ko e na stream pe e nima.
0: Koya.
1: Ono o mai ka to e u bisanga na la hinga bisanga we ke ke tana tamate i kanseri ka to e nga me ga ra fu tu tu fu o e fu stream de ko ne ni ma ko ni ko o ko to nga ga tai ni ta ko no ke ke he ni ko ri ri fu o ko ya me he la o motua ko ra motua ri nta na pe he ni ka pa o ke se ma o ha o bisanga o a ke ke nga o ko al pe ke nga o nga mai cho ofa nga fa ka mo ni a o una o loto bi faka nga awe iko e. O bade faka au, fai awe nga awe, o no faka moni, mai bo nga hitau ke, mahafu nga hitai firma. O faka hu ke he imi, ke nao proses et a misa nga awe. Ai aku uhi nga rinta, na ke tau atai na pe koe, tau atai na pe muau, ke tahanga o apalai sa misa nga awe, sa fai nga taimi pe. Mo fai nga tako kolo ape ke ma o ma chou o fa me nga nga mo no nga hi fie ma o pe os ko o sha ngo li fo o rin ta o pure he i mi nga o nga te ko pa ke apply nga o nga i ki certificate e ua ka na to ki lava ke o mai ha ka kai me tu ai ne ku i accreditation ne ua ki pe o si to e ku i accreditation to tari he immigration ni ke re sisi ta kautaha ko ya ke nau o mai ka kai me to e na ilo ilo pau mo na si vi nga he me fo ka pa anga mo lo fare re kauta ko ya pa na fi ma ne le ke e o sho notare a quotitation ni ya te na to a pa re ma na nga certificate ho ko ku yo so so shit na fa i lo ke to ke to ke ne Ai aku uhi ngai ka paure ba ko tari ki anga ko ki o mai haka kai me tua. O tok of tok ti ai reva at tokolahi. Te nau tok isi o reva immigration ko ai ko chop che certificate. Ko tok of fiha e lava he ga o anga ko ni ki nau o mai he. Me he tok ni ma fai ai ki o ma ka tu a accreditation quality ko na nau fai ki assessment he. Pe tau ta ko ya. Sai. O ne osi ko ia. E toi kore rewa. E he tau taha aia ki he immigration ia fokotu uatu. O kuo fie mao. A rinta. Ki heko koe taha e uka unga aue. E hanga rewa e he. E immigration ia o. O fokafone konga o. O kore visa nga aue koe. Aki a area pau koe anau tolu mwe. Te moe tautaha i he accreditation, eh? Te moe shop church. Ai ai toki au mai application ia ke au o toki fai ahono ono whaka osi o apolaika osi ai kongarahi ia ko mi amahu ko fi faka o tala noya ko ni rinta me he tau atai na ke tau faka hu ha tau bisa ngau ki pure i ni ngau anga to i lo ko hai apora ia tu ki ai pe na to tari tari ke na uti sai pe tari pe kai o sha ni ri fo o po pure i ka to hai immigration process bana e si ko aku e ni ya
0: kaya Malo, malo apito kori. Ia inai hatoe. Ia hokat koe kori.
1: Ika, pe wofi o fiatu he me fai kia tala noa e rini ka koe.
0: Ka imahino apito pe.
1: Oi.
0: Mahino apito pe kori pako tui o ku kinao tolong nao mea mai ke polo kalamani mei api. Whakaamu pe o ku toko ni atu ai ngā hi whapo tala noa koe a poni ai a tuku mai e kori vānisi. Ia inai hatoe.
1: Io rinta, quando fare la taha, la nuova con il rinta, allo che tu fai una taha, la fina con il rinta, quando fare la monia, mi è tau tau a taha, in appeggio tau a parai, che ha chiamato, che ha chiamato, che ha chiamato, che ha chiamato, che ha chiamato, che ha chiamato, Ita ke lava hanga o anga ya o mai ha to o fa ka o ko ma o certificate o ko na tala no ga. Ko pau ke accredited ka o ta ho ya, ta ko pau ke na to pitch certificate, ko me fu to ra ko ma. Pe ko fa nga ta i ai ta to fito ke ta u ka ko aku ka ko aku to ko ri fo ta u o ki ka ta to nga ta to pilan. Ka ko ka mo e Palo pare ma ia i tau ki kau taha tau tō. Tau a ki e... Inga hui ngā kehe kehe pe. Mok fai pe ai kore ia. Ka ku kai kehe fūrahi ai tau ka kau taha. Tau ngā au nau lava au. Kau kia pe ngai kau taha au. Nau lava pe o pāsi e ongo he tō e ua wani e. Ka mo riri upo au koe ni. Koe tau mea pango pe ni ko tau hake hake ni fe mau ingrisi.
0: O anke ni ko
1: tolu. Ki revo lo tolu ya. Iyo. Ane ke ke si ingrisi ki mua. Pea koe koe ku ilo koe kau ya he. I he fai na tamaki ya ho tau kakai. Nai o si o mai. Pea mo hiki mai ki nu usilani ya tamai fae mo fahanao. O fa kau kau koe o mai koe ni ngari ngari koe o
0: spe ni pea
1: hako iyo. Mawa fai na mari. Ka yene tu o tai ni mi ka pa u ke hele mo ua ke pere mo ua a la variri u ke ke skill mai ten ka ta ula po ni ai ka fa fenga ke ye no fo noa ai kai ko pure pe nga ya nga ke no foka lo lo ai wisha nga o he o e de volo ni ma o kuyai ai ta uya ta hafima ke ke mama ha ke menu sila eh fo ki to nga pe to ki fai mai hafinga fo um ya eh
0: ko ya
1: ai ko ta ha ka ta ha ya na hitu tu ni o visa nga we ai ko visa nga we ko ko he kas ni ma ring ta mi mi ko leipa eh ela va pe ha ta ha ya ni sila ni fa
0: o fa ha ka fainga nga we ko ya eh
1: nga nga we ko ya ko ya Ako me aia ai tala mai te ia ka pau nai osi atu a tau e ua pe ta e tolu ke ki hao e ki nusilani ha ke utala nau e tai mi goe reipa. Koe ne osi pe fui tau e ua pe ta e tolu ko ia ko pau ke ke foki koe ki tong i fo imahina ta haua pa ke toki apalai fo ou mai lema eh. Koe me aia koe nina ke ke whakamatala re rei ki tong e tai mi goe nai fai ai o mai e kau ngau e koe ne.
0: Koia.
1: Ako to mai ai ngai mātu a moe nau wha anau. Ia koe tau e ua, tau e tolu koe nau hengi e rindau ke osilo i pe. Koe wha anau ke ke toi fefo ke wha anau i ki tonga.
0: Ko na wanga ki he anga mo
1: oi. Wanga na to ke a koe ni, ta koe moe atakai ko kamata ke nau. Ke nau maheni moe atakai. Taku hanga ke ko mātu a tukurange ko mātala noa. Uke he mea na talange tonga, uke he mea koe ni kukoko he ni, he? Pako e, whamea pako ia pe he mea koe kako u. Koe kukore pe aku ka pao koe aisa ni. o guai ha palo pare ma se doa ki mwen mea koni ko ko tu tu ni ko ko le pe te se tu ta kan pe ka te te la wang pe ko ko si te ta ta no a da ta ya pe ha pa ka to ko ni ala la wa
0: ala
1: a pe ka pa i ka i ko no fa ma ta la fa ka ki ki pe tu a la o ko ne ko blau ne ke he mea na ta la ni to nga to mai ni mo family ki hen Ika nga tai ka ko ne whakatau atu ume a ngā ato o tai a koi tō ngā koe whakakaukau koe hiki whunua mai ni whunua.
0: Koe toi whoki o kamata whuungi?
1: Ka koe toi i o koi a ka koe ne tō koe ni o ke o koe ka ki palpare ma si si in ka tau ka tai.
0: Mālo.
1: E sa koe palpare ma ai e. Pau tōn pe ke akrasi palpare ma koe ni e community tō ngā.
0: Mālo.
1: Ke whai ngai tō koe ni ngai whāmiri koe ni rin tā e uinga koe ai.
0: Malau pito e kori ko tui ok mahino a pita whakatala noa ko ia. Whewhelewa ai tu unga koi oku iai ai kau wholau mai ko ia he RSE. Iko lawe i pe oku iai mahalo pe mwe ni ihi iai ia teki nao tolu. Oku nao ia tu unga tatau mwe si i ngahi whamili koi ni. Pe oku ikai ke lao kehe pe ia ke kau RSE. Iko ike nao tui si ingilisi nao tolu pe a lao kehe ki.
1: O tā noa ko ke wisangawe ke he RSE ai. Koe la o mai ko kau kai me to nga ku pau ke ma o ka ta hai se ma ta ta go na ta na wi ki ai pau ki accredited ti ta ta ha pe la o ki ai mo na fika ko to ko fia de na la va o mai e mai na o no po ta o ta hai
0: malo o pito kori ko wi e yo fra o si mai leva kori ka ta
1: o pa se pe linda mi ko ka ko ko ko me ko ki ke to kore to ke ka wo mai tori ki nu silani o fu pere pere ga sa puto ke mo o va fo no ari e visa ko mo mai ai ka ya ba re kuri mi te visa ko ya ka pa te ke o va e visa ko nu silani tu tu ni la o ya e ta po ke to a to ka o visa ya e fo no ari no to ka o ise ni ka ke ka ku ko pa pore ma ko ka ko a se tu ta ko mai pe te ke la va ni ku ki ta wo kita utala no apa wah fu ya la fa ya to kon ka pa u kai u fu la mari ma pe e ke fo ki pe e e ni sha ko na ke ha wa he to ni he ko area ka pure anga ya e ha to nga monu sila ke ma to ni ta ku limited pe ni sha ya ko ya sa pe ke ke fo ki to wa to fa ma pe ha fe ha ni sha ta o ko ina ke limited ke la wa fa ya fe ni ka pa ke lo to ke li riu ai mo ui pe ha ko te wete ma lo ko ia pe din ta e ki me ola ba ba te fia fi di e mo tai ni
0: fa ma lo la ia to ki ate ko e ko ri vanisi me he Pacific Immigration Consultancy and Services Limited ai to ko ni ko ia i he poni pa ko tui ki na to lo na me amai ki he polo kalamani ka ku ke fi ma o to ko ni ko korie me he fix o ko fainga mari ke to koni sa lo tele tarilo me he approaches immigration ka ma foki aki na tolko to ape o ku na o i ho tau community tonga o ku na ma o ai laiseni fakala o ke na fka hoko ai nga we to koni ko e ko tau ka kai ku mi fare i ku mi to koni ke tek na tol ma lo api to kori ka ke po uria
1: ma lo api to tinta o pat
0: ma lo
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko vai malala tua kalau, mo fanango nonga mo tua ki ai pleni cast ki weekendi malo vai.
4: Malo apita tele, ta malo e lau maria hu e ki lele i ai tonga ko toa pek mo me anga tonu mai ki polo kalama ko ia ai re teoni. Ko ato ai pere foki anga hi ongonga lele i ko ia me pleni cast. Weekendi fo ka inga ko stau mai e uta fo o. Kalas ke ke me alere ko ia ko lahi ko ia si e maua ka inga. Ai wike ma ko mari wa tu ne ki ka inga mi taulanga ne naula va tonu mai o tiri va tu e nau me alele pe au fa fie fie au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai ka inga tonga pe mo si tu taki mai ke te au ko uhi a ko nau fie mau me alele ki mo tolu ko toa pe u mo laiseni lena la valere ki mau tokonia toa pe laiseni uke iai pe a ka upe uka ike iha laiseni fra uri ka kwa ipe ho passport i fe tu taki mai ko ka te au e vavitaha te ulava tokoni atu. Pangi kā koe au kai pensin lelei, kua lahi lahi hono fetu kua te kai ngā, koe au koe fua fatangi ai pe mai sa Amerika o maafo ke fiasi moi pure anga. Koe ai kai ngā ki mou tolu kotoa pe, tari tari de re ki mou tolu e ka unga au e koi a plen kas ki mou tolu kotoa o servesi ho mou mea lere la valere e kautahane tokonia ka ki mou tolu ko ui a ko ngahi fie ma'u kotoa pe uke fie ma'u ko ui a ko mea lere ko ki mou tolu ko ia o ku fie ma'u ke trade in o mou mea lere motu a ka e frafo o o mou mea lere la valere i moia pe ku osi o mea lere ho no ta pe uku te ke aike osi o no ta te tu taki mai ko ikati au he lava le lei ke ia e fōunga, ke tokoni a te kautahani ka ki mautolu ko ia ku mufi e mau kotoa pe. Ko i ngahi yuti ka maa fo ke ngahi mea lere ngā ue, paka komesiare, pe amoi ngahi mea lere ke ke pe SUV, ke he whamiri, a e koi pase se fitu walu hiva o au ke hongo fulu, pe kua au pe fo kotahanima e mau atu ia me kautaha ko ni. Ko i fika telefoni, te ke fitu taki mai ka te au ko noa ua ua noa fitu hiva, ono ni ma no val pe ko autonu ma pe ke ma ia te ko fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga ka mo me
5: o ku ta mu a ai ni ma tol ka pe ai ke fa ma fo la tu hanga hi polo kalama o ku tu unga ma olonga o ka pau ke pe he ko mau mau i ai nga hi maga tu unga o i faka hoko fatongia faka fitu ta ke ki he Pacific Media Network i he noa valungiau fitu ono tolu tolu faua Peteke email ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o gnau fuotu u ai ngahi makatu unga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalue.
6: Komo alo kife.
7: Te maalo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si aiho siwi.
6: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
8: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: Oku kamata ai polo kalama o e sili ngā kaulahi me he tau ni mawalu. Iho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e oatu ha o nau nau sili o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
7: Fai ho o sili maa mao tolu.
8: E hao i he meili.
0: Ko tau tai miku o toi miniti e wao no pe a hoko ai hongofulu. Ko le whamore more atu ke e hongofarafe o e fiafini ko e hui ko e... tō mui ko ia ai polo kalama I he whawhini. Ka I he whangamare ko ni te tau hoko peke polo kalama ko ia oku hoko. Ai e whai ai ha whapotala noa, I ha polo seki ngā aue oku palani ke whakahoko I tonga, I he tau mua ke whai toko ni ai a e tau kau tōle ke reka, pia mui ka wa ua u. O ta tau pe I he ngahi fie mau whakamo uilelei, pea pihi foki pea mohono tau hiki nao tolu. Oko utaltai lele iai a e toko taha pule ki he poloseki ngā aue koe ni, manu manu fetoa pehe foki ki a kite kei aho toa kalau ke whakahoko e pōtala noa koe ni. Ma loe tau mao a e fiafini kite pehe foki ki a manu.
9: Dina ma loe tau mao ke fiafini. Fivia ke puke whangamaria koe ni ke whakahoko e polokalama kua whikaua ki maua ki ai.
0: Malo mua ae whakautuma. Eo, malo mua whakautuma uku he ngai whatongia ko ia I he whakatonga. Maho tau kai ngā. Te ufoki atu kia teki moua ke whakahoko ae pōtala noa o e pōni.
9: Eo, malo vito arinta. Kore peke u pomalo malo atu he lot le lei ka maa tala whatap. Ka mata ke tau polokalama a le teo I he whiawhini. Kai puke whakamari e koe ni ke whahauka tu e whatongian. Pe aku tau whaftai ko tau pe, tau ke inase e kula fufu e mokui. La vai ke tau tu e whiloaki. I he ngalu ea, pe a moe ata. I he ngahi tu utu uni ku whahauka ki tau tau niongo e tau takai holo funga mamani. Au kai pe ai whakutu utu o. Ai o dua ma ki tau tau. Pe a koe ngahi ui ko ia. Ko pau ke tau, mui mui pau ke ai. Au whiwhia ke whakahoko atu ai whanonga koe ni, pe a koe tui koe tō lai, o kunau mea mai ke polo kalamani, o nau whiwhiri, pe nau puri e pe ki whea koe ni koe ke mā kalo pe, ki heni pe ke ka koe ngahi pui ku nei kei ke whaha amana ki kei, ku whai e whimo e ki nai, ka koe e whiwhia lai, koe mai whakamari koe ni ke te whai ha whiwhia taki, pe mo ki nau tōru ni whai ai maheni, pe mo fi longa ki e ai ta ulahi pe nga u e fa ka ma fola lea pe a u honga a o mai ai fanga mari gani ma ki maua ke ma tala no te nga ma inga ku fa toka pe ko fa ha no nga we i na be a me to ai ki o ku o fi fi ki ta ta lei ai taki nga u e pol ka ma gani a mano mano fitoa mai heni e he fefini ke fai hano tala noa ma tala nga i kutu bia ngai mea mau inga fai ha fea ko aki bia mei ai o ta taupik tau tolu kweni i muri ni ka pia foki ki nga tolu tau tonu ai ai ngā we kweni i tonga Manu, mala tamo ke hon
10: Ki te malo i tau mau ki e fefini ka ma rinda malo e mau whainga maare
9: O guanga maini pia foki Enga he polo kalama pe heni, ko e whawhilo aki. A tuku atu e hake miniti ki whawhilo aki mai, ai feituuna ka maa foki ai ngāwe uku whakahaukopa mo haki puipuitua, ki he polo kalama mo inga koe ni kata toki hoko atu pe mea. E whaatu ki a beha ngai mea, whi maa linta, ke whihu ima mo eke mai, toki hu mai pe ke tau toki pōpō tala no atu he taunga ngai miniti ko tuku mai maki taua. Maloman.
10: Malo apito kite, fa malo atu ki a rinta. E maa whenga maari e ke whae taratara noa. Ko inga ko e polo kalama mahu inga koen, pe ko e polo seki mahu inga koen. Ki mo ape ke u hoko atu ke whae ha ki pui pui tu a o e polo seki koen. Ko fi e whakau kai peko motuan, ko manu manu whetoa. O ko whakaungata maki kono tokanga kina. Ai proseki mau inga koe. Koe proseki ni ka whekawaki pia moe hange koe talamuaki ni whakahoko e rinta. Koe whekawaki pia moe no tokanga kina make o kau tolegereka whakataha mona o kau tauhi. Whaambeke ki no tiuset be, ko kite tua kalau hange koe whakatala noa ko kamata aki, neongo koe whaiongongo ia taulahi. Ka ne whainga maari e proseki ke whakanofo a kite, tua kalau ke hoko ko e whai o ngongo ia mo ne tokanga i kina, a ngahi mea whaka o ngongo katoa pe ai proseki ko eni. Pea ko congratulation kite ki he ui o whai ke te koe pea whamalo he tari e ai ngau e ko eni ki ke hoko at kukuna ke ngau whakamishinare ki mua pa koni o ke hoko at pe ngau whakamishinare pa ko tui pe ku pe fia, ta fia fia ko toa pe ai. Pe ilo me tau keu ke mau e ta whaaki whaka whaio ngongo e ta koni lahi a pito ki ngau e mroseki koe. Ka ke kau foki me noa ke aki pui pui tua. Ko proseki foko ni ku ilo whaka papalangi ko e integrated age care project. Hange ko whaka talamu aki ne whaka hauko e rinta. Ko e proseki ni ki he no tokanga i kina kon fakata i mai ngai fonga ke he o e tokanga e kina mo no tauhi mo e ere me ni ti ko ta be ti fa jo no tokanga e kina ani ko fala le a kon fa ka ho gerinta o ku ka we fa sino fa ka ta mai kon fakata i mai u ngai ere me ni ti ko ya o fa ho ka ke e proseki ko ni a pe ani ko fa la bla be kite ko e ke no fotaha pe proseki ko ni i he kautau kautau ni kereka, o tu e ka lawe mo nua te tau proseki mo nau kautau. Te toki whakaiti ki anai, ka te wate pe muha ki konga lala. Ula ki pe ko e proseki ko e ni a kukulau, o ku whakapa anga ia e he pangea e sia, pinga wea kei pia mo sia pani, pia mo e pure anga tonga. Ko e potunga au e ki he paanga, finance, ko nau tauri aku ko e pure, ki he ta whakafonga e pure anga, ya koe tafak koe niko e mia, ai u whakamalumalua e proseki. Ko nau tōri au nohanga o whakahoko hono, o whakalele prokalama pe kohono, ilo a whakapalapangina, implementation koe e proseki. Hangi ko kulau koe proseki e niko trial e koe pilot project e, ya koe fufua whakahoko ni e pasiwiki, ai proseki koe ni. Ma ke heia pe ai mei, tukehanga aseria, pe amunu silana, kono toki whakahoko ni e proseki koe ni, itungan, e kua e whakaamu ke o lalelei e proseki ko ni ka lawa, ke ngāwe aki fai mō tōlo ko ni utau ngā, ngā te tau ngāwe aki e tau kau tau hi, whakataha mō kona kau toka wai wai, ke lawa ke toko nia ke toi ngā ngā i ponu e pasifiki. Pa ki whakalungu fua e pacheti ke pai o proseki ko ni, o ku paanga taha ono ko ni taha palu miliona, Amerika, ai aku ihe panga tonga e tolwal tolhiwa miliono e fagalufua e prosite ni okutau e nima e gulele me e uanoa uafa otoke osiki uanoa uahiwa e loroa konelele e prosite ni pia prosite ni ukonga lalahe tolu e kite pambe kisi frahate ki tau kau fanongo koe prosite ni ukonga lalahe tolu konga luaki kono langa ngai senta e fa senta lalahe ni fa ma e kau tōre kere ka, ke tau hui e kina tōre. E sentā ko ne whā ko ni, o ko e sentā lahi e tu ui e ki kupolo, kolomoto, a whetu kolomotoa. O sentā e taha, ko ma e wāhenga hifo, e tu ui e ki houma, ki hifo, e tu ui e ki houma, ko ngā ko ne maluange, ke ki paha tā whea, e a pepe fo ki, ko sentā ko a hake, e tu ui e takamotonga. Pea ko mauno ia mo e waifonua wau, unau kau mai o ua ke atongani, toka tapuni, o ku wai mo senta ta elanga iba ba a ini ya fu ba fitu ngel ta fatim kame ago ko ngalo aki ya kite te ai ai ngai prositi a pe ka pau ti fi ma u gite ke ta ki a mana wai pe ka pau ke be ki ho kata be ki ma no wa a prositi o fa fo fa pe
11: ta te ke ki te fi ho igor ni ko hino ko por kam ai a hien ange ko hola me ko ka ha ko ai a hien pe ton da mo va va ka tu ku si ha pai mo e wa pe mo mo ngo ni wa ko fa ka lu fu wa ko ka fa no ma ke ta por kam ma
0: po po po po ki ai
11: ai fa pa no nga hi ni ta wa ko ha hinga Aku faya pe me ko ni tonga tapu mo va va katu ko si tonga ko ia fanga mari a muyang ni makina to pe to fa pe halau ke hiri ai lira da project
10: malo bito kit te feu ma winga ko ni ku mai a pe ko ngo ia pa pa si a bito gitari feu in a ti pe uhinga kit hange pe ko lau ko pilot ni na yo si mai be no ki fo i ko pa cheti ko na yo mai pe fa fi unga pe moi koe loto ia kua kapatu ki te, ka whaka ampe ki whimo ta wa ukoto. Te hangi koe ku whaka tātara noa ne nai ange. Koe whaka amu, ke ola lele i tau ngā au e ku whaka hoko. Ai toki lawa, e hoko ato i ka hamea ta e ea uke. Tau whatonga ange ki te whai mōni koe ni, koe bureanga koe ni. Bureanga koe ni e mista ai premia, o kuna whaka mahu inga i, ai mahu inga koe kau tōri kereka. Te kai ki to vi vi u e hange pri anga ko ni fra e pare mbia mo ne pure anga mani kapniti o fra ma huinga i ai ma huinga to gre ga ta ko ta pui pa faka papa pa ne ola lele ta unga u fra hoko e fra hoko nga u ta ta u ki to inga ho ta u fra hi fo nu ka unga api i nga inga ta pe i ewa ha pa i pe mo yo ngoni wa pe to inga ko nga fo nu ka unga api ka wa ya fish a ha mo ko tui pe os kamata mai a niwe hono replicate pe hono copy tatau ai foi motor kon tau ngau aki ka e tipen hangu ula ko ne ola lele ma winga ki tau ola lele tau hanga fka hoko programa ko ni ka lawa ke inas de ma mai ma kise ni ma ka tunga ko to pe foke ki te kamarinta ma tunga pe ko ni ko ne ma ma ki ko ni sai ko tau ya ki te fa uli la tai Pani siyo mai bento una eme development partners. Pani siyo mai tukua fofa nga we. Upau piki nao toi ala mai. O tau toko nia nga hito e nga kuniko ki toi maro apita.
11: Ya, topo. Kei ngawe ma wingani whakaoko. Katakwe e kinao toko nga heng eme nga hai otmotu. O te moho mo tafu wa hai koe. E ai pe matawai e tafi maa mui. Ua e
10: tua tamaki. Ua e tua tamaki.
11: Kei... ko pono ka mani o ku mahino ko na gelave ki ai ko langa ngai senta la lahi fa ta ha i kolomatu ma ko senta a pule ai po senta la hi pe mo no ngai va ai to ta ai hom ta ta mo to nga be mo ma va ki lave mai ke tu ku ngai ai anga we yo no langa ngai senta ko ni ke ka to le ka mo ka to hi man
10: ma lo bi to ki te ko lo to ngale ri ho ke ma ki consultation he tai min e tra tala no ma hi ko lo de pe ko mi e ku e ke mai ai he pe ula hi ku ho no si talanga ko tai mi ni ula hi no o ko tala tala no me ka kai hi ngai kolo he tai mi ni ku atu pe tal tal lele pe ni te ni o atu pe ki tal tal lele he ka ni ngo ya o pe pe ki mau fo i e ki te kamari ta hai alwa o ke tiki na tolu he pe ko ngo lele ye ku mau abe kan ki na tolu hangi ku ku la ve i e ki te koro proseki ko ni ku hanga ko lau popo fefe ka malo hebe ke puli anga lo tonga e ko tu ko tai mini ko mau mari e nga u ke kamata langa i he senta ko ni ahuma o ko mo ko me ko fa ko ki kakai ni tamen to ko na ko to emisi na manu ku mu mai tu aki mai he ane fo ka ko ni ka kai katak ko emisi ku hoko ya mo ni ta he a ho ni ma wo mai mi ngo le ko ki fo ka hoko at e ko ko si ma ma ri ba ko si fai ka mo oni mo ya ri pa u a mo e ka ta ha ko ti na fo ka hoko langa ko ni ho ma a e ka mata ko ni ka sinta pe ko to nga ko nga sinta o lo tonga fo ka ngo ngo ai ki ho mai fo lo tonga fai no siofi mo no to e analaiso e panke en a hi fonga a proquio men pe fonga fa tala ma winga ka to ki lawa ma halo pe na mai ka to ko e fainga mari ma beta hape mo wanga to tu waket mo a sinta ko ke hopot ke ela ma ma
11: po go go vanga hifo i homa a vanga hake i tatamotonga pe a ko kolomutua ko sinta la hia pe mo va va ka ngade tu i ne yafu i makave e e man
10: Koia.
11: Sai, mahino, sai peka tukia hanga hi ongongo ambuyang sa kakpa mwe langa, ato ko mai peke tuk tanaki mai ke hinga polo kalama ongongo koe nea pia mena. Koe hoko te pe, koe ngai sen taa koe ni e whakanao nao ki nao tol, pe kona tauhi pa muna toka ngai tau kautou rele ka, e whakahoko iai pe amo api foki. Koe mahino foko koe tauhi kautou rele ka, koe whatongia ia whamili, koe whanau, koe whangamaka puna, ai mtoa nga mahini ke te mini. Ka ku mahino ke deo koe e polo kama ako, fe ngau e whataha pe api ako te siare koe ai ako koe ne we siri ana, au ia ai ni ko na o se lesi sita ke ai ke rafu ha ko ya ko ke ke tau hi ka tau de ka gi la me mai ke ka ke ka tau hi e ku ma ta ma inga ai ta fa ko ni ma
10: ma lo bi to ki te a ko e ta fa ko ni ko ya ko o ku ha u ye fra mal mal he ko nga tolo a ma tu na ku ki i vi a fra la vela we pe ko nga la la hi tolo ko e pro se ki ko lu aki ko nga senta pe a u pe nga se ve si fra ka ho ko ya i nga senta ta mi ka ka to la la ma Ta ko konga to lulu leba mi mei ko fati fito ko ai ko konga rak mo ewon no foto ko nia ke nga ke ka to le ka ko ko konga no to lulu mi mei fa ka ta fa ta ha fa la ta ha to ko nia ke ka ta u ko fa ka ko mo mo proklama ko ai ka ta u u fa ho ko ia i he tu po te sel institute pe ko e apia kon tu po hai a tu po a TDI aya ku si ne kamata mai beta ku si git fam be ke si fra hoka tren ki ka kai fonwa a ulotong ale le le ipe ko le volo e ua fra hoka ye ai ako ko ni le volo ua ki ai ko fanki ye me basic be anga ma heni be ko o nga o fra tau ki e pe wai mo le volo ta ko le volo ua aya ku am fatonga yang ai ako ko ni ku tai totong be git o hang he prosekia totong ye TTI e na fra hoko ya ko ko ni pe agua te fra fra fra fe ko ni ki te ko to ko la ko ni hem si mi sta ko ne to si ne to si dia ho wa ma hina ko ni ko si o me na e fra am ye ke ma ha to ko fa no wa no ye le bolo ho wa ki

0: lele ki tau kau tau ni gari kate na utoki mo ui folo ang mo ui lele ang mo ui fie fia mai ele me ni tiko toa ko ia he taimi ti tau hanga yo faka o haketi e ilo mo i tau kei ngā ue faka tau i i hilo tonga lele training gun ma ke hea mea ki tiko fai ko tau mua fika lua kia pe wai pe mo he fai konga ea tau pepe ko e lele lo loa ia ko ki certificate ko fuaki he titi ai certificate ko hangula wako tai totongi certificate ko de de ela wa kena nga wa kena to hana wa ki mulina a ko i lele lo lo he nga nga wa kena to ba to fa to ngai pe ko e ka we ta u via nga he honi he nga nga we totongi le le mai le le ka nge ko kulau ko ta mu afika lu ki e proklama ke lava be ta wa nge ta to lu fa le le i ta u funga ko ta u sevesi ko ki ta u ka to gre ka ki ta lava hiki yang e ta fa ko sevesi ko ki te marunga pe mi ai la ba ke to mo ilere yang ta ka ta hui no mo ui fia to mo ui foloa ko to ki fa ka ko a se ni ta no wa mi ai i he vo inga we ko ya ko to ki a ha taim ke na ke la na to la ki muri nga a ki se certificate ko ya ke ma wa na mo ui
1: Opo, e malo mo no to ka ta fa ko he ko he ku ta wilo be ko ta ka kai ku na fi fo la a ki be taim ko ta be pa ko o mai ki muri ni o mai ko mi nga we e to mai be ha ki me a be me to nga ki na ta os fra mo ni ki ta to le a nga nga ya ko i i to nga na e nga hi nga we nga hi area mo nga ta fa ko ta be i muri ni ko ko sina ni be ko nga fo no a muri fo ki e malo ko mai no ke ta ko e ki ofa mo ko i nasi Ako tofa mai si kau tōre ke reka kuna o kau ke polka ama. Ki lawe mai ki ai pia mohono ngahi tūtu uni e malawa ke fua ke ai haki ofa ke nau inasi ai pia mei he polka ama. Mahino pia teo ke e polka ama tokoni ai pure angana. Kanga tēnei kamata wafta hawa. Mahina haki welfare ai. Ki iwa he whakamahina kau tōre ke reka. Fe ai polka ama koe ni. Oku ke tokanga i pe moe ki ofa oku inasi ai aki nao tolu kuna o lawe atu ai.
0: Maro bitu ki te. O mau inga o bitu ke u hanga o ki i whakamala ala ta whakua ni ki te. Koe waa koe niko whakamalu maru he mia, koe ngai waa tokoni la lahi ai wha. Koe ua ki koe tokoni koe ki hika. Koe wahe koe mo to koni ko fai koe he mia ki koe kau tau le koe kau fai ngata ia ki te kau fai ngata ia o kuna uma wahe na toria mi he mia ofisila hi he mia mea pango pe kuma uma kehe kehe hinga lungu ai tuanga ako ma tolu uma ihe fare kone tau tolu kone fare ti oto a wofi okto pe ke he mia koe wahe koe kau fai ngata ia o kuma uya mi he mia O wale mo ki ko da ta ko fatonga yang ko national ko wa he ya e ka utu le ka ko wa he ko ka utu le ka o ma we mi he wa he na panga ma lo lo ko ni ko na na ka tala no ki ai bu he tu li ki mai be mo ya ta ha ga u ka ge ma we i he ni ko wa he ya e ka utu le ka e wale mo ki me ta ko ma afa fine ai be ma afa fine u na u finga e ki be mo mi ya mi mi fra ma ha mi ya O tu e wahe pe mi keu na whae ngau e ta tau na tula ta tau mo ki mau tolu. O tau tolu ki te. Ai au kuna wahe na toria ai e poa ki e wahe e kau tau ki. E kau tau hi. Ai koe wahe e kau tau hi o whae e te lia me tau tolu. O kui ai pe me monu ia e kau tolu e kau tau ai ma ke hangi mi ai ngā helanga koe ngai senta. Koe ngai sevesi koe u tau na talanoa ki ai. Ngai sevesi koe koe ngai sevesi pia ki whae ke whakahoko. Ke lawa ke hageti e ke mui e kau tōre gare ka. Au ai wai se wesi kweo kau ai e ai tokoni ki he haka ni hiu na tōra u aku atamai ngalo ngalo. Au mawhakatupunga ki na tōra ko ki motu ange pe aru ki tō e atamai ngalo ngalo. Ke tau omai ta tōria ai kau matau tau ki na whae ngawe koe. Ange koe kau ne si whae whingawe aki mo e potu ngawe mo ui. Rekoti e nau e nau mahinga me ako tape e proklam ko ta ko tape e no le faile mo ne rekoti te tau te fai fo ngau tata pe te hanga lewa o ai te mai si pou no fuka i longa ai ngau e ko ton ki fuka hoko ki he vai vai ko tape ke lava ki tau lava o tokonia ki ha ki ati e mo i vai vai ko ya e a ko ko tala no ai ko ki kai ko ya be ki te ko proklam ko hanu tolu o gon ko ta o ai tau prosiki o weki proklam meta ha ko so kale reki api fale reki api o uhinga ia o ko ta ke ti be mai ka to re ka hange ko ni fo ta ta ki ni ki ko alu wheelchair, eh, tau

0: ka motor wa volunteer ka ki to lava ia o me bu hiki hiki pe tu pe to hiki ma he ai ti tau kala ma kala kala no mas ma ma tolo to skama ta kala kala no ni ngai api ni ku si hanga ia fo papa ki ho kote ngau ni hi pe ko ha fe ma wi wi ai wai wai fe ma wi wi ga wai wai ti tau ala to ki ka wai hanga ko e fo tu hakimi a he ki pitchi ti fre kau kau o vanga fatapu ke unha ke tokon ki wana ato eh ko taila ke fakalele ke tokon ni be ki no ke ki he ke ki fi ngawe aki pe mo alu e toko ta ha to le pelika ki wa taim e si we si a le mo ui ko nga pe ko mai ha ha i mo ngai si u ko ai tu ta dori po kalamba ko tokon ki api ki tau hanga dori o tokon e ka ti tau e ke pika na tol fa sabia e kana tol me pangwe ko ke fula he ki se ke niti ka ko ha na fe ma u vivili ko me ta u ki si o ki fa kale i ki malo
1: bo malo e lin ta ke ha fe hui me ya ko ki he ma ere va tanga tan o fa ke ke ere va ko ni web nga to ni te ri na a ho de ta u ko ki tonga u ra o du ko si ma u nga senta na ko ta u tol te ta u ku o ka u he ho no to ka ki na ki ta u tol i tonga de ha fe hui lin ta me ta fa ki ka kai ko i lo pe ko ma vita uta e miga tuk tuk mai fa ma bo
2: Malo pito ki te ko e ku whakatala noa pe aku ki he pule. Ko e ku lau o tangata i ho o mou kakau mama o e ki va vau. O ku mama o pe a taha o ku ikai ke iai ha anau waka ke uta i e ngahi nau nau koe o ku mufie ma o ke ave ki va vau. Ka e tuku e funga fonua o ku iai e nau waka e ua pe a koe kaunga api o fitaha ia o tonga tapu. Ka ke? Ko e fotu fa ka ka wa tu pe ki he pure o polo se ki ko ni ko fa ka hoa pe ka o ku fa ma fa na ai vai vai pe mo e fa ta la noa ki nga au e ko ia ku a na fa ka mo he mei ulu pa ko ni ko mo ka mata ai ta ta la noa pa mo fotu tu ko ia o nga we ko e fia ilo atu pe ni a na e lavi foki a manu ane nai ko ka mata ai fa ta la noa ki nga ai kolo Ko e hanai ai waha a tau ko ia o ku mou pehepek te kei ke au ai tala noa ki ai, ai waha a tau ko ia e malawa ke o ku pe o ku taha keti pe tau mua ki ai ai ngā ue ko ini. Ke whai ko ia hono tahi, waha a tau ko ia o e kau vai vai pe o e kau tau leke leka.
0: Manu? Malo pe olita, a katak pene ki motu motu ka ko hudu pe na uhinga ki he ta ube ka mata ye na ma o ke na ka ma ki polo kala ma e ton be ma u
1: ko yo
0: okay io a ko tu ko ta mini ri nda ka ta ko e proseki ni o ku ka mata ye he ta u anonima ko gina u tolu ta u anonima ki o lunga e ata ke na ka ma ki polo kala ma to ko ni a proseki ange ko gula u ri nda ki ke he me me ko ni ko ne sinolo he va he nga malolo nga no ta no to yo no fit mahalo pe va veni pe hange he pri anga o ai de mahi no tu ku ma goi tau ke pe ko yo no nimba pe ko yo no fit ka ko tu ye linda ko he va ta o yo ta ri ta imini pe ko ne le ta imi ko o se ta unga velanga e ata pi ki ta ha ka to le ka ha ta ha pe e fa ngo e fi alu ki ta o senta o no fukia te ku fa un pe ki fa hoko ni linda ko e sinta ko ni fa ko ni e fa ka nau nau kakato a ke ngai nau nau ko nau muri i ma un pe muri ka e nga ta pe he aho linda pa kwa un pe ki te ke ta na ke tuya ko e hange pe ta u so men sinta ki te ikea te ko e ha to e waha uhi nga ia linda pa mo ki te ko e loto pe nia o e ka utou lege leka na e fai e sawe e ki mua pa fa hoko prosi ko ni Ya mahino mi ai na loto pe ka tuli kere kae ki na u o mai ki he senta he tai mia ho pe na foki pe ki api ko nga ki matau he e tau he no fa family eh ako tu iko e ko si o loto ya ka tuli kere ka pe hange yo he pure anga of ka ho ka proseki ko ni a ki to ko ni ka na u to
1: malo le ntao de ki ho ha agi e wa e go hi ko ta ra motonga o ku ofi au pi te ki e wa ko ke ai pe de mauhanga mo to nga e wa ka tonga e te hifo ya hapai mo ma ki kong hai, ka ko nuka alofa, pea mo vahe lotu ka tonga kotoa, e tuko ki kolomo tua.
2: Mau.
1: Pea ko vava, tuko ki nau tuk tonga e datoa ni ongo niwa. Ka e ka hanga lau, e ai pe aho, e hoko ate ngā ue ke ngai motu. Mahalo ko e ngai kong konga la lahi e uni hono hono kamata e polo kamani pe mono tuku atu ngai fakai kiki kia te wata bea wahi hatai mi ku hei hange koe me na lawe kia manu o fatongi ai e fasio sio hangai fonga e lawe ki ilo lahia e ngā ugo ni pe mono polo kalama maho inga koe ni mo toru mo mea mai ke polo kalama ku koe pe tau a whepiki piki inga pe mono tau kanga i tonga eiki tau ngahi kolo mo tala tala tika i telefonia lio dalange ka asia de mautimi o e turi ngau tolu pe ngai i nga tolu tuke nao mai whamantana ngā au ngā ni he koe tau whanonga ngā ni te tau ho holo ko tau pe o a uke tu unga e hei tokoni e whi mau hakao tokoni ke tokoni mai ka ki tau tolu tau loto lahi mo sino lahi dai min kai aho te tau toka vai vai ai pa whi mau ngā he tokoni ngā ni rinta mahalo ko ia pe e kuhi ku vame ai hoko mai whilafoa ki tuan ka manu ki ni whamapopo mai pa mapolo kalama ka tau toki vete mea malo
0: Malo ko tiki. Ke marinta ko e ya tala tala no ko en la ba kita utu anga tenga fama tala ko en kawa ki pa mo proklaman. Ange ko ta utu ita ta utu ape ita ko ni apito en ki ka kai ma uinga ta no fo society o ta ka ka utu le gleka ta ma cho na ka utu. E be ki mi na nga lo giti ka marinta ko ba he ko ka utu le gleka. Ai ka utu hi e ko ka utu hi ko ki ka utu le gleka. O ku ai mo ki wahe wange ve he mahina ko tape e ko talo ni lele e mai tau ko kala ma wahe ko ya mi hi e me o tau ko ko ko e hoko ni tau lawa e tau ka kata e na ma we na wangi wahe nga e a ko so ka late tai mo na usia u mai ki ofisin kala no ni mo tau ko ka ka ko ki tola te au ki ti ka malinta ka ko e na ofi e fia a pa ko tau si o pe ko e ka ma tai e polo kala ma ka nga tapi fo ga ki te mo linda e ku e tau tai ko e o se senta o ko mo ki se ve si ta fo ko e o ma we ma me to kon pa ta do ton e te do wa e kai pong pong ni kai ho ta pe mo de ma me to kon ni e fia fi pe to ki ki mo pa na to ki fo ki ki api
1: we la he ko fo ka mata la la he ngi lot mama harinta e ko e la e tu va pa nga kai me mo mo kai ta do ton sai pe sai pe sai pe a ho ya o ki e ta to ni ki e wa pa mo e nga ho mo tu ma no fo nga de fo ma lo la ki te ko whamaro atu ai mau taimi he whewhini, whamaro atu karinta, maro rinta si ono whatonga i mai e ki ngā wen, pia neongo whahoko i e tonga, au tau ako me alahi tau nofuma he whunua murini, au gea ngahi toko ni utau ina si ai kautou rikreka, a musi anu silani guiai ai social security system hen, mai ki iwa he me welfare, tonga ina tolu, pau tau tu ihe tuunga leleibe, ko tonga eiki, tau ilo katoa pe, tau no fok, tau masive siu, mo ua e kakai, mo ua to lahi he ngā ue, kai tuku si tau kau tōri e lekama, kau toka vai vai api, ke nau toko ni ipe, ke nau tōu, ke nau mo ui. Polo kalama koe ni, mahalo behe kai tofu hia fono ai. Ka pea beha ngi ki lau maari e lava ke inasi, pea mo hafu, ke i he polo kalama koe ni, tau tari mahalo koe tau loa tūpe ia. Ka koe, e whamalo la hea tū rinta, E mo tōro kona mō mēma e ke polo kala mau, kei hea pēku whika telefoni i Nusilani, a wāni iu whē, tā amai ke mau tala tala noa, noa ua fitu, ua fitu ono, ono noa whāhiwa. Noa ua fitu, ua fitu ono, ono noa whāhiwa. O kei pē mau mapes Facebook a maua, kumea tu pēhe uta wanga kotoa pēhe ngā ke Facebook a, o kei pē mau pēs Facebook a, ai polo kala mani, mō tōro mea mai he ngā lope, koe na wasi mai mi mui he papa koe na usitua kei a manu, Integrated Aged Care Project, taipi at bea hu gea mui mui ai, whakawhi atu ka kai ke na o ha ke o mao inga he o ngongo te hanga peo update, me me aho kata pe, ai tupule kina ma tupula ki a polo kala puni. Nita, tu wat, a wai wha malo lai, wha malo atu ki he pūre, pe mai taki, pe mai mutolo kau ngāwe, ma whaia maari, o e whiawhini, ma tatawat, kau ki te katoa kalau, mō Manu Whetoa.
2: Whaumālo lahi atu kātaku mō ua o ngatangata ai whaka inasi polo kalama ai pōni aki ai tala noa merie mo e tala noa lelei ki he polo seki ngā ue ko ia o ku whakahoko pea o ikai ke toi whaka alonga ua ko e koloa ia ai loto whare o i tonga kotoa pe ai si kawa wa o kauto lekeleka ai ngahi tamai ngahi whae pea mo e ngahi kui pea o ku tui ko e tāpu akien ko whakafou mai i he ngā ue ko mō whakahoko, si lawe i nasi ai e tau ngāhi mātu api amoe ngāhi kui i ho tau ki mo. Tuki ai pe whakaamu ke oa nā ngā taheni e tau polo kalama, ka e teu whatatari at peke atik mō ua hataimi, ke mō toi whoki mai ai, ke tuku mai ke lawe i e ho tau kā i ngā. Ai ngāhi whakalakalaka, oku amanaki ke i nasi ai, si o tau kā i ngā i motu. whakakātoa. Mahalo, au pita, ka mōpō uri a tau tōk whelo ngō aki.
1: Awat, mahalo.
2: Mahalo.
0: Malo, malo, pito.

0: Ko tau tau mi kua ose miniti e honga fulu me he honga fulu. Ose miniti honga fulu me honga fulu, ko e taimi anga maheni fokieni ki he e tau polo kalama fi la fwaki. Pea oku mau kore pe ke mau hufanga toi pe, i he ngā he talafatap kuto pe, ka e whakahoko a e tālanga i he mala e sipoti. Pea i he whafini oku fifia ke utalta lelei, a istolo maka i kai foke sola a e toko tahani e ne lava me a i he mala e koia o e akapulu a va inga i he olo pele ki pe a ko e fai ako tutuku foki a e tau timi o faanga koia ko e i kare tahi ka umai foki pe a mo tino vai angina pe he kia te vita pasi ke kau i he talanoa koia e poni pe a anayangi e toki ka umai ai a e tale kita o e poate ko ia a e whanau wa inga a ka pulu me he Pasifiki pe ko e Pacific Players Rugby a hale ti pole ki e tala noa ko ia o e poni ko e hange ko e lau ko e toko taha si poti pe a moe kau lanta moe kau pani o ku whakahoko a e polo kalama o e poni Istolo, malo e tau mau ai fiafini, pe a malo mua ai tari whakaafi ke ke kau mai ki he whakatala noa o e poni, pe ko e tau ki talatala noa pe, talanga i he sipoti, i he fiafini, malo e tau mai fiafini istolo.
1: Leo, malo pe to, ki ta whenga mai, hango lau tai tai fiafia pe, kau e ni he, e bea le rei ki te hola i me tō tā maari tā malo.
0: Tāku sai, wha malo o lahat kia te koe, ko iloi pe koe tangata mō mō ua koe, pe a koe taha o ku iai honga hai whatongi a kehe ka o ku honga o pito ai tuku taimi ke ke kau mai i he polo kalama ko ia oi pōni. Ko tui pe e istolo ko e me alahi pe o ku tō te ringa ki ai pe a tuku ki ai e whakakau kau pe a moe a manaki ai ki tau tolu ko ia ka umanako sio i he akapulu ai tu unga ko ia pe koe ka hau e iai a e tau timi ko ia koe moana pasifika pe ko ia o ko whaka unga tā maki ai e tau whanau va inga te tau lave ki he moana ko ha ha waka ki ai pe foki ko fili foki e tau timi ko i kare tahi nai fai pe whenga ki he ongo fai ako kana e ika e ke maho whainga maare ko tui pe mahalo na o ku mo ua o ngofai ako. Amana kifo ke whakahoko e nau fwai tau e tolu i he mahi na katu u. Pe a nai whai whakaafe ki a ne tina, ke a ne tina la tu, ke ne kau mai mi he tasa, si i au fwoki au e tasa, ke kau mai ki he polo kalama e poni, ke whawhakapota la noa whikau aki pe a moe teu teu ko ia, o e tau kau whakafofonga ki he olimpiki. Pe foki ki a lolo hei muri, kau mo lolo i he toko taha mo umo ua au pito, me he mala e koia o e fuku kaike. Tino malo e tau mau ai fiafini, pe foki ki a te vita pasi, ko ki nga waini o kuna kau mai ke kau i he whakapotala noa koia o e poni. Tino malo e tau mau ai fiafini?
2: Malo e tau mau i he fiafini, linda malo e whakafi bea. Ane pe ko lawe kona e nai pehe ka mataku tau heni wa mwe kau tangata i loa he mara sporti pa kau atuai wa mwe kau rin lanta pa mpe kau sio sporti au fia fia pe ke tari e whaka fes ma alo apita pa u se halo atu peka istolo o alo apita e kai e whaha fita waki mo istolo
1: ma alo tino
0: ma alo
2: tolo
0: ma alo apito Malo tino, pehe ki a te vita, ka uma a foki a istolo. Tolo ko tui hangi pe koe nau tuko atu, koe moana, tu unga koe ni oku iai ai moana. Ko tui koe fo i talanoa ko ia ki he hoko atu ai moana, pe a mohai te nehanga o hoko atu a kulupu pe koe kautaha te nau to o fatongia ko ia hono pure i pe kono rewa i o e timi koe ni koe foitala noa ke heia ka koe uhi koe toko taha pasifika koe va inga a kapulu tau vahe vahe ange pe koe ha ho o vakai ki he tu unga na iai va inga whakaholo mamata koni ai moa na na e whakaosi aki ko tui pe mahalo na yongo ngo i pehe e whanau tolo o ku iai pe haki i maama pe uiai pe haki i haki lelei pe ko hatunga halaki e hau o toi whakahaofi ai moana i he sai ko ia e nau vainga whakaosi, e? Koe hao wakai ki ai tono?
1: Koe, malo le tā ko ko no ho gen pela pa na fo fo ke ma ti mi en na ma ho be ma do po po be ti be a mo na ka ku ha ni ko la u de fo a mu ke ho ko ho ke ho ho ko de mo na u nga ko nga ko ta u si ko ke ta u ti mo fo no a pe ke ti ma ha mo u ma u nga la ha bi do ye ke na u ke na ke re vol ko te na u ba i nga i u nga ke na maintain be fo re vol ga u hi ke ta be ke ta u ta fo no ka ku u fo ka mo ke u e
0: Si
1: ngata he ke hoko hoko atu pepe pe ko hai e lava tokoni ke timi pe ko tatau pimo pule anga nuslago mal bet na anau tokoni ke fe nga ipe ke kipi pe timi ke hoko hoko atu e kumahu inga lahe abito ia ke hoko hoko atu ke akapulu atau tolu o tatau pe tau tolu mo ha mua to e kau pimo nusila e benefiti ai rintako wanga e fakau kau kaku nengo na ki tatu sia ma prambi jeni ken pelani ni ko sia moana na ma fuma ma do ko do fo sa ponte ti me moana pa na ma fie ti na na malo
3: eo
0: moni au pitoia e tolo pe me pango pe ko o alo o sa pot ai moana ko tu be e pe ke i lo ko pe ko fe fa ai ko te ke kau ki ai he pete ke kau ki Brambis, pete ke kau mai ki Moanaka, ke koutoipe e tolo ke kehe au pitope a ho o ongo, me he ongo koi a ki mau tolo me itua, koi hui he nake vai ngā ka pulu koi, pe a oku malawa pe ke ke tui e koi su o ki nau tolo koi a whanau wa inga i he Moana, e?
1: Eu te mo e bekita e mahu inga koi koi e kusiwa koi e mahu inga koi koi e tau whanau me Pasifiki unha ko whenga maari ene tuka na tolu e koutui ka pau e tamte mo ana e mori lahi apito e whenga maari ki whanau kia ki na whawonga e tonga moha a mo pa koutui au mahu inga apito ki hoko hoko atu pe pe ko hape ha whainga kautaha te naulawa toponi ki hoko atu mo ana mahu inga apito pe ia ke fie mau pe ke puke puke pe unha ko tau si ololua ki kaha ukone o ia kapulu ki tau whawhonua ki tonga moha moa. Tata ka koe manu sila. E kou tu e ikai ki tau benefiti pe tau tau. E koe na koe whanau e me moana e tau kosi o whiri na tole e uti miso pa anu sila. Koe ia. Koe ia koe ka kutu pe ke aunga ke si tuusi pe e moana ka whaamu pe vaketaha ke te hoko hoko atu pe.
0: Moone au pito e tolo hangeni ai moana ia koha stepping stone ia ki he matapā ia pe kua whakavae ia ki he whānau wainga ke nau toi taha hake ai pe koe manga hake ai kia ki kia toi tu unga taha toi whakalakala kia ngai wainga ai lava pe ki
1: oia kou tui koe tisia kou hapaku kuna toki osiat koe ni me wainga koe ni me supau kuna hoko atrewa ke ikare na ke alu pe mo foi he mo foi fitness ko ya mo foi ke na ho ho ke ta ta fo fo no
0: e ya ku ta se fo ke he va ka hi fo ke ti mi ko ni ko a i kare to la ya pito eta un fan out on ai na i he mo ana ai va inga he mo ana ki an e ai fa nga mare ko ni ka ti no ka u mai la telefoni pa pe foka te vita ke mai an e nasi ana wa va kai ki tu ngai ai e va inga ko eta u fa na u tonga he mo ana he pike ko osi
2: io malo obito e rinta ko ko pe ke u ka wa pe he se ta la noa ko pange ko e lave ko na u fai ko istolo pa ke loi fo ke e lave ko fai ma istolo ya e ke ngata pehe koe tangata na i he vainga, e koe tangata na e a uia ki whaiako, e tunga whaiako i he tau timikone e kare tahi. A koe e sio koe ke moana, koe kon moni na e maha koe toko taha katoa pena e nau, na e whahi ngā ongo whaka, whaka kā i ngā ia, koe o whahi ngā ongo i koe, ange pe moana e koe i kare tahi. Koe tūka e tonga katoa mo hea mua katoa na e smahino koe vainga whaka osipene e moana, i he wiku o si, bena ia i mahalo ai whaka amu e toko taha kotoa ke nau mahalohi. he toko ni ia ki he ia kakai o nau iaha nau whaka a nau whakaukau mai ke e nau toko ni ia i timi pena e hoko pefo i malo he hui ko osi mahalo ko e pe whaka tui ki i a mea le le ia ki he kakai koni o nau whasio sio mai ke e nau toko ni iko e moana nau hange ko lawe koni ko a istolo ko e a me kou tawha amgui ki aike o nā hawareangi oku whai whai pia mate eni e ka pau e keike toi hoko atoi moana ia ko e tau whanau ko e whiri mai koe i kare tahi e toi foki be ki hono whiri mai mehe ngahi de volo hi fwe ki lalo ange tau hange koe ai moana ia hafo i tunga maolunga noa uke neongo ai koe mahawe tauni nai keike fulo ko hana e ola lele yange nau whenga koe tau kuosi hawe tauni nai keike fulo fefe e nau whenga kana nau kei fe au hi pe i he le volo ko maalunga pe e tapau e whiri ai pe hawhanau ke ikare tahi ane konu kwa asika he taimini o kwe pe amanak lele ia unau alo atu he levolo maalunga pe tato te fito pe ki he ke nau fitness e mai pa mai skills pau pe maalunga i pe moia kama kapau e whaiang o keiki ia whainga maare ke hoko atu tau sio pe he keike e te foki pe ai ka reta hai o whiri mai me he ngā he levolo kai ke fuk maalunga ta tau mo levolo kondi kua ukei whānau koi ke moana maha kai anga pe uksio atu edin tā malo
0: malo tino te vita
3: iyo istolo malo e tamau te fini e peke tino hange e kukusio
2: malo te
3: vita wakai atu kente koe istolo hange kuk te whamana tu mai e tau whanonga hala e wafita hata hae tau whitakai horo me mui timi ai ka fui mena se kai pule anga ko fuka ai ko ki asi fuka he me ko na te ala ma ki toni ko ai al si ho he va inga ko tu ko nga ko ne fa he mo na na mu fuka va ma ki mu ai ki fuka to nga ko ne nga nga e ga puru ka ku se ko ke tu ko mo na o ku ta ta u pe fo i me ma ro hi ga ki na to ko la ma ri na ko mai pa tu ko la ma ri ko ne ga pu ke ko e va nga ga puru e to tau pe fuimi malohi no ke fi fi ta tau pe ha we ke moment fa as ko pe ke ke na ta na u ha to e tau mu ka ke na to ru ko tai mi na to fa wa mai he pole nga ta ko se pe fe nga mali e ta mai pe ta ga re pe ke na to ru pa ko tu ko ma ka fo nga u to ke ta wa ko me to se ke mo ana na nga be pe fe fe ka ko ni ku ka ke ta no e uti malohi ia ma na to ko lia ta no e ti mi ko ni fo i ta ha we ha gona ro na goma la mari aga pulu kanga si o ako ngata malo
1: malo
0: sai malo pito e tino pe ka te vita ka matolo ko ha mo va kai ki he tu nga ko na ai ai ko ta ma fe si foki atonga e Patrick
3: ko to goa to goa
0: ai
3: ya Pellegrini be be for go.
0: Oh yeah, Pellegrini.
3: Madam Fly half here. I'll check me again.
0: Na ya ova kai kene vai nga e tolo.
1: Oh, oh sai ya be be e si o vai nga le kago si o ku ta go si ke ta un ya u te fra la ka pito e ho no control e le kai a ta to ago na moana. Pa ko fra am pe ke to hiki me ke i kare o hoko a toa e ta uni le tau fo uwe wo kapu e ko tito foi tunga mahu inga taha ea i tonga a fesi pa ko ko meko sae he reka ulava reka kontrol a lele e ta toa e moana ko fra am lahi ke to hoko a to pe ke i kare ke mea ta tau he ku o dea uwe wasi nyango pepe ko tawe ni fia vainga le ka he ikare o ska u he ka u ka urita ko ko he timu ka ikare ki ho ho atu e ku fala sai abedo ni vainga de ku ko si pa ko si o ko ke foi tau pe tau ko to pe o sai abedo si o vainga le ka ko ni ba ku hale ko la u te fia fia ki te ke ma ka tau fe si pe
0: Iyo, malo opito oku hange koe nau lawe ka nai ku ostuku mai fo ke timi koe hei kare tahi ai au ki toto la hei whanau mei he moana oku nau kawai pea o kai pepa mo e ni i ke he ia i he timi pea whapapa lahi fo ki ke he ongo whai ako ki nau aku na to ai whatongia koe ia hono ai whaiako i he tau timi whakafonua. Ka koe haho mō wakai ki he, koe, koe tau koni, a tonga koni e tolu o ku whakahoko, a manake whakahoko ko he tau fōu. O ku alua tonga ia o tau mo Sempapue?
3: Maina katu.
0: Maina katu. Koe foi tau e tolu, he? A koe, unau tau mo Sempapue?
3: Koe afa.
0: Iyo, afa mo Sempapue.
3: A tata hau tau lewa pia mo Spain?
0: Koe ia Sempapue mo Spain?
3: Ia tau alu lewa ko. Potukari.
0: Potukari. Whahawa katoa eni i he maina katu u i kānata. Koe haho mo wakai ki he tuu koia e tau whānau koe ni oku nau kau ki he, ki he timi. Nei kei kifuke wiloa oku akapula sen pāpu e istolo nau pehe eau oku nau soka peki nau tau tako oku nau. Ki he aluatu e tau tamai ki pōto i vaenga koe ni mei he supa ke nau alu o tau pa mo sen pāpu e. Koe haho wakai ki ai tolo.
1: Alorito. O tu ko maga utim ko ni mal na ka go to be ta fo we World Cup. Ka go tu mal na go simba go o pulpa mal mo musicare e World Cup ta fo. Ko no mora de sia tu go fa kala kala kala ya bu de fangi fo noa e.
0: Fangi fo noa ko ya.
1: Ka go tu ya u i o ya a ta be a
0: Sempa puego potucari.
1: Potucari ko Iyo, pero mo tatau pero mo Spain. Oo, to isaya pero mo falakal kalah. Ika ko, oo tuyo foi momentum ko dun magwen ko ni moana. Oo tuyo lahi pero to lahi tapawre ko ni moana. Hindi na ulaba ipeo ako hoko at hindi kita wikare.
0: Koye.
1: Oo tuyo ko hindi na fiti lelay. Ko isaya wii mo time ton mo tau ko ni manakatu mo tau fana ko ni. Hei kare pa koutu ya uston ke tau hanga e tau tolu o mao e fangifo nua weni.
0: Tena.
1: Mago anga bil fakao kao kita.
0: Tena.
2: Eo. Malo a bit to tahi ngā whanga sio fukia e toko lahi he taimini. He tokua koe fangitimi koe nina e kaike nau i loa he taimi koe. Ka koutu ya uia e rinta hala au pito e talanohe koe ya he taimini. Ki he anga koe tuku koe a ngai fondua koe. So ngai fondua e koe nga ia. Ko nau, oku hange e koe tau sio koe ngai fondua u nau nofu nau tulo. O viviri mo whaka amua ki ha levelu malunga ane. So koe nau whaka amua nau tulia koe na tapau ko nau whainga maare na tulia ke World Cup u nau teu teu lahi au pita nau tulu. Ta mahalo ku tau te sio na tulia nau mea whaka paanga mo mea u te sai ane. Ai kono mo onio na ia koe koe he kai ke fai ngō fua ia ke ikare tahi ke nau mālo he whanke timi kona neo ngō po owe ngā hi ngō a ia ta kauti a ia koe mahalo ka fai misi ona uwa ki ia kuta tonu ki tau sio ke au nau lava i kuna ia koe ngā hi time tolu koe na he ku na fai ngō fua ia mahalo he taimi koe ke taimi neo koe ngā ta a ia
0: no te ke toi whala to si iti no alu koe ke whakairi fia
2: Eu tau mā mēnā tēnē tamai ki nelei mā mea kā kona mō ni wala tā tūke tau mā tīmia o kona o steu teu pēmā nā tūle ka whaenga re volope ai koe koe koe te ero whaenga mea tūle ki tau mā teu teu pēmā tūke e tau whaka ampe ke nau lava i kunai a ngahi he ngā tau kono hanga mai ai koe whaka ilonga le le ia ke tū ngā ri teu teu koe ki tau ka hau mā koe anga pēo ki komenda ki he tāko seo i te tīmia o tō tā tau pēte ai tīmi kono whiri mai ang whaiako Mālo.
1: Malo tino, mwena kwa ito, mwena kwa ito, mwena kwa tino.
0: Ai konga fe istolo, ai talamai kwa tino koe he kaike ke malo hi.
3: Kai kwa koutu ilahi pia kwa tata kwa kwa alhuna timi kawa pia na te te wat ki etau kau. Tena uto oa e hanga na usio ki ngai hi mea ufimau ke whakalelei. I he timi kako sia ke timi e whakua whapito whataha pe mga rao koe ngai aho niu ke he mga rao ngai tai mai koe furi furi hiel koe e vai ngā ke whai ngō fua unga ke rao e ai a tau tolu koe ni whangi i kwan mama ke kawa te whai ngō kwan mama wha ko tui koe maka me lahi pe wha ako me ai koe kake tau te whai mea ne whai tai mi koe tali tō mui me koe mole koe tuko taha me timi ko tui ngai me lahi e koe e mau ke le lei na discipline mo me ko ya he anga ho do me va va inga ka ko mala ang be si ko ka ko timi fa ko ko de sha ke timi ya ne ko be fe fe tu ko ta ro to ga ite na fa anga le ma ta to ha ga ko ka me fa ko ni tino ba mo sto
0: Maloga nga ta ko wakahi fo ki ke tibi ke tibi ko ni oktu ko mako ikare tai. O ko fo to ko to luai o ku frai ku mori ko to ai. O te pe mako fra historia ni o kapau ko ka ta te hina ni ke na o. Va inga ko to ai ku na mi ta ta na to lo hange ko parrot mo no. Ongo to ko wai.
3: Ko ia.
0: Ka ko tibi fra fo nu a fo ki ni.
3: Ya we have a way to go to ai.
0: Ko ya pero kuha mo ma o ki to tolo ko ni istolo
1: ma ko to ko wa bena na wa israel lo ilo ki ai ai de ko ngo na mata to ngo at mori o ma tu na na kapteni anda kundi an zila
3: ko ya
1: ta mo ele ka huka de mo huka pe ko ele ka ta ko de ka ko ilo fa pa o de ka foi dogo a beco un cabe mo mata tolu ta ki foi lo ilo ke mo ka ko ya ko pantu ipena kapten malo a gire ko ko atu mori i anda 20 an mochila pe tonde ku mau de vita pe kai
3: ko ya ko ko tu be ko e pange ke fo manat mo e ka ta mane ka ta ma bun pola e anga tu ka ka ta hi ka ta ko e ko fo fi fi ta su ke ngai ta su ke ngai family
2: Tino, ya koe koe tau no fukene moa nata mai te teu koni ka e ikare tahi ka ku tai mila hea ko wha tof ma beo wha kau kau ai aka pulu ko a tō ngā pia moe moe moe sie mau koe ke nau kei hoko hoko atu mo longo mo ui a hono teke koe ai mai mo aka pulu ha tau ti fonua o pa nao beo rere a se au wha kalapu rere moe se au wha kako ka koe ko wha ambe uku o lava pe o e fralele pe ki hale volo tunga ma alunga au pito me e ka sei tu e pai mai me ai ko hono hono o mai ko ta ta mai ki mon pe to la he pe ta fa na i murin ai kai pe ngal o kuai pe tare ni ti ai tonga o kuai pe ngai tare ni ti ai tonga pe fa am pe ku fi fa fi fi ma pe fa no ngot ki na fi au yo pai mo ta fa am pe au ya ko ko o ton ba pike fa ke a ba pe to kanga ke me ko fa ko e fa lo ko ko to ga e ma mo ga de aka pulu e ku ya pe fa na o ya me ya ya na o ke fa nga ma ri pe na o tre ke na ha o a lo a ka tu nga ma lu nga fa ta tau ke tau fa na o to nga o na i na si fa nga fa na ma ri mu ri
3: maro tinda ko tu ko ka we nga fa ka ka o nga fa mu fa fo fo ke no ta ka nga ko to nga ka wa nga ko mi to nga ka ko tu ne ko tu ko i ro ta pe ko to la ni to nga ka ha o si o to lo me ka wa nga ta mi ko ya na ke fa ya ko ai ke ka wa nga ko mi to nga
1: e malo e o mando pe ta mi ko ke to nga ko sa ya mo pe ke o si o ta fo ko li si e falai te pau fa pau alu mo tosi e tau fa kala pu e tona ki tong ka u pe me rana la vega ti no mo ne vita ti no ia nga ku a pu lu fa lele mi tong ambo ka u wai pe u me de u te si o gai pa te u ana be go no ana go no fa lele go ia ka pu lu tong a mo mo malu ko te o ia ka pu lu tong a ke he ia ku ngani me ko hili ko ya nga fo ka ko bi mo sio taimi ko tu inde taimi ko ya na fo ma to to bi to ya ta ko lui to una ke fan na u vai nga me pa na u fa ka malo sino e wa u dimme de sia ki da ma na ka ba to nga bi ne po ba na u ma ta u ke ko ya nga ti ko ta he ko to ye ku nga ko i to nga mo ya nga u sio ke wai be u dimme u fa ma to to ke ya bi to pe ya Abe me go ultimi la la hipe ya. Ane go spate ni go marisi go to colomo tua. O ifo go si imagino be ultimi be ya. Wa ultimi ni te si o vita e ke ke ha opito tau fa kala ku to na opsio mo tau fa ko.
2: koia.
1: Hoi me nuku ki hona mahi no i pe uku. Pe uku nga fe fe. Taimi koe kose koe tau tamegi me tau fakorisi. E kose o guai pe kalasi hoko atpa. Guai kalasi o kose pe goya kai peto e goya akapuru koe.
3: Koe.
1: Aya koe foi koe foi. Kono fei ngai koe puke fanau ke na hoko atu. E koe ka gaure kai au faka au fapu te tau fakako. Pe ose pe goya desio kita. Koe kaureka ni si mole koe hangi koe kaureka tato ati fito koe kaureka koe me chas mamonga koe nga uo koe koe koe no nga ue whakafei te kau e koe si mawe nga befugia ke nga usia si e koe tano whatata pen e da mo mo tino na ebe kaureka ya teau he tau taha iwa e waf mavalu pe na ele kaureka e nga ukore ka na don pe lava li ake o ki taimia te nga unga ue
0: Kuya.
1: Tamo ni kaure ka pe lava ia. Unga ka kaure ka na ia we was ma valu mi dia hona. Na usio audio ave na tole World Cup.
2: Kuya.
1: O kai pe ke lava ia. O se ta we na walu fo ma na to machino ta ta ube ma to lu ia mesi ka tamo. E se fa ngata ala himu to fe nga i go go ye. E te fa ho lu ki ko si no ka na ke na usino be na do we.
2: Kuya.
1: Eh, gue palpare mai ta, ua yang aku fonong aku itu nga. Lah kau ni kali leya memilih hona. Ogu mole petare ni gue kau ni ka gua mai o finga o lava. Kau kala je ni to finga ke to holo ke to lava ya. Mhm. Ogu gue pe kau ni ka ya me u koris ke he me tolo a mo atere mo me na o ho da topa sa ya to be ya. Kago e Kau fikir malah itu usia kau tonga, orang fakir itu fakar kau mufakalapu. Bagu, ubi ke orang ni ke beg ke usia lalu yang kau bulu tu, ubi ke fakir usia lalu tu, dia faham kita ke lebih yang kau leka. Oh, ave, kelapa orang ulava, ulava tua dia ke muri orang nama ada fakar mari. Kau tu itu kau meta tahu beg ok feo, ok feo mufakar kau ni time ini. Ah, kau usia faham kau ke lalu beg kau leka mitonga. O fupalo pare malahi pa ko taha ta sio atu te defili me moana pe te defili me kaurega me kala buitonga unha ke he mo fea hui o ki we ki au sian e kaurega ko ne moana unha no ki fe pa ki me ka tama ko ne supa ai ko tama ko ne supa ko ka ol pre ki me ka wala pi e
2: toia
1: ko tama ko ta to ko unha ko wo ko ta ni de fa filipe kaurega ke o experience ai tu a koia ke na ka wai mo na usi wai mo me ka gu ka wai be to go tu a be to go to lu fi me tonga o be
0: koia
1: le ngo wai lo de mama hia mo me ka gu ko de sio fa po to po to be gita o fa en ti mi mo fon mo e me fa na ta la ta ma ta usi o ta ta go to ke be fa ka ka ke be fa ka a ti mo la ke be fa ka a ti mo Kapau na nafaya ko din na faube me ta tau e. E ta tau e tau fakau kau.
0: Koia. Lolo tonga e tau talano. Lolo tonga tau talano koia ki he tuunga aka polui tonga. Oku tau kau heni i whataha e whafini pia mo se te whano fifita. Ko e taha eni me he komiti ko ia ai akapulu whakaloto fonu ai tonga. Stefano, malo e tau ma e whafini.
2: Io, malo mo. Oi. Tau mai pe fin pe malo mo e tau mo fin me tau ngā ue mi hena.
0: Malo pito se te whano ku ke kotuina ke whano ngomai pe ke whakatala noa ko ia o e fia fini. He oku ia ai oko kau whataha eni mo istolo maka kau ma a tino vayangina pia mo te vita pasi. Ko e talatala noa pe nia na mau kamata mai mi he timi ko ia ai moana pia mo e tau whanau ko ia ko whirike i karetahi. Pea, koe mahoka tueni ki he ke hou mai pehe taimi to tonu ki he akapulu whakaloto whanua koe ia i tonga ate ki whainga mare koe nika koe ke whatala noa mai mua ke tunga i ai ai whiau hi whakavahe pea ko kamata fukeni mo e tau whakakurisi e
2: Io, malo mito Pero bi ke u fa kai ngai kota pu fa fa ki ke ata ke u kawat pe kata ko mo mo ve ki to mo mai ne bi ki fa to ngia ke ke ko po po ati ta no ko ni e a po e ko fa pa pa la ve mo to ko to ko ni ni we kawa historika ma tino koi koi koi chega da pulpa ka kala pu nga maheni oku lo no alere peta i mini e ai ko o sene wiki ho no fa pe fi au hi ki dere pe fa ko ku ka to pe fi au hi ki atere o fa ko ki atere he ku e mala ka pulo i tolu i atere te wai vai ke u mai vai na ko to pe wai tim tangata wai mu tim fi fi ni ko e ko ngai ngai aho ni foko no foka lere o sea ya ka pulu i tongan o pe ke u me ai ka tong o te tong ko ia pa ku finga pe ke si si te bu ba ngai bu mara jo i ko ngai ka u ki mu atu ko fea ka pulu te pa yo ngai mala ke ke Singo ke pai wala pe taha ko ni to tongi fu to tongo e mla rapu fu mla pe taha ya tire to tongi pa ngi ma u na vu fu atu e nga tai la vaka to ha no kau nga au ko fu ma u ko to na pa nga u pisiare na u nga ke fa le de au ki na u ye fu tu pe ta ko pa e pa le de au to ho ko de te au ki he weekend ai ku ko ta u di fu ko mo pe nga ke ke to ki no no na fe au ki pa fu ka pu e pu pe e u ai ai to ho ko te weekend ai ma u el ko ma u mi ai ai valu timi valu ko e u bi tu gi mo a pe te na hure o ke kwata final e u ki tu ai bra ka ge o ma u ngai be ngai ta no ko di ha ke ko po po la ke to pe ke ke ko ki he ngai pa ko ko ko to ti re Oi, dere me gane fe au himo tau se ke tau pa na tau tu pu kuno tau fon. Me fo ke fa tonga ai. Ko se au ke ulo tonga tau hiko i okay lere ko se tai mini ti to i tonga ni fo kalapu. O si se ni tu le ke turi ai ke wa fe u wa. Ya wo ke tau hi pe ke hoko hoko pe he tau go to a lo. Ko palo pare ma ko niko ki hane ko firi o e timi. Ko to fokare to to nu ko no moni fo ko ko ko fa na go to ro to mani. Ko ko to e to nga i wa pe ka ore ka utare ni ki no ro ko monu e pata wa ko. Pat ki muri. Ka ko le re ka ha ko ma go ta i mini e ta un ai me no to ape. Ko ta fa na wa ko to le re ngo te te wi mu. Ogue ogue rea ko ko kirimi to ko rere taha ave e age ko nau skola sipiako o ma fa na mari e pe o skola sipiako mo ta pulpa i no kapito pe fa na ogue ogue ko pa kala ma ulo to ma valere e pure anga ko e to ko digo e be yu fue ave ga oreka o sinisba o sinisba ta taha o no i si ta sta to e u ai kaure ko na wala ti wo na wa o to pere ki ka to kaure ka na ave pe he pro kala mo ga e pure anga ko ave ga ndo ki ndu si lo ai ago i ko tu u ga ko e tai mini pa ko ko i mo na buto pe wai pe kaure ka utare ni ti le le ka ko i ai pe fon ki para para fo ga nga ko ya ko Wia kau rega dah, wia kau rega lagi. Om sehingga mari bisapan. Ya, oh my god, kau melaya ke kumet di loki aku. Tahu kaki tu alu ya aku, usno kau aku bawa alai pi itu kata baik. Kau sebab itu no no fuka ulunga ngaya. Wisi ya ipi kau rega kau lagi kau ipi kau. Kau melaya kau kau kau fuka leri kau siau iu leri pi siau fuka kau ya ngamaheni kau fuka ipi. Kau di harga kau talan aku nefanya ni. Man man meri e te shiwa ka orega tare ni ki lere. Kai kai tau whaamu ngai mai pia ngai mai na e lawa ke ave kotoa ki muri pe pana whai na maari ke o te utiwe ai i muri kutoi lere i jame. Hoko hoko ai tuari. Man man tuko hoke toke ta anong nge ki ka orega ako. Kwa ispe kai tau tau kukako fuki e. Mi me ko ka orega ngui bia yo ki fwe ke pi fwe ko chai miri fwe ke poliri fwe ke tau kuku. Fwe ko fwe ko e tau kukako. Nga tapi tawalu, tau tawalu. Ke pika tau taha walu o taha gai ki olu taha hi o no waipe ka ore kai ai ta ula pa maa whanga maari o hoko atu pe mi hi tau poka lapu pe hoko atu ki muri pe ore ka ore kai na usini te te olo pe koe o no fwaipe o au peo pa ni hi ai taha goe o whanga maari na ue tori o ante u mea ke Kau lo kau lo ada tapi, aku kau tu pi tau mana, nak lo kau tu pi tau mana, kau tak mimi ya, kau lirik cakap kau tu firi kau ikat dahi membiaya, ikalah firi lirik cakap lo kau lo, kau tu pi tau mana, aku nungin apa ya he, posisi ki, tong tangan saya, awe lirik dia, kau nak lo tu bahasa, mari lirik mui, penting tu lirik yang, biar, kau biar betul tau fai, kau tu firi mana lirik.

Te ufaka anaua mo fi finish Ameria, tau mai ana e malawa, ke uinashi he vayo e nonga. Ogune tupulaki mo mapuno puna, tafia loto ukinoha a, ka eku ke moe o tangata, asini sini a ngahi matawai.

0: ko e tautaini ku ose taumini te tātolu pe a mei he tāua i he pongpongi ni kaje. Tau foki mea ke tau polkalama, whamalo atu, lavalirei hino o atu, whakaawa e tau lotu pe a pehe foki, ke tau whasi taitari, taitari a ke kau penolo e pongpongi ni, pe a pehe kakimotolu mou mea mai e ngalu o pe, pe a pehe ke ngalu ea, whamalo atu kakimotolu koni, ko mou asi hake i he ngalu o pe, ke a sika ngalu afe, pe a pehe ke a manu i toitu usiare, Manu Fetoa, pia pehe katu Soni, Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, ki Bamastoni, Afkaloni Hea, ki Antli, Wate Toltau, Saia Tayone, pia pehe Foki, ki Amasaia, Topuluka, Kiko Furimaono, pia pehe, ki a Fred Fonua, pia Movrian Sau. Kaje, kata Foki mai, ki a Onevela, Onevela te Foki mai, ki a Tekoi, kamata mai, tau polka ma, malo.
1: Io malo pita e te vita te ke kamata e tau programa ko fa fa te piso pe ke pe ke aweina ai fa malo la hi ko nga ko e lot le lei ta ta ke ke tau programa piso pe si o ke to to lo tu e ta ni ko ta nge hi ko palestini e fa malo te vita e te te lot le lei pe a fa la mari e tau kresia i te ke kamata e tau programa ko la ki tafe mai pe kresia ka venga bo te te we piso pe ma tau tolu ko ia tau tatale lei ki mautolu i he fiafinu kai pe ko ia te itaka ko tau fafitai ko ngā koe tau au mai ki he kamata anga vai ua e mahina halafononga tau au mai ki he vai ua e tau i he kamata anga o e ono e mahina pia ko e poloklama ko omi he pe tiso pe ke tau kamata ai ko e poloklama hono ngufuru maavalu o e hikule o e whakatua melie i he pongpongini a whaa sune o e wafe bawa no o tau fafe tai o tau kau fataha mok nau tolu he ata o ngō moe o pe me otu tonga Nusilani Australia pe heke Amerika Hawaii Britania Europe pe amo Siapani koe ka vei ngā pongpongini o pe he a hono whakarea koe tū uta a e lotu whakakaristia ne mo hono whakatoka i he otu tonga e mihi tau taha fitu, hiwa fitu, ke tau taha walu no noa. Au te ai atu, koe tū uta ai lotu whakakaristia ne, mohono whakatoka i o tonga, mihi tau taha fitu, hiwa fitu, ke tau taha walu no noa. Wai, ai le soni hulhulu, to oia me kosperi, i to he mātiu, wahe wawalu, kakai vesi hono taha iwa, ke he wanoa, koe whikaula hi pe ia. Mo woki mamani o ngahi kakai kutoa peke o koe koe kau wako e. Koe ko whoke atu e uheina, ke te koe ke whai on whakatau lama e tau kamata e tau polo kalama. Ne whoke atu e ka uheina teitai, malo.
2: Io, ko pe moha wha malo lahi e tau ausia vai pongpongini, pongpong whoko e niange ko lave e nivela, ko tau ausia mai ni rakuike o e ono imahina, te a komahina ko sune wafe wa no ta wafe ta ne kai tunga e ha ka koe ofa e tua ta o sea mui mai pa wha malot ka ki moa o fai fikao ono ta taki mai tau ki fatongea hi kuleo o e fatu amerie i he pongpongin o malat ke tata o ma katonga le wa ma lot ma alie wha malot ki ai muno wha tau lama mai tau prokalama pe a te wha malo se o nevela tupo i ono fataki mai e tau kawe ngai he pongpongini pe a koia ko whewhi ai. A ko hi ko whewhi lai tai tai lele e tau programa pe whoke tau wha mahalo ki tangai piso pe, piso psalon tlala vea ki ma o iwi me mahalo hi tau lele mai he pongpongini ki ofa pe o tua. I he e tau programa kake he koina kuke osi a fataula mamai e tau kawe inga mahu inga mo papa ofa i he pongpongini ai a koe tū uta e lot whakaristiane ki hono whakatoka i o tonga i e tau taha fitu hiwa fitu ai a ki he tau taha walu no noa a koe a o kululu e mea mātiu a watolu vesta hiwa ki hua noa kei ke e pisaupi kokore pe mua ke ke hamo au tuku mai a tala teu ki he kaweinga mahu ingani ke fai ki ai ha tau a peto ko faho ko ke ha tau feu i ka ke kata pe pisope ke ke tuhulu mai pe mo a lave i mai o no tala te we ka venga ma ingani ta to ki faho ko tu ha feu i malo pito pisope
3: Malo bito London di bau tau fa fitai pege o tu ma fmasi ko ya ko e tu yo taimi mo itani ti fo tu e fa se fili mo fa ngata ta wo si ma e pong pong fa kolokon fa malo tu ni ke no fa fa ga de vita ma ka pe ke a ne vela pe ko manatu ma pe e o ofisi ma pe ku va ka ya tu ke to le le e fa to gia mo no fa fa ma to ato Porque con lo que como fue no fue parte de parte de pie parte de que ne mat. Ta como fue en ofu ha con o si pe por lo calama con tu kumaya al fai se cau que lo te faren. Fa malo la ya tu que se me pe me tonga por lo calama pom pom y coeni con oinga con fu fu fu fa tu uta al cosperia que tonga y ta ta fitu y fitu. E kai ngā whanongo he kai di tau kamata pe mea e ka kukai pau pe ke huanga o mai hono pui pui tua ai uhinga na e hoko ai e ngā himea koe ni pa tau to siu atu ke lolotu atu ki mua ke, ke maunga maarie ke ta whaaki koe ni ngā hei a e vesi folo fola ai pou pou i e pong pong i koe ni ko tala noa he a historia koe au lotu te kala noa pe he lotu whakaristia ne pena e taimi hiri a lo e kala si pe au mai ke taimi e tolu tolu pe ko taimi a na e peki ai pe ko tala noa i mamani a ko ia na ni mapea si si i mamani a nevela ko ante oke pe amo selu sarema na ea semisi pe amo Alexandria pe amo Loma pe heki Constantinopolo ko taimi ko na fononga mai he taimi ko na fononga mai e tunga o e hiri a hono tutu ko ni o selu salemana e nero e na taimi ano pitu pe a mai ki he taimi na e tau po pula apito e kristiane na nau underground ko toa i he taimi ko ia. Pea ko e taimi ko ni he tolunga au uan ni mana na e whahoko ai ai ngahi tutu uni e ko hinga ko ngai ko sirio i he taimi ko ia. Ko ia mai ni ki he taimi na e whakaukau ai ai tu tapu o loma ki ni hanga waka i ahano ai tafa aki o ia ne toka ngā ia pito i fo. Pena e sena ne hangai o ave ai a toko taha koe ni. Ko sangata Augustino na ave i he ni mangi au hiva fitu. Ke i whakapo uri au pito pea Britania te mousio ki tonga i he taimi ko ta fitu hiva fitu. Ko e tau koe ni o ni mangi au hiva fitu na e na nau whafononga te lotu ki Britania. Na nau fe paki mo ngahi pore whai ngā taa e aho koea. Iho no whakatu uta lotu ki Britania ko mea peia na e ko i tonga i he taimi e ta fitu i wa fitu. Pero si mei ai ai fo i tau e nimange au a ono fa pia na whanga rewa o whukatuu i he taha fitu i wa fitu ke avia e lotu ki tonga. Si o ai ka fo i taimi koni ka fuku senturi e nima mo i tau e no fa e no fa kau kaua i he ke avia lotu ki mamani. Ko te hui ko ke kaina mena na whai ai ngā ue koe ni. Na tō ai vai tawhi lahi ko no ngā i he tō ai o whai Britania i he tau taha palu tolu hi vai o lako Sanuari. Ko hongo tangata tō ki mua i he malanga whai vengeri o ko John Wesley mo siasi Whitfield. Ko hongo tama ko ni na hange na ua ia hafo i kalofia mai ua na na malanga i Britania pe ko makatu unga ia a tō ai o wha i Britania i aho ko ia. Pe ko makatu unga ia e na ukamata ke na unga whai vengeri o i aho ua e peleri na to tolo atu ai o wha pe me lontoni au ki Bristol. Pe koe kauia i he ngahi ngāua e ngā tama koe ni nana malanga pea tūlole whonua pea koe mea kotoa na e whakatoka mehe nimangi au iwa fitu o au mai ke futaimi koe ni na makehe apita Britania. Na e mā kona apuito e tūnga wha lotu na e fie kaia ka kaigi he mooni a lotu. Pe koe taimi eni na nau. A matai ke fatu ai, mo whakaukaua ke na whanga fatu haa ke avelo tu, o whakatatau mo i ui koe na koe me whikau rahi, i a mati wai wawalu, tati he ke maa ke vai taha no. Ka koe taimi koe ni, i a umai he, i foi taimi koe ni, osi me iai a ngahi tau, o koe whakafufua koe foi tau e ni mawalu. Ta fitu tolu hiwa e toe o whaipitania, ta fitu iwa fitu, nana no foi o fa kau kau iai ke langai a la masa ko London Missionary Society na taki mu asas Englandi mo nga independent church mo nga siasi tawatai na o na fatua i pe na donate e kakai tu mari a ko ya o ma o ya vaka ko ni ko taf to ga vaka ko ya ko taf na captain ya to taha ko ni ko Wilson e kai nga hai kai ki tau sio ko me mahu inga ni a tau felave mo Britania i lotu pero he kai te ko mahu inga au pito a fakatoka ko na ko speri na mai me Britania o ange ki tonga isa te e ta fitu e ta hiva e ta hiva hiva fitu na ia i Britania pa na o kau he no faka fe ia ki Canterbury ki fitu ki no fa mana tu a ta o ta fe fanga o lo tu i Britania pero mahu inga au pito ia ke e ua te tau tukuane a e tuunga historia o e ave ko e lotu te tau sio whaka loku fua ki ai i he tafa ake o initi ma diversity ne ua e tau kehe kehe mo ia u tau ngau e whaka ekumenikare a lotu ko e taimia na whanau i ai a ekumeniko whakaukaua ke ngā whakataha a lotu kastia ne i aho ko ia kake i he nao mau ko ia pa nao tuku mai ki tonga i he aia o kou lau e au e me ta fitu i va fitu na nau tu uta e ki tonga wa o mai ke wa no wa no o ta we ne wa nga wa hiva mo mahi na taha mo wike tolu mo aho e wa he pongpongi me aho taha wa e peleli ta fitu i va fitu e nau tu uta ko ya pe ku mahu ina ke ta o sio loloto atu ke tunga ko e na nau iai e nau mo ui whakatisai pare pe au mai mo taimi na e fufua malanga iai ai ko speri i tonga e aho ko ya ko toko hongo fulu na nau fola watu ko i ki tonga pe te tau toki lawe pe ko nau ngahi ingoa ki mui pe ko loto pe te vita pe he ki a Honevela Molontoni tau nofo pe i he laki tu uta ko ni mono whakatoka i ko speri i he whakatonga ko e mea maare au pito au pito na nau folau ki Tahiti pa nau tau kai maasi pe tu folau marewa waka ki tonga nau tau ma ki tonga e aho tahaua o epeleri Whakalolo mau pito e kāinga whanongo ko e tāini ko ni, lolo tonga tau whakaloto whonua i tonga e aho ko ia, pero ko tau whakalere moa. Ka ki mua i na e halai ai tu i ko ni, ko mumui i he aho wa fitu e peleri i o tau pe ko ia. Pero ko mahu inga au pito ke tau whanonga maki i he tafa a ko ia, pero ko aho taha fitu pe, o epeleri pe ki mua pe ato ki pekia ko ni koe na toa i tonga ai fuofua malanga e ko speri i tonga he toko taha ko ni ko sione pakenan na ne whai ai fuofua malanga i he otu tonga na tō tau ia i sere mai a vai tolua me siwa fitu pe ku mahu inga au pito ka inga ke tau nofo ai koe na siya ue ngā ue kautama ki tonga a wange o tō puku whakatoka i ai kōsperi i tonga pe a mai ke taimi na morea e mo ui i he aho ko ia pe koe ka ui he toko tolu na si na whakapongi ki nga tolu i ha te iho aia ko hapa pe mo paweni mo kalatoni ko ki nga tolu e na si tō tau e whanonga na e whai le whakaloroma koni na e hoko a e whanonga koni ke he no ave a ongo le rei ki mamani pe koe kauia i he mea mahu inga au pito i he lotu whakarispia ne kasi i tō tau hata kainga tawanga pe o kapau na e hoko ke ki tau tolu na wholononga ke ngai whanua ki mui pe na tō tau hata ku tau whakamana tua e ki nau tolu ta tau tofu pe mo sio ki ai e pongpongi kau whoke atu e ko hea ko tau tai milon toni maloa pito
2: Iyo, ko atwe pa malola he pisompe he iho o kini mai pa mono tala teu i lele i mai e tau kape inga mahu inga koni. Koe kaone kape inga mahu inga mahu inga. Kako mea o maari e lahi aki, ko ho o lawa o mi kakato e fika moe loloa e ta u moe mahina moe aho moe houa, hono tuku lele i mai. Ufakoloa, kwa fifi au pito pisompe kako hiko e tau taimika tau kamata atu teu, atlewa e fuol. Uraki fehu i ke te koe, te askapa tato kolos lewa ki a teita maka pe mo onivela. Uraki, koe ha lewa hono mahu inga ki a te koe. Ai uraki tu utakoe a lotu, whakaristia ne moe lama sa, i he ta fitu hiwa fitu, pe moe tunga o historia o lotu i tonga. katak pisop ka fokiat malo
3: malo bito lontoni pe ko e pe modi area e punake ilo na le fatua e fa o ko eni ko maka ko to he ka utisai pare me no aho lupe anoa na ande tala hifo ki uta ko keno ko fa to ka ni ta no fu mau inga au pito ke te au sai ko to ta nga fa misnaria pe ko ngo ia nge te au a to ta ko ka la we e ta fa a o nevela ko ta fa ko ia ngo pe so ti e so ti pa ilo pe so ti e so ti o ko ilo pe ko mahu inga au pito ai nga we ko ni na fai e la masa pe ko e fa ka to ka na fai no fa ka tu u ta lo tu ko fu tai mi fai na ta au pito o ta u fa ka lo to fo nu a he tai mi ko ia se ke i ta ka ke meli no anga no fo fo nu te ta to ta la no ta to lu ki mui ki a misa lo le me fa ka tu ta na fai fo mai ne ta pa na i to ngai pe be ke a misa to masi ko fu tai mi ko ia o ku ke he au pito ia ko fo i kuonga ko ni na fa ka tu u ta ko ni ki to nga o ku ko konga ia o mau inga o pita historia ke tau ilo pe tau o ngo i pe tau mau pe mau inga ia kia te au ko toko ta ngā wha misinari he ngai whanua ke kena o iai fe paki moi whai ngā taa e mo ui o ku ta tau pe ia pe moi kautama koni kono ke ke he pe na te ui ki mau tolu ia ngai polo kalama ke ke o mo ui ako whakatisai pare moi ako ke misiona lea o lunganga whakafonua na he mea kotoa koe na ako na mau ako mau tolu ki ai kako si ika koe kakai koe ni ne tuha ke peo pole e na mo ui pe na etari e na mo ui o maka tu ngai e na ufono ngai koe ke koe na fie talango fua kakato ko me mahu inga au pito ia ta ku hange ku ngo i ko e au ko ki ai ku puri atu ki na tolu na asi mai ho na kuri ki loto to ko uri to ye na asi ki loto a la ma sa te tau e ke ki fe a hape mo ta feta ngo taisi na u hinga ia maka tu unga a le lei e na ko i a ko i tau ka kai ki tonga i taimi ko ia ka ko ka ko foi taimi ko na fa tu uta tu ko ni o hange pe fa tu uta tu ha ka tau ta wa ko mi ta fa ki ko ni fa tu uta tu na fai i he tau ko ni ko ni ko ni ulo aki a ko ka wia i he ngahi mea o tau lava ke na alu atu ke fonua te eki ai ke na hoanga ilo ngahi mea kotoa. Ka koe nau kui mui, koi ngā, koi ui ki nau tole vokasio ki ai. Pea ku mahu inga pito ia. Ku mahu inga au pito ia kia te au, ai ngā ue na whai koe ni. He na e kai ke ia ai haki iaka, he kai ke kine lava koe kai. Eki, ko haia Paula, ko haia Apolosi. Ka e tama ke ne tō, ka e tama ke fui fui, ko e whakafua me e lani. Pea ku ngā ue na whai he kakai koe ni. E toko ngō fulu ko ni nengo nai more mo ui ko iai. Ko no whakatoka toho nau toto. Pe ko ulea a ki te e ngai te tau polo kalama, a lea a te turia ne me loma. Ko toto e kau maa ta ko pulu pula e sias. O ko lau e au, ko ki konga pulu pula na mate i tonga. Ko whakatoka i e ko speri ki e whakatonga o tau lave a he ngai heguni. Ko tau lave pe a manu vai vai he whangota lulutai. Ko lulutai e ni. Ko e si afi na nau whai o lere ke whakau mai ke o tonga. Pe a ku maho inga au pito e ka te au lontoni. Ka whokia ke te koe maro.
2: Io a famalo la hea tua pito piso pe koe uraki e tau feu ipa fu u mau inga pito famalo ki ai. Ka te ta kolosi ki he ongo whaifikau, te na maka bea mo onivela, te ma kolosi at ke tāna ki mai boe no tuku mai e whakau kau. Kau foke at malo te vita.
0: Io famalo atu piso pa pe ki a ueina, ka e foki mai ki onivela, foke atu ka te koe koe ha o tāna ki mai ki e tau polo kama ko ia ki pongpong ni malo
1: ia malo apita e te itapea po malo at pisope e historia mau inga koen tau whanau ngai tau ngoi tau maa whanape e ku ke hango to e hulu i mai i whakau kau tatau na whei ngai pia mo te vita si o whei laulau na whai he tau whanga whanga kui hu whanga whatapu i tonga na omi o tō tau i whanuani kui ngā kai melino e tau nofo sai episode oku fa ma fa na ta no fa ka tu ke fo pe mo ki tonga we na pepe ke ka fa no go ke fa ya ta ki ta ta no a me ya me ta fa ki ko ni ko e ta ta ko ni ko captain cookie ko ilo e ne takaina ne fai he mamani koe ni nei koe ne tu uta koe i tonga koe ngā koe tau lawe ki he ki he alu ki whinga koe ki whakatu uta e kau misnare i tonga mandu nei ta no e taki mu ak ai fai ke e misnare pe mo evangelio ko e fetau laki o fetau laki ai fra evangelio ia ai rea pe mo ulunganga ko misnare o ia fetau laki ko te hau me mamani ke he ke mamani ke ai ke ko men ko mari ia ai ko tu ke ta no tangi tonga ke fanonga nge kau ai kau fanongo he pongpongini ko ma ko ke episode dai pe e Captain Cookie. Nā ni hanga whatonga i hene whalau honoa mo e tolu. O kui ai ai whare o kulanga he funga sia. Pea koe maka nai ngāhi ake ngai whaitoka tokua koe whaitoka e kau eiki lalahi o e whonua. Koe mea kana ni hanga o ripoti pea ni hanga o whaka o ni hanga o hiki i he historiana ne pehe na ni hanga o siofi ai alu a kai ai kakaina e fifiri e nau alu o punou pea nau huki e whare koe ni pea kui e whare koe ni na iwi koe whare tapu pea tokua na iai e taula o kunofo i loto he whare tapu pea koe whaunga ia na e pehe koe lotu ia na e whai tonga i he kuonga ko ia. Ka maari e tau sio ki ai, aina nau pehe, koe kau tangata koe ni kau taulau nau nofo i he whare tāpū, o kuo he kakai, kai nā ngai whonua koe nau o tala tala ngai whaingatā ia, e nau ngai paloparema whasuo siare, tokua nofo e kau taulau ki ai ngai lau maari e nau whetai aki, pe nau pehe koe taimke, ku peki ai e kau tu i e whonua pe ka kau eki la lahi e whonua nai pehe aina nau pehe o ku lawa ke nau tala nau mo ui pei puloto pe ka taimu kau awe e nau whai ngata a awe ke kau taula pe ku whai e tala tala ki puloto pe ku omi e ngahi mea ko ia ke omi o whai aki a hono wha mo ui si o tau kakai ko ka ku lawa ke mea ko nipi sope ko i sio ke whai ngalotu nai ai e whonua ka ko ke whakatu uta, ko ke hango omi, pa ke taki mamata, e tau whakau kaumbe, mo e tau, mo e tau sio, ke taimi nai tu uta, toi koe fukuanga, pa mo e whainga lotu na iai e ho tau kakai, he? Ko ia ku, o ku whamafana ka te au he pongpongini, e ku sio atua e pore taki ko whai, e kau misnare koe ni e toko hongo fulu. Ko meka ko whakau kau ki ai pisope, hono teu i ki nau tolu. Hange kia te au, koe kakai, nā nau pōre ke ngā weni, nā nau womi pēna, iai whahinga mahalo, koe malanga pē, tunga malanga pē, whahinga koe omi pē, koe pōto i ngā ue. Nā nau omi pē, nau pōto i ngā ue, i ngā himea kehekehe pē, malai kehekehe. Ke omi whataha pē moe, omi kōspeli. Ke whai aki hono teu teu i ai whonua e pisope. Ku tonu nai e ku mau pisope. Ki wha maalala mai pe i tawha aki ko ia. E kse atu he. O te ke mahi no na whinga e lotu he mea o mea i mga mea kehekehe. Ke whai aki hono teu i hake u hau whataha u mea kehekehe kai ke fuloko mahi no ka te au. Eh? Ko e te whoke atu he uheina, teita?
2: Ia.
1: Ke whoke atu ka uheina ke...
2: Ia ki tara. Ia, whamalo tō pito ane velai, ko whamalo lahi au pito pito ke te koe, pia na kumare ia ho tuku i mai fu irea koe taki mamata. O kata whamalo tō piso pe, he koe tau fui programa mau inga pongpongi ni o kura ki kamata taki mamata piso pe kamata me kamata anga, tau tai fitu hiwa fitu pe toki whai mai. Ka koe a piso koe koe tau tai mi, te wanga ato ngofu i whiu i koe ni e ua, whataha i mai e whataha mo i whiu ane vela, koe i pe koe tau tai mi. Koe hārewa a piso pe ngai pore koe ana nau whehanga hangai mo ia, i e taimi koe ana nau tu utai i tonga eiki. Pea koe hare waho nau iku a ngā ai ola e nau ngā we. Kau whoke at pisope, mālo pito.
3: Mālo pito e lontoni pa kofa mālo tau ni vela ne o me whakau kau koen. Pea koe taimi koe te tau whoke mau pē ki a Semis Cook he taimi nai whanono mai ki tonga. mana tu ange kaina me he senturi ta fa o a me fu time ni kon ko o Columbus e ta fa i wa ki Amerika me ka kama ko ya na ke fa pe unua ki kon ko e ke na fa kolonia na te ke fa kolonia na me pe o fa si si o fa ina de ke oko pe ko ko ata ki tu ki ai ne wa na wan ki tonga pe o me ngo ka ta tolu ko ko ko ka kai ana ofa ki ta tolu kana e toi toi me pe fa ka ka me muy mia ka iku wai ki Hawaii one peke ai as a Miss Cook asie i heni fon one a mea na na fai ke fon one fuka kolonia ya Australia ni pegi nusila ka ko futai mea koe na na uonge na autoria koe ki ai i futai mea koe opio fuka siu siu ki ai ka i kai peke invade ha fonua ko paulewa ke ave na ufoi a foi tamua fuka osi koe slavery trade ko ko ka u he nga me ana na fai ke fu afrika pe na tetu ko to be pe ko ngo fa lo ma ta me ku te si o lo to ke na ta o ma na te na wo ma i ki na to lo to ko ni ka ta to i ka na na un pe na to na ma na wa fa nga hi a se ni ta ke he ke na wo mi a ki ko ya fa fo fo ke ta mi ko ke ta fit fit to lo e ta si o ke he ta me fit fa ha o ke ta fit fit fit na ya un pe o fa ka si si ko ha fa nga me ma ta vai vai ka na la ma na to le na wa kai ki fisi pe na la ma fa ka kolonia i ta hua tu moe me ka un tia ha ta va lu no to lu pe na la ma o si o ki nga fo no to na na na na an ta ko ya ai ka ko e ko me ko si ko ki ai he ta mi o kuongo ye ka te awe tala no ko ndi. Na maua ko ki hai fonua ko alfa ka tata pe ki Rusia, os maulava elea ilo lunga fuka fonua, ma ilo ka tafaa fuka sosiale, tunga fuka politikale ai fonua ko ya, pa mau Tokio ki ya, ye senturi i ua taa. Pe ko tunga ko ni koe ua taha me ua noa, ai ka tunga ko na siya ye kalas ai ti kao misnare ko ni, na te upe na tolu i he nau tui, ai na fai pe ai ngai kalas aho ma ngai te ki na tolu, pe pore na mbui ko ko ka blacksmith ko ka tuki ko mea o mai leva ki ki fa anga e na skills e fo nu ko na ko nga o fa lot ko ki e pe na alu fa ta ha pe ai ko na ki mea ofa na ilo ke o tuam pe mo ki nga o na na fa i ke o fa ya langa fo nu ke na o langa ke fo nu ko ya ai ko ko ma ho inga pito ya e he time ko ya ko me na na fe hang hang ai e kai ni ko ya ai pore ko ya ai na e ai na love pe ki ai na ai ba na polo kala ma ki mua lolo tonga fu tau fa lo to fo nu aton fai na ta au pit na ke ki ai ko ta no fo ko ki ai e ta lo to to na ton ke fo ki va ka ia to ko ha fa na me na wa o to ta na ba na fo kana na o ko ma pe fa na ta na na loto to a pege na no fo pe tonga pe ne mo na ke tai min na la me por kala ma o kai ngo u na na fa to nulia ngo tama ko ni na ke to ko ni ke nga ka fa misinal na ke na to ko ni na na to lia o ka ke na ange de ko na loto ki ai hange na fa ko vi ta ka kai o na u ange ko loto te volo mo ha ta la no na fa ko ke ta ko be ko ni ko e fu tai mi ko ni o ke nga o fa misinal o ku ko klasi lua ki ko fronted mission ko frontier mission ko kinau tolu ya o i he frontier no fi hanga hanga i mo fainga taa mo me koto pe ko e ko mo nahi ko kakai ko ya uteu i nau tolu maa silan ki nau tolu pa yere me klasi ni uteu pe ia ki ngai siasi pe u faka kolo pe ia o ku maama mo me kia ka ko foi taimi ko ni he konga ko ni na frontier ko to pe na ngawe pe na wo ko konga ye e na mahu nga ka ko me mahu nga ye na tolu e na complete confidence e otua e na tui ta le e ye ke otua ko me e ye ma una fu mahu nga ne va na fono nga ko na tolu lo tonga fai ko tau pe fai ma va e u ate ta te he ke na fimare le ake ko si konga fai nga ta apito ni. Konga faka o fai. Hiri ko tu pou lakin na faka ongo ta ko tu aie fai ngu fua nga faka misinari ta imi koi. Ko fo i ta fihi na fai he kalkama ko nia de vela me te imi. Fai nga ta apito. na se hanga hangai mo mate te mo me ko to pe a ko to ko na ki ko lo na ka asi ka inga pe ko na me ko to pe na fa he te ta hanga to to tuak tuaki en ai me ko e taimi ko e o ki fa po uli ka ka fu taimi fa inga ta au pito au pito ani ko ko hono hinga na ia pe ta lo tu hanga ku lave ka ni vela ko ki ai ta ko taimi na na fa tu u ta ki fa to ka ko e fa ka ofa moni fa ofa na fuwa ko ya e pe ko ya o ke taimi na na si maneli haloi ko nga ko ka ho weki te na o ki ha ke na wo mai ki o fe ave a ki holo ki na to he na ke ke ta ha pe pure he tu tonga ta ni ko mala tu ene tu ko ya he taimi ko ya ku ke la o mali e pe a ai a ko mu mu he taimi ko ya pe ya te pe mo e pe mo isa te fok me pe ka te au he mo mu ki ha mea he e hata kala ua ko e toki toa muria ki he tau ko na ki o fau mai ko ni ko e i fo ka ko taimi fai nga taa e ko tau sio ko ka fu taimi fai nga taa pito ia ki he ngau e fua misinare a eo a ngau ko ni ka ko mea ko o tau wako ko mea i neamu ene fai nga taa ka ko toa fui pulu pula ia kana e kai ke toha foi pulo pula e koi foi pulo pula le leina faka toka i tonga e toki toho takai holo ngai toho koni ki mui ka koi pulo pula na si toho i tonga e aho tafitu peka konga pulo pula ko ia o kutu taku ai ngai tou e konga ke kepe o au maki tau tolu ngai aho koni ko ia kai ngai kana e tae oua e nau loto lahi mo ina nau me nau feinga ke whakaha o a lot whakaristiane ki tau tolu ke nau fai mo tati hi pe me fa na ta ai pa ya tu a ma ala e i ta ta ku si o pe i e ua ko pau ke a to kini pe pa fu a ta ko ya fa na ta api to ve la kini ko fa ko pe ko kini va e ko e kini ko ko a ulo ki e ko pe ko to i ai ta ho ko mai ngo we mo ngo we mo ngo we ta ko no kama ta i no kini ko i ai o ku ka o ye ki ka ta ma ko ni a nga we na na fa i a no fa ka to ka ko speri i tonga o a mai ki han ta ma hu inga pi to ye ke na o ke ta ma na tu a ki na to lu a nga le le na na fa i ka fo ka ko ya ko ta ta mi lon ton ma lo pi i
2: o a pa ma lo atu e episode pa ko hi a te tu ko tai pe ko hi ke ku ta of mai ke ko a o se ko a racket au programa te o tai pe fe hui ko ni ke hui ke pa ma po e ke pe pa ta to ki fo kreva ke tu ko mai a la ve a ngo ta ta te ta ma ka pe a mo o ne ve a e sai a ka ta ke ange o la ve mai mo a ke anga hi me a pe mo o ni me a ma hu inga a na ta wa ko pe a me ka u nga u e ko ni kwa misinareni. Pea, o koutui me fwoki na elava heni ke tau sio a falo fua ki hono fua pea mo hono ola. Ko ia ko e fua fua faha ko fugene tu uta elot fakasiane. Ka ko ia e piso pe katake ange ki ke lave mai ki ai malo pea tatok fwoki ki a tevita mo onevela. Malo pito piso pe.
3: Malo pito e lontoni pe kukau eni i ha fehui mawinga pito ki faha tokanga ki ai. Pe ko e te kau whakataha pe mo e mea koe o kou tui ki ai, pe ko e mea koe kuhausia koe ki. O kou tui ta ere e ia. Fu ngau e koe ni a tō taku na e whai he kau tangatani. Koe fu mea le lei whakaluku fua ia ke tiki tau tō. Koe fu i whakatoka i fu tani mi whai ngataha. Pe a ku mahu inga pito pe ia ke tau tokanga ki ai. E koe le le ia koe la hoko. Ono inga na ikai ke hoko ai voko ai vokasi ai uiga na tolpa na unofo. Ikai na nau mui mui e kosperi. Mo alu. E koe fai ngata e aho ni pe atu alu pe mai kai ke ke alu toko chika ngalo tuia. Ka koe uiga na na fai mo alu. O simahi noe koe oke mate. O se mahina ko alu ko nga fa misina le ko o ia ko ia o se mahina te na mate i e feitu ko ia te ku mahu inga pit te ko ne mo ne e toko taha ia na tolu na e na alu ia ku mi mo ia ia ki e toko taha ka o ki muri ki ha mea te alu ia ki o se foi tau fa ia ni tonga ia te mari ko ia to ai tonga ko ki ai pa foi toko hiva na na to ko kana na ka te kina pe fa na ta ko na na fa ko me at mahu inga taha ka te hui stu hei sto i ai, ko na obedience better than sacrifice ko na tolu. Ko na taha ngo fua, ke hui ka ki na tolu ke na uo mai he misiona. Ko koe konga ia ku mahu inga au pito ke ke whae koe ki ai. Te kuna whanga omi ke ka tolu ai, ai whae nga olu nga anga, me whae nga moui koe ki ai. Ko e ui ai lotu o kehe ia mo ui ai fono mo ui ai whaamiri mo i koi kehe. Ko ne ui pia ke alu mahino lewa ko inas matea. Ko e ko konga ma ui ngā pito ia ai le leina ma he kau kama ko ni. Pia te au whafoi tui, whatoi whafoi tui tui lontoni a ko au e me alahi he kau kama ko ni. Uloa ki nau whanongo le lei te au ki nau tope nau mavahi. Tau eke historia i mamani ku pekoe. Fonua koe i mamani oku lahi taha no ave ki mamani ahoni. Ai kau ngā whamisinare ko Amerika i ahoni. Ka taini koe ko Britania koe. Lahi ange koe ave koe ni koe ai lotu. Pekoe lahi ange tāpua ki koe i fonua. Pekoe kau ia i... Ko mea maria ku wanga se koe aku ki ai. Koe tau e ni mawalu e na whae ne e ni a Britania. Ke whae anga ui. Ke he au pito ia vela mu wawahu mo tonga. Tawal tol fa tope o fa taupe taha tawal tol ni ma o ki ha mo falo tu ha mo ke he au pito tapo ma u inga au pito e ki tau sio ai o ka ki nga ki tau fafeo na ki comparison ki nawa a fu inga au e ko ni ka ku ma u inga a toko taha ene ma vane tapo e ka uia i he e mea ma u inga au pito pe ia ki a te au a e tu unga ko ni koe na na uia i ko lerei whakalupu fua ia ki tau tolu he whonua a hono kamatai. Ange te ko kulape pe koe ki ai, koe kini, koe mea whainga ta aia koe ki ai. Koe hoka tu koe ki he keri mo whelei mo mea e te mahala me ki mui. Ka koe kini ko ni koe koe ki ai na whahe kau kamata a vau koe ni. Ia ko ongo he ulau mare ko whawhetahi nga oe lerei ku nau whai. Ka ko whakamaloi e lontoni ka whoke atu koe ia ko tau taimi malo.
2: Pa kamalo a tapito isope ki e fama a popoko ia pe amoe no lawe i mai a e ngahi me a mahu inga mo oni ko ia a pe a mihi ka o ngau famisnare tako hi ko e tau kolos lewa ke a te itamaka pe amoe ni vela ke na wha osmaha na lawe mai ki he a e koe konga wha osi e ke tau raki a konga uraki tau prokama te itamaka a mafokiat pe amoe ni vela malo
0: io fa malo at pisope pa pe ka wena e vela ka foki mai te ai ha me aku ke lotu ke ta na ki mai ki e a pisope e pompongi ni e vela malo
1: io malo bito e te vita fa malo be ki ke pisope ko ga ke ka vengan ko ta no fu ke to ta no e ka vengan ni ta ta no pe historia me na ko ka ko e ta ni e pisope matai koloa e fonua e lotu tau pore pore ngai han pako pou pou pe se te te au ki e tala noa o hanga o toi hakule mo toi makili hake ai historia koe ni ke tau fatonga e mahu inga fwoi fei laulau he kamata anga pau nei kai kamata anga he kai halolotonga pe he kai hakaha ya dea ke tau maa whana tau maa whana ko toa pe hake ko lau pisope tau si atu e ngā ue whai he kau misinare he na uange ki tonga o, i lo ia tonga ia o no nofa maari e ia pena e anga fe fe e na umo ui he fu loto lo tonga ho tau kakai i he taim fua po uri o ye u hanga o i lo i peko taimia e ke i lere koe ni hono kai e tangata i tonga pena e anga fe fe o ni mea koku mahino ka te au ko o tua pe ia o ku he mea ko toa pe ka ko mea ko ma fa na i ko sat ke fai nga loto lahi na na uma ke na o fai ho na ui ke fo nua ko ni ke tau fie fia lahi au pito i e

0: au ta wene uang au ku ta ta no a fok ta tolu ie ta por kama ta tolu me ta fitu a fitu hiva ki ta valu no no a si ko ngai fitu aki a ko a ta u a ko o ta ma e fol fol ta ulu ulu me ai mo wo o ngahi e kakai ko to ape ko ka wako aki a me a ko baptizo ka paure va hai ka ki ta wo ta tolu o ngahi kakai aki ke hoko ko ni kawako aki baptizo ta ke no ape hange ko ko mai ko ki tonga ka pa na ka ni aula va fa baptizo ko tu ya o no hange ko ko ko me na ki lava ki ki mua ko ta no a ko ki hono fakalo to i ta la ke kakai ko lo tu ko ni ko wi lo pe ko wi lo ya a historia na ta la ko ya ko wi ko lo te volo a lo katolika ko lotu katolika ko wi na ya fa fa ka wi na no foi me loto e ko tavo pe na wi ko son te volo ko pa ta si oreva ke historia ko mate anga ko captain kuki e fu captain ko manua ko a britania na ere pa me tahi ka fa no ofia pe ne kai ke ne ilo e captain kaloka ia o ku iloto a son te volo o ku ato ta ia iloto i pe a o poto e fana me afana ko ne to anda ka ko me ko ku tukan jai ta la mai ta umea e ta ure son ta hulu hulu ki ai mo wo o ngahi ke na hoko ko e ku ka wako a ke baptizo ka pa na na witonga na ke ke na baptizo na to ni ko ta ta no ta to ki ai no ai e anga ko e wakai ko ia ki he mea ko ia ko e fe kau ke o o fai ngā we a ke baptizo ke na a hange ko mea ko e ne fai son baptizo ko ia hono baptizo ka kai o whakaulu i mai ko ia kai e ko e kutana ki pia ko ia e pisopi tok fai kia i hao wakai ko hui tak tala noa tawalu ao no ki he tahi wa wano ta peau tahi wa wano wafe wano ta peau anu ta amanati ki ai ka ku ta to ta ta no ta to ta fit fit viva ke ta val no no a ko ko ko ko me ape ko ko me ko hui ko hoko ta ha ke o atu ta u tu aki pa o se pa tok fo ki mai at ma ta fo i fas pa ta tok fo ki mai reva ki ta por kama e piso o fa malo atu malo apito ka o atu ta tu aki ku hoko ta ha pa ta tok tok at malo
1: alo
0: ko vai mala la tua kalau Mwe whanango nonga mo tu wake a pleni kas ki wikeni malo vai.
2: Malo apita te rita malo e lau maria hu ei ki lelei ai tonga koto apik mo me anga tonu mai ki polkalama ko ia a re teoni. O ato ai pere foki anga hi ongonga lelei ko ia me pleni kas. Wikeni fo ka inga ko stau mai e uta fo o kalas ke ke me a lelei ko ia ko lahi lahi ko ia si e mao a ka inga. Ai wike ma ko mariwa tu ne ai ki ka inga me taulanga ne naulava tonu mai o tiri vatu e nau mea lele pe au fafiefia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai ai ka inga tonga pe mo si tutaki mai ke te au ko uhi a ko nau fima o mea lele ki mo tolu ko toa pe u mo u laiseni lena la valere ki mau tokonia toa pe laiseni uke iai pe a ka upe u kai kia hao laiseni fra uri ka kwa ipe ho passport i fetu taki mai kui ka te au e vavita te u lava tokonia pangi ka ko ia u kai pensin lele i ko lahi lahi hono fetu kwa te ka inga ko ia koe fua fatangi iai pe mai sa amirika u maafo ke si a si moi pure anga ko ia i ka inga ki mo tolu ko toa pe tari tari lele ki mo tolu e ka unga au e ko ia plan cash ki mo tolu ko toa observesi ho mau mea lere, lava lere i kautahane, tokonia, kasi mau tolu, ko uia, ko ngahi, fie mau ko tope, uke fie mau ko uia, ko ho mea lere. Ko ki mau tolu ko ia, o ku fie mau ke trade in, o mau mea lere motu a, ka e whakafo o, o mau mea lere, lava lere i moia, pe ku osi o mea lere hono ta, pe ku te kia i ke osi hono ta, pe tu taki mai koi katea au he lava lere i ke iai fōunga, ke tokoni a te kaitahani ka ki mautolu ko ia ku mufie mau ko toa pe. Ko i ngahi iuti ka maa fo ke ngahi mea lere ngā ue paka komesiare. Pea mo i ngahi mea lere ke ke pe SUV, ke he whamiri, a e koi pase se fitu walu hiwa o au ke hongo fulu, pea kua au pe fo ko tahanima e mau atu ia me kautaha ko i ni. Ko i fika telefoni, te ke fitu taki mai ka te au ko i noa ua ua noa fitu hiwa, ono ni mau no walu, pe ko o au tonu mau pe ke mau ia te, ko i fika te au fitu ono e he Nelson Street i onehanga, ka mau me a.
0: ko e taimi ku osta minite ua. Osta minite ua pea me he taha, pea ko kore peke o atu hatau fasika ko o atu pa ma aki motol koini, o mokau mai ki hatau polkama i he pongpongi ni ki a piso pe pa peka weina peka one vela. Motol kotoa koini kumo i he ope, mokau mai ki hatau polkama pe pe heka ki motol i he ngalu ea. Koe ko ate fasiko eni ki a teko e si ka ngalu afi pe pe hefo ki ka manu i a toi tu siare, manu e fetoa pe amutu soni, hala fitua. Pe heka sione tavo, Pensimani va eno, Hoklani Kustafu, Paula Faifikau Paula Moala, ki Hemritoni, pe apefoki ki a Piula Faos Malanga, pe a Mopita Halalilo. Pe heka Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani ki Pamaston, Yafkalo Nigea, ki Handiri, pe apefoka Wate Toltau, Saya Tayone, Amasaya, pe apeka Topuluka, Kiko Furimaono, Faifikau Fred Fonua, Faifikau Liam Sau, pe a Mopita Tengei, ki asreeria. Ko kumau tolu ya kumau mea mea ngalu ea mea ngalu ope, ke tau polkama i he pongpongini, pia pehe ke tau whanau hopo ate. Atu e fasiko ni pia maa kumau tolu, mumu ki kumau tolu koto ape, tau lotonga nga aue i he pongpongini, ka kumau whanongo mai ke tau polkama, nga aue ngai whare maa ki, ka whauri lori, ka whauri taxi, ka security, pehe ka kumau tolu i ngai whare nga aue, tala manua te pongpongini. Pau kai ke ngalo e tau whanau hopo ate, me ngai whetu u ngau iai, mo i kau ngau e kumu ngau e ai, ma umanatua ma ope ki motoru, pa kuata e pe tala o lo au, me whang maringi, ma ki motoru e pongpongini, pe ape heka ki motoru, mo i he tano a ahina, mo mea ma ke tau polkama i he pongpongini. Ko lo au ena mo me i he whang maringi, ma ki motoru i he pongpongini, ma loo.

0: ko e tau tai mi osta mini te hongo fulu pa me he taha he pongpongini whamalo atu ke whang maringi mo e tala o lo au he pongpongini wongrere i atu kak motol koto ape mo mea mai i he ngalua pe ki a pita halalilo pa pe foki ki a piula wha osmalanga mo a prosi halateka maka mo tolu koto ako ia i he ope ko atu tala manu kak mo tolu whahinga konika toki hu mai lotonga ate tau fasi pe a kake Tā whoki mai ki he tā polkarama i he pongpongiri one vela ko kore peka te koe ke tuku mai a kaveinga hono ua koe tā polkarama he pongpongiri pe tā whoki ai ki a uheina i ne tataki mai e tā ngai whe ui malo one vela
1: Yo wā te ita koe kaveinga hono ua o kei malu mo tu uloa e pureanga tonga koe ne kei tau he kovna nite mo e otua mo ui au te ai atu o ku kei malu mo tu uloa e pureanga tonga koe ne kei tauhi e komina ni te moe o tua mo ui hulurga e ai tohi koe ni sāme tolu tolu na koe vesi ono tahawa koe ono whareha mo nu i a ka koe pure anga o tua a kia siho wa ai kakai kua ne whiri mona to fia amen malo foke atu e uena ka te koe ke hoka atu e
2: anu tataki iyo Arbe formalo a formalo te tama ka pepe ki ta ta go se ne ne vera hat po ko ta wa mai ke konga no wa ta polo kala ma pe ta fa ta ta wa mai ki he konga no wa piso pe ma ke ko le to ipe ke ma fo ke tu pe ke ke kamata i mai mo a e ta u ono kini kini mai bo no ta la te u i ta konga no wa ma le au pito konga no wa ni pe he ko ni o ku ke malu pea mo tu loa e pureanga tonga, koe tau ki tau hi e tau kovna ni te ki o tua mo ui. Pea mo hulu hulu kone me sa me. Kai ki he e pisopi tu mai mo e tala teu, po ke tu pat pe konga o te pata pe pa mo fe ui ke ke lawe whakakata mai ki ai. Koe harewa ai maha i tu unga o ku iai ai atonga i he he tau tu koni he ngai aoni. Koe i ke whawhiho na ki pia moe fu ka veinga mahu inga koe ni. Piso pe maalo ka fuke atu.
3: Maalo bito lontoni pa maalo lai atu te mita maka pe hegi. No fatau lama mai e tau pokoa ma. Le vela maalo e tau no le rei ko fai. Te tau au mai ai ki he konga hano ua e polo kalama e pong pong koe ni. Pea ku... O kumari e fuke tau e tau nofo a tau toru i he nahi i ponua he pasifiki e koe kau ia i ngahi mea ku whiu i lai e te au i tai mga ha mea ku mou makehi ai pia tonga e koe kau ia i ngahi mea ku o pati fi ai a e makehi a tonga koe makehi ana tau ponua i ngahi mea koto a pe e tala pe ia mi he taimi e koe nga mea ku tau makehi a tonga koe tau tau a taina e ku kau ia i uaki mea i ki tau sio ki ai ko e tau a taina. Pea ko e kapaoleva ka hataha ia e tonga a ku pōpula, ko tui pē maro, o fie mau ki whahatoka ngai ki ai. A ko tonga ia ku kau pē ia i tau a taina, pea mo e nonga, mo tie maarie, pea ku tau kei monu ia pe ai whonua, e fufo i ma i moa ko ia, whakatuputupu lani pea ku atupo uraki na e whai. Tō ke kau ia i e mā i moa ia, pe te ke ilea ki ai pe e au, pe koe tātā ia, o koe ke e sa ia i he kure aka e moon koe ni, o ku tau ke i mo ua pe ki e whare o tupo. Pe ku aho ni, ku whakalakalaka tu ngā e whaka ekonomika, mo e poto, whaka eke te mia, mo e ngā mea katoa pehe, pe ku pehe ku tau lava haki hi i mea whaka more more atu. Malo mo e whare o tupo. I he takiama, i he mea kotoa pē. Tunga ke whakalakalaka e whonua, na ulawe mai e ngai polo kalama ki mua. Ka kutoe omi pē i he e fia fini, ke tau toi si alo loto atu ke ngahi ngā hui koia. E ka inga whanongo koe mone mone koe ahoni koe ne e lava beha beha ki whanua o ku nau tu ulewa ke nau tala e ngahi mea kotoa ku nau lava ki ai. Pa ui longa te he o pe ngai whamatala mo ata ki tua ngai mo ue ka kai whanua ko ia. Ko tonga nai fumakehe a pito pea tonga i me pasweki. o tala noa pe me he hiva ngau ni manoa a o mai ke ta uni e tau e tawe fituona ke ta uni ki ai ai ke i ma kehe pe atonga i mamani e ko tala noa ki ai i he koe koe tūwhaka universal ko ko ia pe whaka auriri ki ma whaka alfua ko ia o tunga he pasifiki o tau ma kehe atu pe atonga. Pe ko ia lewa no ngahi whakapuri puri e tunga ko ia pe tu loa ko he tainimi e kainga. O tau ilo ukare ngahi mea u hoko e whonua mo mea. Tau tokanga tau tolu ki ai, ko tau tokanga pe ki ai, ko no uhinga ke whakamaa popo ki tau tolu ki otua. O tala no maari e ia u tau sio ki ai, ko tu koe ngai otu motu pasiki. Tau sio he tunga e follow. O follow mo kune hanga fatu e pure hanga tahana pita fitu. Tok fatonton me hata hatunga e follow ko ia. Ko ngai pure hanga kotoa ko ia, o ku ma kehe ange pe pure hanga tonga. I he tu unga koe ni o ku ia ia tonga pe koe, i he tafa aki koe ni, kehe pe mo tau ataina mo tu unga e lotu, mo e tunga koe ni utau iai mo e tala mo e whaunga whonua na ngau aki me tonga. Tau ke ngā ke aho ni koe kiai. Mo ngā e whanua koe i e Pasifiki, tau si ope ki Fis, tau mai ke taimi na hua tue kau India, pe hau ke taimi na malu malu Pitania, pe koe kau ia he ngahi mea ia ku tau makehe ki tau tolu i e tunga he ngai aho koe ni. Tau si ope ki Hamoa, hua ta sia mane he taimi la, hua tu manu sila na malu malu ai i Hamoa, Hamoa ya tatau pe tamo Hamoa Amerika pe ngai fonu ka nga ti ki Solomon Papua New Guinea manua ta to ki na to le kaina u hinga ai to nga utau ma ke he ane atonga ko hinga ko fai kovina niti na fai tu pokuwa pe ko e ne langi mamma o ia na fai mi he tāwalu tolu hi wā me ahawa noa novema. Wa lawe mā pe he tau polokala mā ai lotu ko ia mo i kowina ni te malu mā o tua. E ku kei tōngo mai pe he ahoni. Ko mahoi ngā e pa ku tau kei mo ua pe ki e whare tupo. Pe ku kowina ni te nāne whai ko iau kei tūloa pe he au ke ahoni. Ai ngā ue ai mai moa ko ia. Te aku mahu inga au pito ike mahu inga ki hau tau loto e ahoni. Neango aku hoko ngai mea i he aho koe ni, aku whakaloloma kaku tau kei tau ataina pe ka inga tonga. Tau ataina pe ke tau rea, tau ataina ke tau ngā ue, tau ataina ke tau loto. Koe mea ia aku mahu inga au pito koe ki ai. Koe hiva ko tala noa e sāme ko ni, toko fatu e sāme ko ni, koe ngahi ki sāme koe whakafetai me whakamalo ke otua. Te koe kau ia i e tunga mahu inga au pito ai konga ki mui e sā me koe ni ka koe monu ia ka koha pure anga oku o tua aki a Jehova. Mm-hmm. O tonga pepe mo isileri mā mani whai koe nānite mo o tua. Ko isileri pe mo tonga o kuna whai e ngāwe koe ia i ne mahu inga koe e tafa koe ni ke o tua. Pako maka tu unga ia, e tau sio, pe tau wakai, ke ahoni, ko mahu inga au pito, ke tō, ke loloto, ke tau mo ie kai. Ko tu uloa e whonua he ahoni, me ngau he ahoni, ko hono uhi ngā, ko kovina ni te nai whai. Nā ke whai e koi mua, nā ke amele tau lawa e tau tolu. Pako hono mahu inga ia, e ke tau kei, o kei malu ai mo tu loa e whonua ko kovina ni te koe na e whai. Pia tau tahawalu tolu hi wawa o mai ki ahon. Ka koe, uia ko tau tai mi lonton ka atake o tu whakatoka ngā iha ki kau whoki atu ka te koe. Koe ngā ke lawe mai ki ai o whai whakau, kau pōtala no ai pōni. Malo apito kau whoki atu koe, malo.
2: Iyo, pa malo tapito, pisape tau kamata ilelei mai tau konga hono wā. Ko ke osu mala ala mai pea, ko ki mō peke o kolos atu te utukate a whehu iho nō wā. Pea suka pata tō kolos lewa ki te ita maka pia mō nivela. Ko lawe i fōki ho wha lawe mau pia o whikau aki. Pia mō o whakamama whamai ta whaki koe ni. kan ikai na tolu ikai e ikai kapana ikai na tolu no kamata lele ikai ke tau peheni ikai ke hame fa fa pe lele ki mu ipo ke kamata anga pe ko ku ko mare ma peho fa he aki mai te fa ko ya pa ko fa malu ke ke a kolosa tangi ki fe ko ni kata to koloski e on tata ka ku ke tui e lava ke fa fo ke tonga monia ke fai ha komina ni te koia moe otua i he mo ui ke toi maluangi pea mo toi ae kakai o e whanua pea mo tau otu tonga. Kata piso peo lawe mai ki ai? Kata malo.
3: Vae pito e lotone te hui koe ni pe kukau ena fe hui mahu inga au pito ke fai ha sio ki ai. Koe koutui taere ia ke toi whakafokia tonga mo onia ke whai kovinani te. Oku maho inga au pito ia. Pea ku kei lava pe ia ke whai. Pea koe whakafoki ko ia o koe mea ia o ku whai ngā ta. E tau whakafoki ha mea ku maheni pea ku masani ha mo ui ia. O lata ia. Ka hono whakafoki ko ia ko whaililiu ia e whai. Ko whailiu kawa ia. Ai a o koutui ke riu kawa. Ko riu kawa whakalau maari. Ko riu kawa a ta mai moe loto. Ko ko mea aia tene lava e ia ia. E whakafoki ai ki tau tolu. Whakafoki a tonga monia. E whai ko nani te moe otua. Whakamato ato moni. Ukustala mai te e kosperi. Ofa ke otua ake kotoa. Lau maari e mo loto mo mo ko mea ko mahu inga koi ki ai e. Pea ko mahu inga koi ki ai o ka pau te tau mau e foi ai lau maari e koi a. Koe e whafoki a ki peta tolu ki ai. Koe tau ngaua ki foki tonga e hu lau i si. Patai me ni hiu tau tolu o ala te lai tia o ku tala ia o ku tau fantomala fi mea dai fai. Ihe lai a ka ui a. Ka koe loto me whakakau kau ki mama hei e mea. Pea ku maho inga ia. Tau iho teu teu. Ka koe whai te kau. Tau i whakataha me ia. Me lau maare ka kata. Pea koe hae whataungia au kia te koe. Maho inga taha ki whai riu me api. Pea kau ia. Tau ma kehe anga pe tau tolu i tō ngā mea ngai. Nekia e. Ko ne liriu pe a ngahi whakafotunga ma ngahi. Ngahi tala e whamiri ma ngahi mea kotoa koe. Te nau liriu ki ai. Ka hea me te nau li liu ki ai. Ai whanau ke mu talango fua, ke mu mātua. He aku to tonu e ni e ki pe tā. Ka te hea toho ongo mātua ke alo tila marihuana. I ka ai, kai koe mea ia mamu te ti. Ka ai, kai koe mea ia. Ke alo kai hea, kai koe mea ia. Paka apa apa ki koe tamai mo whae. Ka e tolongo ha aho e funga fonua. Koe whakafamilia, koe hongi koe ke lotu, kau tā mai o eki mu whakaongo ko mu hai eki. Se la la ve i rewa ngai bea koe ni, pa tene lava rewa e ia ia, o whakafoki tau tolu. O kou tū i tai reia pe au e lontoni ko hinga, he koe tū e whiu i ki ai, ki he tū i pe e tō e whakafoki a tonga mō nia, ki whai ko nani te mo e o tua. Iyo. La vaia ke has fitu i tere si ko fa lave ma peki mo ko konga ma inga eni na e hiki e sen wesle ka fitu tere si ka foki aki ha fa ka to mala mo oni vete mo si aki ka ma e ulunganga ko tai mi ko u te hanga vete pu te tau ata ai na le e tu i ki ai tu i mo oni au pito Owa toi vei ua. Ko maho inga au pito. Tau tui ki ai ta tuwangi ki tau tolu ke ohia ki tau tolu he lau maari. Pe whakatonu hia ki tau tolu. Pe whakafemoni ake ho tau lau maari. Seko me lau maari o tua. Ko mea e huma unga taha ko jai. Tau kai lewa ke tau lava ke tau fi. Whakamoni ake me lau maari. Me lau maari e maani aki eni. Tuka lau maari e gene taki. Ege he family. Ege he society. Ake he whanua. Kato hinga utau te hao pe tau tolu e tau tak. O tau poto whaitangata. Tala mai Solomone. Owe me ke te hea mata uke poto. kake mana wa hepe ke afe me yo, afe me yo. Te hono maho i ngā iha no ta take ki tau tolu. Ka e whaisa whakapo ou, tono ba to mea maho i ngā ki ai, ko e riu kawa. Kona he riu kawa i he ta whaisa politika he, ko e unua ki ha ngā bea ke hoko, hoko i Britania. Tu se ule tu i o sare se loake. So kona he riu, kona mea i e koi ki ai. Kona he mea o e tau fie e ongo koi ki ai. O fie ma o ki ai, ka iai ha whakapoki. Aki tau tole maalohi koia, ke tau whakafoki o Riukawa e tau mui, tau tuku lolo, tau whi koi koi i tau ngāo e whakataha. Te koi mea mahu inga i o koutui, taere e ia kia i London, o ka pau e hoko e ngahi mea koia. E lava rewa ke whakafoki a tonga monia, e whai kovna nite moi otua. Koi otua ta tau pena e tupo uluaki e tau tawalu tolu hiwa, Koe o tua ta tau pe ia o ki hen. Pe i hena e tiki moe nu sila. O fea te potu kotoa heo pe tau whanongoa e prokalama e pongponge. Ka koe mea mahu inga koe kai. Koe maluange e mo ui e kakai i otu tonga koe nga foki ke o tua. O koe kai ke inga koe ni ke foki te ai family kaka ke foki foki katoa. Oi ka e tau lea te heko ki ai oku fie mau a pito peia. Ke tau ngau e whakata. Ke pata ke ti whakata ke tau tonu. He koi fi oku lava le vaia. Ke kau whakata ai whamiri pe mo siasi mo e whanua. Te koi kau ia i he kau kau ala he lava ke si whakafoki ai o tau tonga. Oku tau omo he ngahi aho koe ni. Oku whakaloloma ngahi mea kotoa pe. Taku tau whakawhetai. Isa, na e kau koe whakawhoki i ai, han si whakamana tua si kau taurege reka. E ukos. Koe kau e he tau koloa fufu. Koe koe koloa ia na he koloa. O ki nau tolu, nau lotu. O ku ke hei me kau muri, koe ki te mana tu e nau tolu hamea. Koe kau taurege reka, moe vasko ula, moe aua u, i he kakaitonga. Nau si lotu my family. Una lotu mai fonua, una lotu. Koe kau ia ia tafa aki, o ku mahu inga au pito, si ano toka ngā ia ki nau tolu. He koe kau ia he tau, he ngā he instrument kua tau tolu, ke he tau mea ngā ue tau tolu, o ki nau tolu tu waha mo tua. Koe kau ia ia whakafoki ai mo ui, tau kau whakataha iai, pe a lava rewa e London. Kau foki a kau hea ka tau taimi, mālo a pito.
2: Iyo. Pa malo ta pito pisope. No, kato mai tau fatangia. Te ma foke atu e te tamaka pe mo. Vela, koe tau ngo fehu i ena.
0: Malo ia e uena. Ka e foke mai koe uhi koe tau taimi ku wawe pe tau taimi. Tau taimi os tamuni te wawalo pe ame he taha i he pongpongini. Ko fa malo atu e pisope i he tafako ni koe Kwa epi foki e mea ko tokanga kia he pongpongini, hake mea koe kuke lave koe kia hi. Ko tonga o kuke he pea tonga ea pea mei hea toe fonua i mamani. Ko tau malu anga foki mo tau mo ui anga, a foi kovina ni te koe nei fai tupo uraki pea mo sihova. Ko foi kovina ni te koe foi whaka papau aki. Tupo uraki pea mo sihova. Ko mea koe ko tokanga koe kia e kehe koe a tonga pia mo maha toi fonua i mamani. Koe kovinani te manatui kono kehe a ngā koe foi foaki e tupo uraki a tonga ki he otua i ene tui. I ene tui ki he otua o ne whaka auhae ngā he otua whaka peari. E potu i a kau, e fumua ta ane. Koe ne whaka auha. Koe ne tui a koe kia siho va. O hangi ko no li koe a pita vi, he ne wholau koe ki ha ano, o no li ki tahi, kia taufatahi. Ka pau koe mo one o tua, he kai ki ala taufatahi, kia pita vi. Ko isi le li, o ku kehe ia. Na e fili he o tua ia, ai kakai isi le li, ko ene kakai. O na kehe ia, ko e fili a isi le li ia, ko tonga ia, ko e fuaki he tui. Ko tu te episode te to a ki tana ki mai ki he foi ke ko di ke tau si o ki ai ka ko me ko to ki ai ko tau malu anga mo tau mo ui anga ai foi covina ni te ko ni ko me ko tau ke ai mo to fo nua ko sio ke ta no a ko ya hiva ni manoa e ta no a ko ya tia tanga loa e hiva ni manoa e bisope ko e ange pe ko ko fo fo la ko ta ni ku ni a ku ni sa lo te ka pa ke ya fo nua ya hanotala ta ka ke ya ha fo nua ko ya hano fo nonga anga ke fo nonga ai eh wange ko hi ni manua ta no ka tanga loa ko ta mai ura ki tu itonga o tonga eh ne ango pe ka ke tau pe ko mo ni pe ko loi ka ke pe ko ta la o tonga e ta no ko ni eh ka hange ko la ko ka po to be ko ko ta to lu ko mai ta to lu me fe ko a fe tu wa tu me a fo nu a ko ya ko ngalo ya te au ka ku ka ko ha wa ka ka ko ta ri ko ma ri ya ma ri ya ta ha fo ta ri ko ya ka ko yo ma ka ka ko ya me fe e ka ko ta wo ko to a mai pe me ilangi me o tua ko ko ki ta na ki pe ya piso pe ke ka vinga ne pong pong ni ela ka fo ka ka te ko ka pa ko ha me ko ta na ki mai ta te to fo ki malo ka ma wi ka vinga ka vinga te ita ko malo a tua e piso pe ka vinga ma wi ni fo ke ta tolo Na vo e ku ta no ata e ko na vo ke fehui e malu e fornoa o fate fito e kom na ni te mo tua. Ka ko ya honi ba to e malu e fornoa ia. O si fa mo ni mai ai ka kai to lai ka tau te fito ke ka wai wai ku na o mala va he na to lu ke foki ki tonga. Ko na wa ke malu e fornoa. Ma ko fie fie bai kari be e bisop. E ko se fe fe u te tawa u tau tolu ke ngai mea ko ia. Ma donga u kai ke malua e fonua. Ka moni be. Ko ka hange he ka venga o talamai ko e foi kom nani te. Ko tau malua ngā ia. Moni ia. Ka ko e mea ko ni koe ke tau sio ke. Mea na e tau anga e tau ataina mo e tau moui fie fie. Ko e ahoni. Tau futokanga pito ke huoka wau moe hakalo ne tuu ya pito. Tai mkenda ili noa iholo peta ume ata tulko ya itonga. Koe aho niwe toi maalu ya. Na moe tau fanga pulu. Oku tauhi iho tau ngahi api itonga. Ke fai ake tauhi fua fatongia ki famili honu ke pefonua moe hou eiki. Kai toi maalu. Kuomi pe ia o tamate ipe fanga pulu he api pekoe oku. Ne ka wai ki motua mau tolu ia ai. Ka kua whalawe lawe pe kau pe nolo pe ke kau whanongo. Ke tau si olo loto ai ke mau inga koe lotu. Mau inga noange lotu ki tonga. Mau inga ki fwoi mata i koloa koea. Koe koe inga pia tau koe malu koe fwoi mea te tau malu ai e koe nani. Te moni pe ai lea koe te vita pe ke pisop. Ai lau koe ni koe. Folofola koe o tua koe ka Solomoni. Ka na e ika i ke umanatu ke ngāwe ho tamai. Pea tau ilo kotoa pia tolu. Mon pe, nerea koe folofola he keke. Ufanga e whakatapu. O hae ua e buleanga. Ka e whawhetai. Ka nge bisope koe whi kou nani te kua omi. Ka ne ika i pia nai tae he pi. Ka nai tae oua e kou nani te. E mo tu pou luak pek mon me ho fa fa la la ve tai mlahi. Tau kei mo ua be ke fare tu pou au ke haoni. Ane o ia ko fa malo be o me ka venga koini. Ta e mea ko fie fie ai he ngahi li poti fai he kau muri wo ki tonga na uo mātara mai. O e ngai fare fa fo fa ta he fornua. E fare lotu. Au lau fiho no fifili pe koe haa. Fa more be hea e fornua he langa e fare lotu. A koe mau inga ia. Moe tau omi he fornua muri tau fa he mata haloai. O ilo ku lahi au pito e ngai fai anga lotu fotu o tau kakai. E neo ngau kai ke tau ouna e ngai mea. A koe feinga ke tu e lotu he ko tau malu anga be hea ngai fornua muri. Fai ai e lotu pe taki ki ai e whanau pe taki ki ai pe moe whamiri. Taim tatau pe, kwa ngei pe ko tau tāno historia hono o atu o e lotu ki tonga. Taim tatau pe, alufa tāpele rei moi kouvi. Kwa kei ki tau lawa tatolo ke tau hanga tā ofi.
1: Koe kau Britannia bena na a te lotu, koe kau Britannia bena na whawhi paki i loto. Me nau omi mo ngahi mea na whawhi atungi ai ake, ai ngāwe, ai tafe a kōspiri e whonua. Mea tau pe o koko i he tau wome ki ngai whonuani. Pea ko whiwhia pe, ngā koe omi ka vei ngā koe ni ke whai ake hono o atu e, ai re, oi whatua hikure, oi whatua merie. O tau kei whatua merie pe, e ngai re, o tau kei kalakalanga, e ko ngani pisope. I he o pe, pe ka ngā tai, ngai mītia, ngai whitu kotoa pe. O ngā ke tāla, e mahu inga o lotu ki o tau kakai. Nego pe whewheha ki lotu, ku te whai, ko loa ki te kau ki ai. O ia ko uf, whoki atu ko ngā ko tau taimi e pisope, e pe ka te ita, malo pito.
0: Iyo, ko whamalo atu e vela, ki mua pe, whoki atu pisope, pe ke au ina, ko whamalo ka ngā tol ko ina, ka umai ki tau polkama e pongpong ni, ki a whaifakau palwa moala ki emeritoni piula whaos malanga, pita hala lilo, pe pe whoka a prosi hala te kamaka, tangia atuafu tangia malo apito kau mai pe pe kasione kau fu final moto lueni de ru mai ki ta por kama he pong pong ni kaje kama foki atu e weina pe pe foki ki a pisope ta ta ni to to minute wafa ki he wa pong pong ni malo
2: io a pe fa malo la he te ma ka ba ta ta ko one vela e si ke a fa ost fa la la ta fa tanga ke pong pong ini pe a piso pe ko hi e fokiat ke te ko a ke ta o a men ke ko nga to moi fa ost ta ko nga ho no wa ma ho inga a pito pito ke fa ka ka to a te fokiat ke fe wi ho ko a piso pe ke ka ta ki a ko hare ba ha fo nga ke fa ka ta ataina ia i ho ta ki fonua pe me nga i pore ko ia fatu ta maki mo falilifu ai faito o kona tapu i nga i tawa keke ke kata ki keke lawe mai ke episode malo opito
3: malo opito lontan pe ka kawe na fehu i mawe nga opito ke fai a siu kia i e kai no fanong pe koe i e taimi tatau pe na fai e kovinani te na e ia i pe a malanga tu po uraki na ne nga oe ke malanga koe ni pero ke i whakatalu talu mai pe hano tuku au mai malanga koi ni oku ke i yo o pe fui malanga koi au mai ke tau tangatani.
2: Mm.
3: Koi malanga maari e nane whai me palofita ko hosea i e vahe whawe si ono oku aua oku kakai koi masiva ilo. Pe koe koe koe rea koe ni koe koe koe koe wisdom pe koe sothihele whakarisi. Oku pere pere ngasi apite tau seof koe kia he. Pea ku mahu inga au pito ia ke ukule a rahi mai ai malanga nane whai ki he kuonga nia. La he tuwao mai e ngahi tau tangata ke kehe pea kone au mai ke senturi taha hiwa mo ke wanoa wa taha. O ne toki yo o mo ne foi malanga toki. O ngoi katea. Mm. Ono hinga au kai ke lava ka kato e mau ho mau fatongia. Peko e mau inga peko e tau sio koi ki ai e ku mau inga i he tau tangatani ke a koi e tau whanau o whikau aki mo e whakahala ko ni koko. Eh? Mm. O ku lave mai pe ke kwae e ai whaua so where ka kala e iki eki ke tataki pe. Eh? Ke oa na mau he bi he whakatawere maka te kote. Aia koe koe mau inga koe he taini mi ano pere pere ngesi mohono toia ko iane ai tangata ahoni kene malawa kene tuupe ia te ia te ke malohi au pito. Mm. Pato tangata e koe ne e tu pouraki kome au katau pe he au kapau na tuku e whakaukau kia kia peseti pe e whanoa. Ko tō tangata e ahoni o ku whie ma o au pito e ki te wie ki pese te te au. Pe koe koe momona ko ia o e moui ko ia. Koe tō e whakafoki ki nao tolu ki nao moui whakatāpui. Pe koe kau ia e ngai ahoni ia koe mahawha te volo e ahoni koe te malu ki ai. Koe e whaibenga e whatongia ia e tamai mo whae koe ako naki ki ai. a koe tuunga koe oi ātakai mai whakalakalaka oi ahoni e vitamaka pe heka anivela molantoni pūwhie mao au pito ia kia. Sai koe ahoni e koe kaulotu anu paukene ilo ia ngahi mea kotoa. Paukene ilo lahi ki kompiuta, paukene ilo lahi ki ngahi ki internet, paukene ilo lahi ki ngahi mea kotoa. Ke lava mea ke na whimahi no aki ai pa mo to utupe fono. Oku kawia ia ngahi mea a koe ahoni tonu kia koi whakataha pe lotu ia ma ngahi whakalakalaka koe ia. E koe no moni koe ia tina u e lava lewa ka fwoi kapakau mālohi lewa ia whakaidhia lewa ia. E koe tala noa mai tamasi ahoni ia koe pano mai no ia oku tala noa mai ia ia ngahi whakalakalaka whakateknolosia ia koe ahoni. Oku mahu inga au pito ki nga au whakataha pe mo roto. Koe, koe tunga koe tainimi koe ku e, tau wakai koe ki he koe fufo i tau whania o ku tō taku taku i he whonua. Pe aku hange i he tainimi koe ha matangi ake mi moana. Koe whenga matangi koe a e lontoni o lolotonga pe e ne tofu ki ai moana au vale pe kua ke ia mi moana. Penga matangi whakarifi au pito. To tono lewa ke tau mateu teu ki ai. Ko tau mateu teu ki ai i hano tari ngahi matangi koe koe hae ngahi mea koe tene tari au. Ko ta tau ia mo tu unga o kui ai ai tau whanau e ako koni. O kou tui ta vewe ua mo ta te reeia ki ai. Oku mahu inga au pito ke a koki ai ilo ia ki he ngahi ta whaaki koto a pihe whai tot kona ta pui tonga. Pauke ilo ta mai e mai whae ki ai. Oka ka ilo te kau ngā api pa te pau o to tonu ke nau ilo lahi ki he tuunga ko ia e aone. Mana tuena tau tangata koni oku kehe ia mani ati. Oku whakalakalaka ni ai poto mo ilo mo ngai bea pihe. Kaku mahu inga au pito ko haa mea tene hanga malu ia e te kit whanau. Te ako ilo e. Ko haa e pai tōko na tapu. Ko haa la ia kau koe. Ko haa atfo ia kau. E ne maunga e wesi ia koe ia. Pea koe o koutui o ku mahu inga au pito i he tunga wha community. Te e malu a ngai whanua. E teu teu ia ki nau tolu ki nau ilo. Se oko omi pe oko fui malanga wa oku au kahu kakai. Koe masi. E wake nau ilo na toke mea koe ia. Oke ilo e mama tua ya ko hai la ya kau ko ya ko hai mariwana ko ko ka ka tam si ko ya ko hai na mai tala no a ke ngai palani ma kai fa kau kau ma me ko ta ma kai ta ma kai ma ope ngai fa no fa tam si o fa ho mo ka ife i lok o te fa ho mo ma ki lo to fa pe ilo he ta mai me fa me tam si fa o ko e ko mana to ki he ni me na hoko o ko fa lo lo ma pito ko e ko e o atu o talatu ki he ngō mātu. Te kwhe pe e tamasi tau mea ngō māsi ko ki tamasi a maua ia ko ki fue e lango no mata wanga lerei. Kau pe atu ia kako fe tamasi o kua pe loku wako ai. Kata ke ui atu kea. Pe ha me tangata i koe ni pene pe ma i kai kata. Mahalo na ku alia mo mea. Whamore mōre atu. Mōke i me te tiena e whanai ama tamasi ene nai. Sa? So, ko kahi mea koni koko mai koki ai. Ke te ilo lo loto ke te ki whanau, pe te ilo lewa ke kahi mea koni whanau. Ko hanga ko tunga koe drugs koe tonga. Os mahino ia, ke mahino ia mi he tau fitu o alua ki na honga ilo ai ni whakatu tāmaku. Pe te nau awe lewa. Kono inga koe kaui e ngā yako toka te ui ai family. Si asi, tala loa iai. Tala noa iko mea ko niko kumahu inga apito. Toka teu ki mua prevent before happening. Malu ki mua pa toki hoko. Ka ua tari pe hoko whakafoki wha mai inga mea koe. Aia e lonton niko koutuia uia ki ai ki hono a koi koia. Koe ta whaangi koe niki ilo he taha koto api. I whanua sisi o tato litong.
4: Kaya.
3: Nau fe ilo ngaki te koia, pe te nau feo ngoi a ki lewa ki ai, ai tunga au tō ki ai, ai ponua he mai au. Ka koe mahu inga au pito ia ki te au kono ke a koi, ko inga kukei tokoto mai ki vanaiki mai ai malanga koni, atu pō uruaki. au hau kakai, ko me siwa ilo. Koe aho ni a. Ungu ngai tau awa koe aho ni. Lahe ngai kei kei. Hoko ke whonua, lahe ngai mate kei kei. Lahe ngai, oko ngai mea eu tonu koe ke tau sio ki ai. Pe whai hatoka teu ki ai. Kau whokat koe hako tau tai mi, malo api.
2: Iyo, a te whamalo, a pisop, ko hi ko tawa mai ke tō mui e tau ngā hoi, pa te whaosi e tau pē, koe kong whaos pēne, whehu i ko lawa mā uke tukuatka te koe, toki kolosi lewa kia te wita pa mōne vela e kata ki. Mō a, ke e lawe mai i hato e tāna ki, i hafki whonga, ai ko tau toko ni pe whoki en pisop e, o hange, koe mala e koe nau kuke i ai. Kata ki. Koe hare waha whonga tiki toi tāna ki mai, ki nda uhanga o tau i aki, ai whai tōko na tapu. E koutu i au, e fumatu ak tōko ni lahi, au pito, au pito. Kau whoket malo.
3: Malo pito, Lonton. Nae, o koutu i, he taimi da tau peu kei, tōko ni ape ki tau tolu he o tua, o ne whaka whou mai ngai, whai ngā maalie, ki tau tolu, mo tunga kui ai. Nā tāua noa pē, he konga ki mua tāu ni, nā tō taha i he wharearea, nā au ka te au. Koe mea nā loto ki ai ke tokoni ki o tāu kakai. O pehe ne au ka tokoni i whakaseeniti tō koha, te koha tawha aki ki he potunga au e mo ui. Pē koe tokoni ko ia, koe whakahoko, te nā lawa o a ko i ho tāu kakai. Pē hoko lewa, ai ngai mea whakotuu ki e slapa e a ko, mei hi lalo pe o a'o ke high school mo e kakai e whanua. Te hau koe polokalama ko ia, koe polokalama ako whatou tupu. Te hau koe polokalama ko ia, koe tokoni ke community ke nau ilo ae hano whatou tā maki o ta whaakoni. Koe ngai purianga e toi e te au to luono ku au kei nau ngāwe koe ni. Te aku whatatari ke whai ngāwe ki ae ko nau unau loto fie maari e te nau fua ae ngai mea kotoa pe ke nau whakahoko.
2: Ke
3: apiako. Ke a o ke apiako kotoa pe, pe kuna ofa mai ki he students e taha mano tupu i he tau te nao whenga ke nao whakakato. Pe a o kani ke tuunga koe ni koe, ku tau ilo ki nao tolu koe ku si kina ia mapa mo kautama koe tori tori. Pe ku mau inga te nao fotu e rehab i tonga. Pe ke rehab koe ia. To koni ka ki nao tolu ku nao esia. Ke whakafoku foki mai ki nga tolu, koe mahu i ngā ia koe ni koe ai polokalama koe ia. Te nga uangi peo a koe peo tau kakai, mo toko koni peo tau kakai, mo a koe ki nga tolu ke hoka te polokalama koe ia. Oko pou pese te tiao ki a ngai ofa pehe. A ngai ofa pehe ni e Lontoni koe ia, koe tuku taimi hafonua, te aku tausio ki ai ke ofa e otua, ne manatu ofa ki a tupo ulua, he kovina ni te tai whai. Pa mōne pia mēne, ko rea fuke nei whai ka Solomone, e on tua Solomone, e kai te uvete puri anga me te koa. Ko e no uhi, ko e ku manatu ofa ke ku tāmai o hiki, ko te evita. Ta ko e ahoni, e palanga pe aia pe ku ke tauange ke ongo ke loto, mo loto, ko e ki tau tōlu tonga, o ku auha tau kakai, i he kuonga koe ni whataha mo e pōre lahi koe ni koe ke whai tō kona tapu. Ko tau auha angāia. Ka ku ome ahani koe ia mo e whakaukau a koe ho tau kakai ke nau ilo ke mea koe ni. Koe kāu ia ki ai pe koe mahu inga ki tau tolu e Lontoni. Kau whoke atu koe ia koe tau taimi. Malo api.
2: Iyo. A malo tapito. Piso pe. Ko hi de teita maa katoa e mi te hongfu maa oa pe a lawa e tau fatungi a te makolo se atka ki moa to kfoki mai ka piso pe ki whao se tau a polo kalama. Ka kfoki
0: atka.
2: Malo.
0: Piso pe pe a kam foki mai e vela ka foki atka tiko pe a tāna ki mai. Malo.
1: Io malo vito teita pa malo piso pe ka anoa le lei ku tau whanongo o fa fonua mo e whakaukau ke langa e fonua e ngai whakaukau. O wai mea Māori e tau tānoa he ngai kawe ngai pōni. Au tauto o sio ke ngai mea koe ni koko e. Tau sio hange koe mea kanana ke lawe me kai pisope kuo hake ai ngahi plisone i tonga. Si. Toi hake pia moe whare. o mapa pulo kahu fanga fatapu sisi moya ko me ani ko hanga ko fatonga ki hanga o talanoa ki ai a fonga ko ni ko e lau tau si o no ai ko ni ko tau i ko fai to ko na tapu ka chef facebook a la he ko me ni ka kai fai mo ave ke so tia ka ta ki ko ka kai hala ia ki ta ti e tai min ka kai hala ia na kai ko mai na to lu ke tau i me a ko ia ai aleva u deha ko hulu i mai fa ka ko ko i he a pia ko to tapu o ko ha ko fa to kai me a ko ni e e pisop tau sio foki tau wanga pe i tonga e kai palo pare ma fa sociale family mo mea ave ko to a fua e tangata i fai fikau e ne mea mai pe fai fikau lau e himi fai e lotu e faka papa i lahi au pitoi e i tonga o ea pia ko tohi tapu vahe vahe ia o ea e fahinga ke nau ako e counseling Ia e whahinga una unga au e whaka social worker. Pea ku teu i peo peisi he tohi tapu, pea bea ereba mo kakai teu i pe hoko ke kau takilotu, pe ke kau malanga, pe ke kau ngau e whaka evangelio. Ai aku mahino ka te au. Koe ngau e koni koe uwhai he kau whai fe kau. Pe se te walu noa o e palopare mai kakai. Ave ke kai kakitotonu kai tonu e whononga. Ave ke kau counselor. Ave ke kau social work ke nau tila mo ka kai ko ia ka ko pa pare ma ko i tonga ko ta pia ko to tapu te i pe ka ka kai ko ia ke nau fo ia ko to tapu pe e i lo pe ke ke tai ni ni pe kala i ma u fa ton ton mai ka fi ma ha ka counseling ia pe ka ko counselor pe ko ha pe ko ka social work to ko la i fi ma u ki tonga O ilo eau, ki ilo si ike mea ko ni na ea e ku fehu ike a pensi mani langi. He ko hono mala e ia pia mono hoa. O inga koe palo pare ma to whanga e fonua. Pia ko peni ko tama counseling. Mm. Eh? Pia ko no mo ni i o fukorapu e a fonua. Pia ma ulahi au pito e mea ia ko ia. E whi ngātu e kautangata mi heni e tawhaki ko ia, e mental health, e whi ngātu e kautangata. Masi, ma u whainga fuange whi ngā ki e waniha tau whi ngā ki whalelei, e ngai, ko ngā whi hāla aki e ngai teu teu tangata u tau whai ke whonua. Taka teu e tangata ki hona mala e pe e tonu e whakauto uta. Hake ka pekan tāno kai pisope, ko e matai koloa to tonu ena, ko e mea ko ui ko e tau e tau e whaito kona tapu, mai e fukau tau kei, ko e whanua kona ko Colombia,

0: ngā e tāni mi. O ku si e o pito si a wholawa ka o ngā whaka misinare i mā mani o hange ko ia koe tā mo e nai whai. Pa nai ai e a misi pa mo e rika nai whai e tui whare wā pe ka tamo o whā. Pa u hinga ia a hoko fwoi eka ni manoa koe na i lafa la whā ke teu i me ka o ngā whaka misinare. Pa nai whātu koe ai pa nai ai me ka o ngā oe nai mo e te au ki intia e toko whā ki ai. Ka o bai pe mo ka lafu moala pe ka mere ana. A koe koe kawe ni e ngai mea mau inga, he ka lama ngai ngawe koe ni e te whoki pia tonga ia. E whoki pia tonga ke lau maari e koe ia, mana e tō tau pena e whai e koe nani te matu pōraki i e ngawe koe ni. Koe himi koe anau pehi e whangea ua tole himi. Whanongo ki e tangi a si india mo si aina tokola. Kai whonu mala ia whanongo e whanongo. He kore ku whai ki tonga manu ia. Kai ga ofa mai. Kai ga tonga. Tau ofa mai. E tau tū whakata. E tū ima whalala ke o tua. E ne tō kona ia ki tau tōlu. Whakafoki ki tau tōlu ke tonga manu ia tau mōi. Kai ga tonga tau tū whakata. Ofa mai. Koe tangi e mga i whanua ko tō fie ma. Koe ke lawa nai aho ni ko hea kwe sia ki tau tōlu. Pōre whakaririfu ko ia he whanua. Mōni pē, ka ta tau pē ki si aina, ko e kono mau inga taha, ko whakafoki mai fo ihimi ko ni e ane mela, ko tau tōlo ni ki tau la kamata mea. Tau tue whai ha, tau e riu kama fo au, tau kamata fo au, mo tau tui mo amanaki, ia e ha utu tau lerei, o ka pau e hoko ha, ko i e tau kakai, ki he tunga koe ni lama ke vete ange, ai pō pula koe ni, o to whanga ai whanua ai akoni. E ko ia pē ko, o whalaha tika munga ai whuwhonga katoa pē, ki nau tolu he ata o ngō moe o pē, ia halea ku kai ki tāu pē whiunga, whamule more e ange au. O mahalo ati vita maka pē he ki a Onivela, Lonton ni tāu. Pawai ka kato ai whatongia i e pōni, pa koe kreso tāu eikus, Christ, koe ofa atua koe tamai, Lau maare maan oni, na fo ia ki maa tolu me kao whanungo, pehe ke mana ke hoko atu e te vita mo lontoni, le vela e proklama e pongpongini. O bina hiri kai whaia te pehe te angata. Amen.
1: Amen.
2: Iho wha maro at pisope pe ka uena, wha maro at mo tolu kone, mo toki hu tau mui mai, sion ka fuchi finau, tuku afu, pea pe ka tangi atu ka tuku afu, krifi hiri ate, pea mo osa ia si tua kalau. Wha manato ate, Hafe tolu te mau te fok mai mo tau polo kalama koe a ngahi leo e ngeng koula i e pong pong. Whamalo at bishop, whamalo at weina, pe kao ne vela, mo tolu e ope, mo tolu e ngalu ea, whana ho poate, whamalo kak mo tolu mo te mea mai pe hafe tolu. Malo apito.
0: Malo.
2: Malo.
1: Malo bishope.
2: Atu pe tau ngahi fasi, pe mo taitari aki hafe tolu, ka maki pruiki he o aya ki bukofi. Malo. Malo.

0: ko e tau taimi ku osi tau minite ua nima. Osi tau minite e ua nima pe a mei he ua i he pongpongini. Ko ia, ko e tau proklama fukeni o ku hoko i he pongpongini. Ko e tau proklama ia ko e ni ngahire o, o e hengi hengi korua i he pongpongini. Pe a koia a ko taitai lelei foki a uheina i London tuifua ki he proklama i he pongpongini. Pe a pehe ki a se one, one vela tupo ke ma whakahoko atu e proklama koia ngā hire o, o e hengi hengi koura i he pongi pongi ni. E, uheina ko tuipe ku wong lele i atupe a e proklama i he pongpongini ni e. Pe a koia ko taitai lelei koi pe a pehe ka one vela ki he tau proklama koia i he pongi pongi ni. Aia ko tau ngā hihiva koia ko tau ngā ake pongi pongi ni. Ko e tau pensio watu ya o faloto ko e heilala tangitangi. Pe he foki ki he whiawini e sopo ta o wha ahau. Waka poreo, funga saione, seare iongi, waka taimani. Kalapu funga o netaka sene, toloa whiri moe hala, ongo i wahala atu, pe a moe Kaufusi Brothers. Ko e tau kautamea, tau ngawe aki i he pongpongiri e uena. Ko ha wakai mai ki e ta tau ngahi fasiko e pongpongiri uena. Malo.
1: Iyo, a te fa malo lahi i te tamakara pe ke tangata ko si one one vela tupo tau o se lele mai pongpongi ni hoko ate kon fa o se tau proklama e tau ngahi hiwa ko ya ngahi le o kou o heng heng kou la ko i ko kwa kai ke tau iwa te tamak fa fofa a pit o pit o ango vela uka motu a angang e tamak ta hi me he wiko si na tau pe ko toto atu ko ni te hu mai ni te toto ata o pito fa fo fa pito fa mala te hinga wala he ko ya te vit tu kuma e tau ngahi wa te a fa fo fa au pito pito pa ko vebe ko fisi ya he kura te ngahi wa e hen o ngahi wa manako e fu mai te ngahi wa e fo o mao pe ya ne o ngahi wa matua ka ko e ngahi wa manako fa malo ki ai ka ko hi o e tau tala mono te na to ko to pe te na ka o mai ke tau ngahi wa he ngen ko la ka tau ngapi ke tau mao ha pungpongi fa fo fa ma tau hi wa maali pe a mo ki na tolo koe te nau kau mai pek si kau awa o ka tole e kau nau tā koto wa te tai tari mei ke tau programa a te o falahat ka moto whatawang ke tau mao ha heng heng whafofa i he pungpu ini nau tau ngahi wa ka hei te whalolo te wisa te fukiat ka tau kamat malo pito
0: i o kou whamalo atu e weina e i he kau mai koe ke programa i he pungpu ini ka ke ka uangan ki whainga maare koe ni ka onevela onevela koe ha o wakai ki he tau ngahi Iba ko e pongpongi ni ki e ta proklama malo.
2: Iyo malo apita te vita malo heina. Mone lau koe e saa me te vita uhange ha tia uhori ka tawhenga vai. Ai hohoi hoku lau maari e.
0: Maari e, maari.
2: E, ke kai fasine te whanongo a tū ma si. E. E. Koe ako pehe anga i kua kaukau pe moe anga i kusio ke ngai hifasi ko ke hanga. Filifili ke pai aki e tau. Request e pone i e pongpongi ni e.
0: Koia. E o ko whamalo atu e vela, pa mon pe foki ue na koe ko hanga au e whai ngofua eni, Koe ngā au e whai ngata au pito au pito a ngā au eni. Koe hui ngā foki ko hono whiri, a anga si o koe a ki he anga alu koe u hiwa. Pa ku kai ke pehe ke tau whiri, whasi tau o lunga a tātā penga i whasi vave ko toa pe. Ku pau peke o atu a e fwoi whasi vave, ta me fwoi whasi Ma mari e wolosi e vela.
2: E la wanga DJ.
0: Ko ia, ko buinga e ni kutau, si o pehe mea koe hula hula. Ko e pehe fasi kou kou, pa kutai pehe mea fasi wolosi.
2: Wolosi, ko ia,
0: ko ia. Ko e kou kou, tau talua noa ia, pia koe wolosi, ko e taktaha tala ene kavenga ku hau moia. Ko ia. Ki hau huai mao kavenga e pare hula hula.
2: Ko e ema, ko e
0: ema. Ko ia, ko ia, ko ia. Ko e pehe anga ko ia, a e fili fasi. Ai, koe, he koe mea koe kou nofu hange koe ni koe ngahi konseti. Ka pau e, ka tama koe ni ti je i ke nau ilo en. Ka te nofu he konseti nofu pe kita he pensio. Na si, he ka kia hata haito alman se niti ki api me pensio vela,
2: Mone ui.
0: He koe ke hea tu pe reo e pensio en e. O mai e mea koe koe tau olunga moe maa fana. Ka je, mo tau Oange ai tau fasi tai tari ki tau tole pongpongi ni. Pehe kati mo tolo tope mo mea mai he ope. Ka pehe kati mo tolo mo mea mai ngalu ea he pongpongi ni. Fahinga koia ku nau toko tope i api. Fahinga ku nau ngā ue. Koi hapi o tari vāna mo hengi hengi koula. Tai tari ki tau tole ke tau polkalama i he pongpongi ni. Pa tau toki hoko atu malo.

0: ko e tautai mi ko toi ta miniti e tafitu. Toi ta miniti tafitu ke tolu e pompogini pia ko e lava e tau fasi tatari, tatari a ki a ngo peno lo ko e pompogini pia pia fau ki ke a kumo tolu kotoa pe kumo mea mai i he ngalu ea pia mo e ngalu o pe ki e tau polo kalama i he pongi pongini. Ka jehe, e uena ka foki atu ko e uhi ke tau fasi kamata tau olunga e pompogini o atu foki a e pensio e faloto pe a mo e hei lala tangi tangi i he pomponi taa fokene ngai mai moa tai ne kuini pe a mei mei ngā aue a ki pe a fuiwa koia o a fuiwa a kautamea koia o kuna au hiwa ka koeni tau whakamalo i he hopo mai ka u tangata koini o mai fasini uena ka u foki atu ka te koe ko a whahenga mei hena pake mantui ke sio peke por kama kai ke lava ke usio kia i kia kina utolu koia i he pongpong ni unau tohi a ki tau polka mau hena. Ko hata ham hena ke awke tau fasko ni, malo.
1: Iyo a whamara ta pito e te tamaka e ka maata ni welam. Tukui mai tau tas malai o pongpong ni, ko e pau pe foke pe he ko hi ko e tas malai kai ngata ko e a pensio ni takiaki i tau tolu ki tau maa whana. Ka koe fu i maa i moa fukeni ai hei lala tang tang e lot palasi. Wha malot ki ai, pe a o kou tazare ko anu o tumu a mai a ta teni ula kai te wisa. O tu i maa ka tanga tani na kai ke na hao e lori kai ke rolo e. O fatu ta teni ula kai ka koe maa moe family o feu gere mea kotoa mihena wha lo pito. Pe a pe foki ke u, a me pe foki au ia e tau raka fasi ko si tuko i pe foki Apahat mo Island Bay, ki walinga toni si i nau si me, amai ki tau programa i wiko toa pe, pai wha maa lo, fok pai ngatai ku nau si lotu amai tau programa. Valencia tuiva, maa lo bit of pe ku tau rere mai folau, mi senen, tau ati ena, o fat ka koe. Pea iwa fungia, Benedet Mateo, Maria Colette a Falemaka, pe ki amina fetu, mo Klausia haunga tau, pe koki ai kau whanore teo, mei welinga toni, o fape au lelea te, e tau rak fasi ka kumo tol. Pa malo e fok tina tol kone, na si kau mai nena e ki tau pokama, piula whaka osi malanga, o fat piula ka koe sion, kau futsi nao, o sa yes tua kalau, pe ki atunia. Wafu o whalahet ka koe, malo si ngā whai mai whatangia mihena, te te foki o fat komo kau kupenga mihena, base to buy ki waiok me be nei ngo ko ke ke mau ha fui kana heri lo tonga he na e ko ko wo wa mo momoko malo pito tanga malo sa tanga me ne mo ka ko as ka so ti tu tu o pe wa ma si kani pe pe ke ta ke pa se ni ka mo fui ke mo mo se itari mo ko to ko to pe a o fa tu tanga ai ma ka mo to a pe ko to tu ko mo pe ko sa tu te vita ko ki a te te mo ai fui ta sna la e ko si fa ka malo atu ke kina tolu na nau si i lava mai i a whalai te whakakakata viso ne o e si lotu koia ai kau a awa o kau tole ke kame kau vaskola o ku taki he ni te vita mo ne vela tangata so ni he ma e ne si hiva pe i mo a kufatsun he ma malo a pito si o hao taki mo e poka ma pe a o kou atu e whamalo he ni ki a ki he kuru koia a I We The People, Sela Oscar, pia mo Plita Noa, i he fuafatungia e te whaka DJ, pa e ngatai mo kina tau, na nau si lava mai ki he tau polo kalama lotu, ate o whalahi ka pe fōki ki he kariko mawai tangi, kako mawai fifia, si Iola Sana Leo, pa te heki tangata ko wha unukureka, ate wha maa lo honga ia, i he pōpō, pia mo e ofa o maia kina tau ko eni. Aiko kina tau lena, nau si whai fatongia, na si ate ngai fatongia himi, ko e sāme, te a moe ngahi lau kore, na mūsi i whai whatungia ki ai. A te a ma au, la tai si a ove yongo anseko, ma lo pit ka koe mo tū inoe, te tū ik mo mō lalo a kau whanonko le te omela a kau. Pe eki tangata ko tapu te whakanga, ma lo a pit lo keti te a mo vea, te ka kau tau mo whinau, sentila, kula, enko posini, ma lo a pit posini, te a te he ki a sioni niwe, mo flet fonua, mala o pito, pia mo sana, mo vai, pia koe o wha malot mo tahin ko si tamarini o loto palasi. Pia ko wha ka malot ka moto. Koe e te wita ko tuku atu e tau taf malai si tuku mai na tolu koni ko tuku atu ka fukeat malo.
0: Ia o wha malo atu e uai na vela, kua hata mena ke au gaita fasi he pongpongi.
2: Ia malo. Ia taka ui a teilebe kau. si kakai ko ni te vita kakai ni na tohi mai ko ni ka te au ko ko sana foto aika baria foto aika e se ta ioane Morris Miller se piuta fifita Henere Safi Makafi sai asao malama ta va choi to po se masi lata hakaumot Stephen Paul Fononga Malakai Pani te vita kawaka maile mahanga pe mo vivieni halapio vi salapio telekalafi kaifa Keo ko ta funa fononga tunga fasi pilto tutani kai, pia mo funga langi stani, pia ma pehe foki ki a hala fitua. Koe vede itaka foket malo opito.
0: Iyo fo malo atu vela, eh? Pako ata pe fasini ma mo tol koni, na mo kao mai ke ta polka ma koya ikure, oi fakatu amelie, ke pisope, ka se roe ni sila la vea, pia pe foka te koe uena mo ne vela. Si kanga luafe, pia e ki a manu i toetu usiare, Manu a Manu Fetoa, pe motu Sony, pe ki hala fitua, Sion Tavo, pensi mani vai no, Hoklani Gustavo, fai fe kau Paula Moala, Piula Fraus Malanga, Pita hala Lilo, Aprosi hala te kamaka, pe pe fuka tangia tu wafu, Sion ka fus final, pe mo krifi hiriate, o sa yasi tu akalau. Pe pe foki ki a Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Afu Kalonihea, Wate Toltau, Saetayone, Amasaya, Topluka, Kiko Furimaono, Papefo Kafret Fonua, William Sau, Piamo William Tengei. Pako ata epe, Pamo Fasikoni, Pamo Tolkoni, Kumo Asia Kiheope, Kieta Upolo Kalama, Kiateko Eloni Tuipulotu, San Ova Polini, Peko...
1: Polonia.
0: Polonia. Pea mo tāseni ulakai, pepehe ki a wins a tahi i he pongpongini. Moutol kotoa, utalotonga ngau he pongpongini, kou ato e pie fokia fasini, pa maaki moutol, pepehe whanau poate, kou ato e pie fasini. Moutol e ngai whare maaki, teksi, pehe foki ki kau security, pea mo moutol kotoa, utalotonga ngau he ngai whare ngau he, kou ato e pie fasini, pa maaki moutol. Pehe kasione tavo, sione, Ato epe fasini maau, pe muinistai, pe kia San Ova Polonia, pe moloni tu ipulotu, pe a pefo kataseni ulakai. Koe taufika hanga fuluen, penisio, koe ofa, koe ato e ofaloto, koe fasi, koe heilala tangi-tangi malo. Pe ato epe pa mui fasini maau e piula faos malanga, malo apito, kaumai kita polgamai pungpungi.

0: koko pe ma ki motolu ka ye hanga ko me konu rave ko ki ai a o ena mo one de la ko ma mo ata hani ma mo apa ko ta o mari en to as me na ko ni ta senu la kai i e penicio no riva i mai e tai tai ta ha ka ta ta te na wala ki na tolu ki ma mo a e o ena mo ne vela pe ke ka fa no ngo e
1: oi
0: fa ma lo atu ki ata seni e ta seni ko e ko ko ya e ke no pe fo ka ta seni o mate aki i pe tu pe tai ki ka ko fa ma lo atu ka te ko ma lo ka u mai ki ta pol ka ma i e pong pong i mo tolu ko toa mo fa no ngo re ti o mai i henga lu ea ko o atu fa ma lo ka ngo tolu pe pe fo ki ki henga lu o pe o tolu lo tonga nga aue ko ke fa ma lo pe ka ngo tolu he ta nga aue i e pong pong ini kai mi fo kenia o ku tan fa ngata ko na tu la tan ata ke mo ke kauta un au ke ta to pe a wan e koniko fa mana ta pe ki he ke kai nga fas mo ya fi amana ki na amana ki fa ho ko ho mo por kama i he tona ki konika ko to e toloi ki he a ho wanoa a ho wanoa o imagina ni pe tona ki ko ya ke mo kama ya fa malo at kana ho ki telepo ki tonga nau te te wa te ta pola ke ka to nga tok fola watu te ala te kumi ta pola tango tu kia ye
1: i
0: e pom pom ko ya fa malo atu e na wa kil ka ma ke ta pol kama ko ta fika hiva ko ya ke pom pom ni atu e va ka pore o ko tu la voni ka weni he nga hiva mari e vela ta ni ko ka ta fa no ngi kia yo no atu e e va ka pore o i pom pom ni wena ko ta me na ke ave kia fa sin malo
2: i a Pala te vita mo vela e, i o koki korepe mo ki tuku i whangatone tani ki tani din, ki a pita halalilo mo i kau whanau re tio mi loto tani din, o whalai a pita ka koe malo o pita mo lasi tamai mo e nam. Maria ko re ti ka hifo, ka fo pole, Olivia Kupuri hau, peka June fi nau, pe mo i nisi halalilo. I o pita te u atma pe o mo pasik honga i o so mo a mai he wit ko to pe o fala he ka ko e pe ku i o te ate pe foki ma dai ko ana ploni ati ko a ha ke na pat ke ko ko mai ke tau ki programa ke o se o fala he ka ko kri fala tini ma lo se ka mai ki da programa win stahi pe ki a loni tu po lo tu san ta volo lo hea pe he ki a tanga a ma lo pi si ka mai o se so ka o fa tu ta seni Oi, mona ta sen ni, da ta sen ni, ko tu pe tai ki ya, eh. Malo ta sen mon la ta sen ni. O fa ka ko se ni, malo si ka me kira. Oi, oi kum se ka ni, mo ka tu ka pa, mo ka nga we. O fa la et kum se ka lon ka motor, ma fa na fo ke tu ka pa, mo ko ko ko i kon to a te ngai fa si, eh. Malo pe to mo ka mai, na to to pe na a me na ke he ngai nga we anga. Ada pita fas ko ni ma aki motoru. Ka fo ke te vita mo ne vela malo.
0: Io fa malo a tu ena. Vela ko ta mia na ka ke ta. Fila iba pom pom ni.
1: Ko ni pe ko pe ko e ke mai mo hu ma. A steni pe me tonga ta mai malatu e ma ha fasi ka pasina. Me ka fai to ta mai mau tolen de mai ta hu ko pom pom. A dia mau se kola. Pe ki a sten pasina. Ya mo kau vai vai koin mehe klub koin yo tahu te mo fai to a bumbungi kai koi fek at ma espas koni ma u pal tui vai pe ke diploma pe mo amelia kai koi fek ka ala si swa loa pe ke nus pepa masima ko anna mere anna lui pe mo ti pa sa lui kai kau hu tu a po vai ni tu tu fa tu ta magi e Ovala ka mo dolu, ko mo fasi ene o atu.
0: Io ko famalo atu e vela eh? Ta ko atu e pe ai fasini ai tu la moni me va capore on pe ma au lon tu ploto pe fo ki ki a sunova a polonia pe ka tase ni ulakai wins a tahi pe pe fo ka piu la fraus malanga si on etavo grife a latini so pe ta lei cha tu lua pe pe ki a nau a gritelepo kumi sei kaloni pita la lilo pe mo kau fanong ore te o koia pa me tane tini mo tolu talo tonga nga o e pong pong ni ka fau lo ka o fau te chi ka security nga i fare maki lo nga fare maki o ke ia i ka ke nga o e pong pong ni ko ate fas ko ni be ma mo tolu mo tal mo nu ke nga o mo fa ho ko pe pe fo ki ke ta fa na o hopo ate fa na o pat o te mo hanu e koe uhinga ne os whakahoko pe ta mai e moi whae ai whatongia pe toki Filipe a au whae ai e tō no no he koe ilo pe koe taimi koe te mufoki mai ai koe liliu he koe mea kotoa pe o ku liliu i ai mamani koe ni ke te mulava o liliu ai mo ui ke tau nofo mo tau ataina i tua tuilavoni mo vakaporeo mo tolu mo mea mahen alu ea mengalo pe pongpongini atu ya mak notol malo

0: ko he tātai mi ostam ni te hanga fulu pia mei he tolu i he pongpongi ni aia ko tau fika hiva ia ki he pongpongi ni o te wakapore o ko tui la voni fatawange pēsana ka fusi finau na hongo lele i atu a e fasini pia peka te ko e titi pia pefo ki ke puku hivo ki a pensioni fifita a peka solomone tā palu a e fika hiva pongpongi ni ko tui la voni ia pia mei a wakapore o ko e tau a wena ka foki atu ka te koe ko e haha o wakai ki e fasin tau toki hoko atu malo
1: iyo a pamala pito e te vita e koe koe koe koe maari e koho kuri fasi e ko ne tau tau koe e tau kutahiwa kompongi ni koe ni ai hume koe ni ai a tui la voni e fo o pito ka te hau e kusio fukoe ki ho ohanga o mai fo ihiwa koe ni a tui la voni o ilo re ku hiwa waka pore pa ilo re wa ya no anga ku hiwa ni e alu ye ke tai me ko nga e wa mon be ya o ko to o he ne nga ke urere mo no fa to hala mai ke me ka ki ko na fa e e ku ke he ange no fo tu nga ta o na me pensio mari apit ka ko hani ka te o ko hiwa ni no fa ko ni no to ko ma ni e waka pore o ta ta no ai e pe mai pe ya tu la boni ke ke ta la se o ku ofa ki he wafu ko una pe ki tonga e to onga lo to nuku alof ai ne u glave mai ni ki lo to nuku alof e ke le yola ai ko ana polonia ti pe be mai leva o kari atu ha fo isei ka ke alu pe tu puai ha o ki mana tu ha fa kau kau e pe be yat mo ki fo isalu salu ka e fai e tari atu ai u hange ia ko ha tan ko e va fo o mai ko hanga ka kai ko ki lo to nuku alof na a hia holo ngai ngai kalapu mai ngai fai anga hulahula. Tau kiri atu peha ki sei ngai, kiri ata ki sei mo ki sarsar. Te aspo pa alu ia, he? Kai fai peha tari atu, he? Pau as mai te ka tau ka e vahe malu e fia fie, oua. Ai ko fai hivani u fa ui ki ai. Hala tau pito pa mohono tata, e mato fai vahe u o kuongo fuka reke e o maa fana pa kona usio tuka mo o muki ngau ngau e mai mihena mona pito e pa kupe pepe ana poro ni ati e te vita mo ne vela pa fai nga fasia kwa na uheno ke tutuku mai kona kai to e faha mohe ia iyo pa mona pito pe o fape te vita na e o ngatu ai fui fasiko e ni na kabiram tenge i pe me senen ko asi buka kabiram tenge u hange ko haka wasi asi ko ke ka fola waka he to atu pe asi ma ki mama kabiram tenge o vatu ki loto senen ye a ve fo ki o pena si onga tu ki a o tangata ko ititi ititi o fa ka ko e folo ho puri o pe sai pe me ko ta me he na e pa kon pension fita kore mai te vita tuku i mai mai puki i fō, e. Te au te au te pia ki a Solomone Tāpalu, Malopito, Tīpasa, Mumere Ana, o Fati Man Rosco pe ke o faito o koe moe kau faito o ke a se kola mo Stanley Pasina o Falahe at Kamoa. Kolose at te vita mo vela, malo.
0: Io fa malo a tu e weina e te hange ke lau e de la tau feo ngai peta tono ha e weina vete mai koia kak mori foki a lau kone a komisei kaloni pe amo a ana polonia ti e koe ta anua pe fasi i he lalo wafu ko vuna mo hala ta ufa mo ne pe mo ko hala ta ufa foki o tai tai ta ha ke ha ta te si o kita usei i he hala ta ufa te kia i ke usi ha ta masi i sei mo ni loto nuku alofa ta tau pa mo masi koni ko tau a koloa batang o te si o pe kita i a tau ai loto kolo ku pau pe ke sei a tau lai a tau ai Mahalo ko e kau ia toko taha a e kusi o koia me mea ko toko taha kaku kaku moni foki hanko e lau kone a ue na o kaki tau na no na tau patau si o hataha kuse ko tau aia ko na aspena nuk alofa ko pao peke se ia kaku moni foki o kai pe kau tangata ia o feitu ko e ko e angaria ko e mea ko fa malo atson ka fusi Malo apito ho kau mai ki he proklama i pongpongi pa pe katase ni ulakai mou tolu kotoa koia pe a pe foki ki he ke ate ku fasiko ni ki pamastoni ki a fretani pa pe he ki a maka ulu ave maka kau eni he tangata mahalo tase ni ko maka foki nofo e hala tu i nuku alofa kau ni ta gata bata ni ako ike isi yao ni ako ike habu i loto nuku alofa vela kako ilo pep ke ima ui pea maka maari foka maka mo e palangi ko loe aheni pa ko ilo pep si malolo e palangi a ko ata pe fasin ma au maka ku ave ta pe foka Kennedy tu po ki pa maston ka fa no le tio ki ai me ai pe pe ka te ko flet pan i he pong pong ka ta o ho ko atu ki ta fasifika valu ko ya o pong pong li atu e tolo afirmo gala si e te fie fa no ngo fasiko ni ko e ta waka ya ngi ki ai ko fika valu e pong pong li tolo afirmo gala si e te fie fa no ngo ke ta fa no ngo ki ai i he pong pong li kako kau e ni e fasi kou mare i a wai e vela. Hinga, ai fo i, hingo ako e fo i fasi ai si e te fie whanongo. Ko fie whanongo ha, ho e valere i, pe ko ho o lau, pe ko, eh? Ko lahi ngai pia, ko ia, ai tu fehu i koe fo i ma, te tau, tak ta ai pene tani.
2: Ko ia, tako ho inga pe.
0: Tamo e puku hi fo, pe ka solmon ta palu, ta vo, Ko ha ho mo tari ke fehu i ko ni, eh? Ko fehu i, si te fehu, ma ma ho pe ko fehu fanong ke mu tu lau ke ko ngai.
2: Fehu fanong ke o mai foi good news.
0: Ko ia, ka ye, te ta fanong ya. Eh, bueno, ma forget o mai, e fa henga ko na me hena ke ave ke ai a fasini si te fehu fanong malo.
1: I ka e te vita bone vela, ko e ko foi ko ti te fehu fanong Ko no tari i eni e tolo filmo hala, e foi mea koni tari tari mai koni a waka poreo, eh? Ai koni alo ana tari tari mai, ka to kwhai e treba foi kore, ko si fie whanongo atu, eh? Te tari atu. Ko foi mareo pito foi connection koni ti, pa ko fwa malota pito, a tu ku i atu foi fie whanongo, a tu i a pe a, ma a, te atu kare pe a sela oska, eh? Pe a mo klik tala noa, pe a mo DJ mana, fwa malota pito fwa fatongia, da per te atmo fa malo ki sta hotel o ne vela na ke si wagai pe fa fa hokot ki ai ai si malanga ko ya ka a na wa u me ka a was kola fa malo ki sta hotel ki a Charlie Hola ke Charlie Hola mo vea da mo ki fa nau i sta ita dere i mantol fa ta ha ko ya mo fu si pi ba ne vela na tu no pe ko fa malo ke ta ta ko ya na e DJ pe fa ukreka pe pe ka vela sanario pe mo e o fa ka mo pe mo e fa iwa ko ya e fa na mo fa mo puna ne fa ko ke ni na ma o fo fa u pito malo e nga o pe malo e to ko ni areta a tu fa ko ni ma o ke ta ni ko na hi wa u su areta o fa ka ko e malo o fe ke a mai pe pe fo mo fa malo e pe ki ta ro son he ma O tui pe po a son he ma ka ta ta mai o fa ka ko John malo pisi to ko ni e pa ko ya te ra pe ya ma ana pronet o bon pe ana pronet ma se ta vita mi ta tonga ng ta ta fa ni fas ko ka ta lo lu fas klim ka ki ta ve mo ta ta ta ni ti ala o fa tu e malo pisi ko fo ka te vita mo vela malo
0: e o fa malo tu e na vela ma fa nga mena ki tu ki ai ta fi ka valo pong pong ni a se te fi fa nongo malo
2: ka fi si ko ka fi fa nongo e ni ma si si te ka a fa si ni ma u ti mo te sin man mo a si ka ni ta nga pe pe fo ke man lawa ki ari bai lolo ka ma lute fa pe bo biola pliki pe pe plikla no mo se la oska si ari hola mo bea pe ka ko ia pe fo ki a te fa si ko ni ma mo fi ke tu nga fa si ta nga tu kwa fu ta ta kala frakseni linda of si hoi mo ho fo fi si hoi Ray Damasila, Lani Via, Pekia Mosese, Flahola Fatokoua, Te Vita Ikapuka, Pea Mo Faoso Vake, Koi Koi Pe Foki Pita, Pea Kau Maasione, Pea Mo Io Sekola. Koi Koi Fuka Teita.
0: Io Ko Famalo Atu Vela, eh? Pea Tama E Taseni Ulakai, Oku Kaunga A, Pea Maka Ulu Ave, Pea Mo Rekot Tonga, Rekot Tonga, Ki Foloa Ho Opuri, eh? Ihe Tau Polkama. Uena, Hange Koni Ko Ho Lave Meko E Kia Sela. Que hace la
1: Oscar.
0: ¿Eh? ¿Cómo hay que hacer la
3: Oscar?
0: Oscar. Momea. Kifolo, o kifolo na puri ko ta popo me ke programa ke uhinga ko mai ko na kulupu tu aki ma pe te fa kau kau pe te tala mo popo ha mo tu wat pe kai ko uhinga he ko yanga mea Ko o mai o tala pa mo fa no mai i ere ti o ka o mai ke tala ke ma fa no ma to ka mo mo he mo to te ki fa ka ka u la ya pito e kas beni e le ya tu ko ta por kala ma ho no ono te ke mai he wiki ke he wiki pe as pe na moje ki na to luia ta ta hela ta to fa non he na na a po po ki mena ta me ka ki te ki fa ka ka ka la ya pito a pito ke fa nga pa na pe ni e we na ko ya i dai u to ki ma ko se la fo ke to ki ta e fa sa ni u ka puna mai eh ko ta mai san ka fu si ka si te fa fa non ki he fasifika valo e pong pong ini o oh, ama o oh, da da be koia sione ta ko atu a ta fika valo koia ki pong pong ini pe a mau e lon de brotu pe fo ki ki a ana polonia ti ta se ni ula kai pe pe ka win a tai pe ula fas malanga sion tavo klifi a latini so pe ta leja tu lua ki California pe pe fo ka na wa ki te po ki tonga lo tonga tonga fo ke vine te te wa te ta pola ki ka to anga komi sei kaloni pa me ka tu ka pa pe ta la li lo me ka fa no le te o me ta neidin pe ke po ko i fo ka pension vifita e ti ti si on ka fu final pe pe ka Solomon ta pal pa to pe pa me fasini pe ama au e a Samson Tike Paula Tatafu Fretipani Afu kaloni hea, wate tolu tau, sione, saia tayone, pia pehe ka amasaia, topuluka, kiko furimaono, pia pehe foka fretfonua, uriami sau, pia mo uriami tengei. Uena fakasosio at pehe, pia kufefe, ae pa u gona ka uriami tengei, pia mei seneena. Pia mo mea taha vela. O sio ke hongo faife kau, kia fretfonua, pia mo uriami sau, ko ha o fakau kau ki hai. O te na kei hoko atu fai whekau pe to o fai whekau ke tawhitongi e tawa ki naua.
2: Kau e ko tama. Nea sua no fai whekau.
0: Tako mahi no e na ia. Tako mahi no e na ia. Aia ko tau whika walo ni ke pongpongini. Troa whinu hala. Tau tolu, tau lotonga ngā au e pongpongini. Tau te fito ka mo tole ngai whare maha ki. Pea pehe foki ki a tikoni o e hala tutonga, maro e kaumai ke polka la maa e pongpongini. Sio ke kakai ko, na kaumai ke polka la maa. Kaki na hangai na tolu ko sela, oska, pia mo pili ki tala noa. Pia mo pili ki tala noa, oku, o mai e na tuuaki ke tuuaki, pia oska pa kaki na whanau mena to e polka la maa. Te ufaka kau kau ilahi, apito mea goni e vela mo uena.
2: Koi, koi.
0: E tafaa goni. O kou fie mau, ke o mai koi se ko sela
2: onde ga me ke hu me ko ne hu mai bolo wa ai
0: kai ko sa ya ke hu mai ta o lu ga ba be fas ko to ko ta ni to ta be fas ki ni wa as ma ka ko ko ya ga be fo ki se ko no ai ya ke na as ma ge ma hi no ka ta to da fa no ko mai ke ta por ga la ma pong pong ni ka ye
2: mo to lu ga ta ta ho ko
0: da mi fa ma la chela ta mo ma
2: Brit
0: hala tutonga i kone hala tutonga malo apito malo apito son davo katau fanongo ange katau fanongo ange tena nao se maha tami hena
2: io
0: katau fanongo ange ki si ete fie fanongo tolo afikmo hala i he pongpongini mo tolu kotoa mo mea mai he ope mo ea ki he tau porkama malo apito apito kau ate fasini ma ki tau tolu he pongpongini malo

0: Ai mi lahi ma fa hawa va ke ya bi ma ka ye fi af ma ta no nga mi ya bi eh ta fa ki ko ya e pa ko fa malo a tu ya te ta fa malo a pito o ka ma ke bon bon fo lo a pu ya te vita eh se ko alu pe ai mi aku ke ka pe ke mo alu ka ke
1: ni me to ko ni a ta ulo ko as mai ko fa hin hin ni me pe to hi me pe ko sa SFO ka ke lo pe ko
0: Frisco
1: O Frisco,
0: San Francisco. Ko fa malo a tu taulo ka ka te ko fa no mai. E na foi folao eta. Ko hu a te kalapu i San Mateo. O ku ya. E ana te se ana o e taulo o kore. Ke ka tamate. Ai e ki me ikava i e poko ya.
1: O stai mi ke mai ki me ikava ko na sponsor magere dio e poni.
0: O fa malo a ka taulo.
1: O va taulo.
0: Mantui, hange ko hingo a kui ya ki ai. Ko mo tu a foki i longo te me ata aulo.
1: Oh. Okay.
0: Ko ya.
1: Ani nei pau be kam ti.
0: Ka ko fa malo, e fa malo atu. Mo tol ka jeska tau ko atu ki tau a fasiko ni ko ko va ve pe tau taimi ko tau fika ono ko ya ki pong pong ni ko atu va ka taimani. Atu e waka tai mani, mantu i tō tāko ni kusi. Kako iyo, kako ko ku tō o mai fasini, ko i huike tau whanongo, o ku tala noa fasini whakalau maarie, pato e tala noa whaka materie.
1: Materie, koi.
0: Ko ne whao e fasiko ni ke koristu tuku e korisko tupou. Mantu ne kake ako a waka ia i tō loa. Kako tala noa waka ia, na ako waka i tonga hai. Kako tala noa waka ia, ki he anga koe tu uhange koe mamaloa whakamaterie kia fefe mamaloa koe ilangi
1: oua
0: ke tau whanongo koe huinga nao to o mai koe fasini ke tau sio ki ai ka whanongo i he pongpongini ko ate ai fasini pa ma a ki mautolu koe ni he pongpongini ki aloni tui pulotu pe he foki ki a anda plodiat ta se di ulakai pe a mo wins tahi Paula Fraus Malanga Sion Tavo, Krifi Alatini, Sion Kautoloa, Krifi Alatini.
1: O, Sion Kautoloa.
0: So, Peta Leitza Tulua, Samson Tike, Peka Paula Tatafu, Hango Pena, Ako Samson Tike, Tau Hiva Valo, Ene Samsoni.
1: Nasi.
0: Koi Motua Tahe, Ako Stutuka, Ako Skotupou, Inu Silani.
1: Ani ke Fa Uta.
0: Iyo. Ai Ako Paula Tatafu, Feret Pani, Hango Feret Pani, Mei Pama Stoni, Ko Tau, Afu Kaloni Hea, Maua e moafu na matua piula maua. Ko tori tori ia, E foki kia paula leveni. Wate tolu tau, pehe kasaya tayone. Pehe foki kia amasaya, topuluka, kiko furimaono, fret fonua, vriam sau, pehe mo vriam tengei, kisene asteria. Ata epe fasini maau, na uha akiri telepo, kumisei kaloni me katufu kapa, pita ala lilo, me kau fanongo retio me itanei tini, pension fifita, puko hivo, etiti, Sione kafusi finau, sione taapalu, sela oska. Tensia titiari asaeri, peheka fatafehi lola kitonga, huawai maka, peheka teivit manukia, ki Amerika, pea pehefo ki kia krifi hiriate, pea peheka miskapa kapeta finau, pensimani vaino, me kafu audi lori, sata kava, pea pehefo ka teivita fanga. Honga kustafu ko atape fasini pea maau, pea pehefo ki kia... Taula. Taula, ata epe fasini pia maau ki Frisco, ki he pei i he pongpongi. Uena, Fefeena, malo?
2: Iyo, fa malo a tibitae, koen mo nevela, koen ofat kon si kei a petaini ko selaus ka. Tamai selaus ka, kai kua ne mohe pia seke to ai, ka ko mo fafangu mai, ofat selaus ka ai, pa koe ofat ta se nula kai, koen tamai tangata, koe whanau ape ki he vai sari-sari, mo ne apita sen ofat tu. Pea pepo ki ofa pe ki a mai, a sata e kawa, tevita whanga, ofat tevita whanga, malosi kau mai, pensi manu anō, mo kau whau lori, kirifilia, te malosi kau mai. A then mapisi la sewele mo ani whare maka, mo whe wā mai, ofat ka mō, pe ki tahine ko he hea hina whare tau, ofat tu hina, pepo ki a choice tu bo niwa nā pā, ke ngā we, ofat ka koe, pe ki he tangata ko Tanela otkolo nā pā ki Mangrove Bridge o whaat ka moa pau leven, mana pupua leveni, malo se wā me kita programa. Pēka Miss ka peta.

0: whenau ki San Carlos, Amerika. Pei kau wai maka mo kau Amerika, te wit man kia mo kumotol koto a pe whakawhi. Lola malo si kau mai a ama ki ta programa, si fita leone malo o pito. Pei kui tāna o sion kau fus whenau malo si a ama ki ta programa, te a mo kumotol koto a pe ku te ki si Hoklen Gustaf malo o pito af kalon hea mo kau whamau me Hunt Lee malo o pito te wita kau fo kia tu.
1: Io fa malo tu hai na vela ko ha ta mena.
2: Io malo vida de vida ate fas ke ni ba u e passe di gola me ban canceri. Pe pe ke ke to nga ka so dia be mi sene. Pe ka ko io be foki ko si ko ni ko klo matangi. Pe a ko ni ko ka ulani luana tanga tu baf. Pe pe foki ki a sone fa tene a hio fa ne pe mo elisiva to ya ya hio. Sone fa iba no fo muri. Tau mohuni, koe ki pōrio en te vitane si tafa, pōrio Olimpia Faiwa, Timothy Sinman Mua, Halapitua, Leo Tokelau Sifa, Tupou Niwa. Pepe Foki ki a Naki, Lupe pe Momere Vamilau, Ari pe Molute Vailolo, Anasisi Mereana, Livi Ti Pasa Akesa, Hala Magaununiu, Diploma Ameria, Tavite Nilala pe Moivi Fualalo, Pepe ki a Kaumavae pe Mosione, pia mo ilaisane pia mo lata tupou e aisea en lata tui tupou koia teita fokat katikoe maalo opito
1: io ko famalo atu e vela pia ko ato epe a fasini pia maau e hoklani a Gustafu e maalo opito pia peka ngutol koto peka koristo tuko e koristo tupou mo fanong hangiro mea koi na ulavi kia nai koi fasini tau fanongo Te tau ako tato e mea, tala noa whakamateri pe atoe tala noa whakafolfola pe. Whamalo au kia whakatai mani e, ihene, ka tau whanongo kia ai, ai ako tau fika, fika ono ike pompongiri, maloa.

0: uhina faka osi agipe o tua motonga ko tofi a kage ko uhina foke na to o mai e vela ai fasini hange ko tano tano fala mari te tano fala mari
1: oi mala
0: mala tano ki he mama loa tsi mari au pito pito no ana ma de ko tani na ke ago to loa
1: mari
0: na ko e tonga high school kalko ene fa we fo ivan ne ngope ko mama tanata na toki si a flagola tangata ko nga mai pe ko ni ki mui ni mai ta ni kama fo ka tangi we na ko ha wa kai ki fasin malo
2: io a fo malo ta bi tevita na fe fe bi to fo ho mai fo hivani o ka mai e ta u a top 10 e pong pong ni ka we ni e ai ne lo loto pa ko me o fo ka ha e ne vela e ko e o tangata ne ka ki to lo a ka ne fa o ia fo lo loto fa o e ako la be pigi ko ha si pe ko ni ko hi ko da ta i mimo fo ka ka mo e ne pe ko ga mai mo ola ko ni he ke ki fa no he ria ki fa si si he ko e ola ia te ta nga ta e fa la mari e pe pe fa to ka te a mai me ko ya o fa ne ne ala ge ma si ne pe kolistolo a o ana nga lo e tupu anga e si su mo mo a family si a si mai fonoa pe ne pe mai re he ka tonu e ka matanga pe tonu me ngata nga e mone o fulo lo dabit pa ne tok fo mo to ko pe ko e tonga mo unga ki lo to o to mo tonga ko ta to fi a e mali a bu dabit mo na bit o fe na o le ya to ko i ka forget ka mo o fo pe na nga ten milia me pa ya na kan levu ma lo se ka me kita po kama pe pe fo cross me lo tsene ni ta ta o man kan seri a pa ste na e ka o kostu fo ya o e tu ko eso ka so dia o ni sa vale ni o fa tu man ma lo se a me kita po kama pe pe e ta ta ma ala he fu programa e o fa man ta ko e mo to ko ta pe mo ki a mai ni lo to sene ka fo ka te vita mo vela ma lo
0: io fa ma lo tu e we na vela hange pe ko beko ta no ga we hange pe ko to fasin ko to pe ko fasin ni ke hange ko ni ngai ngai me a o ku hoko he ko ta fo no nga e ko pa ki al fa ta pe fa la ma ri mi fo ma ti e ta fa ko ya na ta si o fo ka ne nai hu la ko a me ri a me ko to pa pe a lo fa ka o se a ki o tu a mo to nga ko ku to fi a ta la mai e da nga ta si o ki e Fiele fei tu lele ia i toma te ave koi ki ai. Ka ku ave koi ke vā tā koe ha. Ko kai ko ha mea. Ko pehe, ko pore pore, ko uhila, he ko si. Mentui ko awe koe katolika. Ka ko hange koe lau, ko monu ia. Ko fo i alu pe te whakaholang pe, mwaka toko wā o kuia. Ko mau, mau toko ngo fulu tangata vela. Ka ki hatai whakakina ya mau toko. Mea bini o mau, asia i mau toko luhe mea, koe ko si poti pa bonea ko ia
1: e fa gina mo ni ko gina i tari
0: koe kone kone sa ia koe e te si atu koe ki ke ta fa ki pe pa kai ke fa me ko asi no ia i ha me ko ki kai to ki asi pe ha me ko au nga mo me a e vela e ha nge ko ni ko ta se ni ko ha o i he nga koe tama tolo a fokeni e atase i he nga hi taimi lahi na e tonu e kamata anga pe hala na ta anga ia eh ko ko anga si ata se ni tai milahi na tono ka mata anga ka hala na ta anga ko pe ke pe pa pe ke pe ta se ko ne a ko to a pe ko pa pe ke na alfa ka ta a le le i te mo ko vi eh
1: e mo ne vi
0: eh he ka ke lava ke alu ta pe a le le i ka ka i te na alu fa ta pe hanga ko ni le le i o te te o lo ri o alu pe ko alu ya ma e ala pe pa e ala ko ne ko vi re vai a ta se ni kaje fa ma e ta se
1: ni ta he na ta he i malanga i ko ni a ho
0: ko ya e ko ya
1: la la ma ri e ta no e malanga ka la ire o ka wa ki pe bo ki to ha ke ka te ko ki ka ta ma na strike na la ga si pe
0: ko ya ko ya
1: i ka ta nga ta ko ya na fu fa ka ki na ko ri si Ko o sia ke ki to u ya ko ka ta ki mu a ya
0: Eko ko efo ke fari to loa kui ka kauta e iloa.
1: Oia,
0: oia. Fahinga ku kaiki na wasi na tolu, ia fahinga mea, na toke asi na tolu meitua.
1: Meitua,
2: oia.
0: Ko e, neonga na whakakina ko he kolisi, Kako tai ngou na hopo mai ki tua na osna to.
1: Asna to to. Oi. Mona
0: profit. Koi koi koi ne
1: tu. Ko fa mari de vita ko fa ngou fa ki tolo.
0: Koi.
1: Ke hanga ya bu ku e ku.
0: Mal ko to fa ngou ni awe fa si.
1: O mari e ko nga ko hanga u laki hulu i mai a fa la mari e to fa materi.
0: Fa na un pe ke ta no.
1: Ko lo to ko ke ki foi ves ko na ke ai ha ki. Ni se ko ku mari e ko na la ko ki ki. Fere a potulerei. Mo mo ata ata ke ave o te ue ai ki taua. Mari e koe langi mama ke ave ki taua ki he toafa
0: ke va o tau
1: ke he va o tau ke ta mama o me he mo ui fai o fua a zè Mari e vai
0: io weina ka ma foki atu ko hui ko tau fika fika ni ke pompo
1: nima
0: fika nima o mai a fainga ke avu ki ai malo
2: io a pamalo tapito te vito mo nevela ko hipe ko e pamalo alwe ni ke to ko la hipa ko han la tau o te tau fo ka tau si u ye ma u inga apito o pa beu ke si ke a ma be fo si ka ta po mi a pat mo island pay pamalo se na ke me ma ki ta po ka ma ko se na me ma pe o ke o se ta po ka ma pamalo at valencia tu iba o pa la het ka ko e malo mo si ke me ma mi hena pe a pa fe fia ke taulere mai ni sene o fa ka ko i wa fungia a penate Mateo pe ki a Maria Kore fare maka a mina fetu mo a Klausia ha unga ta o pa lahet ka moto malo si hu fia mai ta poka ma o fa ka moto taulere e te a pe voxen ka fusvina malo ki si ke a mai a mi ta ta ko ta sino kai malo tene ke a ka mai mo ta to i he ta po ka ma i he pon pon ini a pe fo ka te ta fa nga ma lo pito pe pe fo ki a si pita la li lo pe a mo e a ini sa la li lo mo si ka fa no re te o pe me ta ne den pa ma lo la het ka mo to ma lo se mo ke a mai ke ta po ka ma o mo si ka ma si fa na bo te te vi te si nga lo ai se na o fa ka mo to pe pe ki a o pe u a ma ana pro ne a te ka pe ka se la oska mo pliki o fa ka mo a pe foki pe a mo kina tolu hinga hinga we nga kum se kalo ni me ka tuf ka ba pe mo kina tolu to me nga fa ma ki nga retirement kina tolu ko to pe ma inga pito a te hinga fas ko to pe i e pokong ini ma aki mo tolu ka foki atu te vita mo an vela malo
0: so malo tu we na vela ko ata mel
1: yo deito o tio ko ngari bame taimi a te me se hu mai ka fare ma te vita ka fare ma ko ka nga we ni ku hu mai ti mi fare ma Nicolas Pongi o Krem a to motor ko ni ko feketi ko taua ko Paula ko Siaki po poasi sa miu ko inoke ko sefo ko taila ko sa ko fa xiao si pa moeti ma si ko ka tonga ko ni Na unga we pare.
0: Koia.
1: Na unga he mako ni ka hi supermarket.
0: Ma koia.
1: Papa lo at mu wa nga ke tonu e fufu ku e tau mana pe ala ka tagat. Ma te pas ko ni ko tu be to kon ya te pas ko ni ko no fa ki mo dole tau wa.
0: Ai ko tau fika ni mai ke pompong ni atu e ngo viva la tu.
1: Ongwa.
0: Ko o fa lo to kitonga. Ka wi muri ni. Ka ku kai ke tau ka ke lava ta se ko tau lo to.
1: Ka
0: Ko ta be o lunga to ta. O kula va si o ko ta lo to ka ta o fa pe.
1: To nga ta pe lo to i.
0: Ka o fa pe to ke o ta ki fo nua e. Ka ye ko ata be fa ko ni pe ma u man kan seri ki a seri pe a pe fo ki ki a amrene pa ya na ka levu pe a mo ho ki la ni kustafu pe a pe ki a te vita fanga pe fo ki ka sa te a kava pensimani va no mis kapeta finau kiri fihiria te ke ita manukia wa vai maka pa peka fata fei lola ten sia titi ali asaeli pe ape foki ki asela oska motol gonye la ini ta tal pe ai os pe ni te foka ka motol a sion ta palu pe peka sion ka fus finau etiti pensioni fifita pita halalilo kumise ikaloni na wakili telepo viliami tengei viliami sau fred fonua kiko furimaono topuluka amasaya Saya Tayone, Pepe Foki, Kia Wate Toltau, Afkalonia, Pepe Paula Leveni, Fred Pani, Pepe Foka Paula Tatafu, Samson Tike, Loni Tui Pulotu, Pepe Kana Poniati, Tasen Ulakai, Pepe Foka Wins, Tai, Piula Faus Malanga, Sione Tavo, Cliffi Alatini, Pepe Mosopeta, Leija Tulua, Ie Pomi Pomini. Ate Faskoni, Pepe Mak Motolu, pongpongini kataini os tafitu
3: tiat memakautong hai masih manitu ihak
0: iyo famalo watu vela eh atepe fasini pia ma motolu karisteni pia ma tokoni sekretari ma komiti koi atong hai famana tu atu ae polo flaite koini pia ma aho ihto nagi pia atu epe fasini pia ma aki motolu mo keito emai me tahi wa fafitu
3: koia
0: koke iai foke alolohea tupo niwa kau fuofua uia ki ako malunga tonga o kunau ke ieni aho ni kou ate fasiko ni o faloto kutau murini kata fanongo ngangi kao ngoi vahala tu mo o faloto ni tonga malo

0: Whatawange pe e pia halalilo wong lele ya te fazini ki a ki motolu i he pongpongini ko e fasipoko ni ange ko mea kone ulawe ko ki ai kalapu funga one taka anio sene e one vela te aku nau to e ta i pe a e taha ngā hiva a i sea anantolu pe i he pongpongini maari e lahi apito apito a e nau hanga o to hiva i pe e nau fasi i he pongpongini tangi e loton. Uena, ko haa o wakai mai ki e fasi. Malo.
1: A te hofa, malo. No, tono peha no tuko mewhi fasi ni funga o ne taka me me i loto sene ni e kalapupa koe o fati. Ka koe ki analaiso peke ni e te vila mone vela te utat fa momon. Koe ki fohiwa koe ni na uta ulunga e sande lu. Ai fohiwa ni he. Koe uhinga peke. A hiki koe a pia kombe me kolo ki ki male taha. Pea ko e mau fofua wha mawae mo e mau pureak fomu i pitania ko Mr. Hansby ke foki pea mo e mau aluko ki hapak fomu. Panau ki tau lunga e fo iwani o tama. Ai pe mwhaela wha ahole ba. Fega receipt ba de tabaka ke tau lunga ko e do nevela ko e gendu tat ke iloi ko antina e tau lunga. Ai e nau tau lunga e nau toa fo iwani o tau lunga e o nevela ko iko fo i tau. Fo i dwema ko e tau. He ngatu wai he ilala o e paki mo e toi. E ku fai fio ai a hono ea, koe fo i po uriwa ati. Tui ngā la mea ni ulata ai, pe a ngalu tuku ai si e te ofani. Oua, koe mea koe na to ai fo i wani, he mea, fo i wa pene tau lukai paku, maratu me lebe ki ai, fo i fo i wani paku. Fie fia, fo i asume pekanu li, mai te vida fo i fasi hongo fulu, kou pet, oi yawe, mana tu i te vida fo i wa koku fo i fasi tau lunga en sante lu, pa mona pito tangi e loto ni ke uhiwa aki. I he amana kini na hoko koe mala, ke meri ai ofa ke hei ku anga mo ne pito pe ka forget ka moa ke motana ki mai
0: io fa malo atu e uena malo pito hange pe ko mea ko fa la ve tu ko mea vela ko fo ki ko mea ko to pe ke ia ha no fa ka mo ni ke ia ha io hange ko ni tarbe den ta lunga ai ha risit na risit pe na fia pe na fia tek teki
2: ha io to tongi tau ka ta io
0: Oia, ngai mea pe, mai risiti te na fia te ki ki mai no na tau lunga. Pange ko mea koko ulawe ko ki ai vela.
2: Oia.
0: Lahe ngai konga, kone mana ko fo hiva fo ke asiko e paki mo toi. Kai ngā loi ai pe fefe, ai konga ko ki fua motu. Pa fo i konga fo ka mui mui uheina, a po uri vaati. Manto ko a po uri vaati ko fo la hai.
2: Oua.
0: Ko mea koko tau uhinga ko ki ai vela.
2: Oia.
0: Kwa hao waka jai wena?
1: Koi.
0: O te hao tari, pia kwa ki te hao tari a uia ki he mea koni mawhi uia tu.
1: Ka, poke a tera mo.
0: Oia, kshanga.
2: Oia.
0: Neke ki hao risi iti ia ke mahino ne fai tau lunga vela, Mahino au pito apito. Kati, ma whaka maalo atu. Maalo atu, moni lau, se ke tamai pantou taka, maari apita feu ia, Kake, kata foki mea, kwawe tau taimi, to tau minite wanoa.
2: Oia,
0: kwawe taimi. Kata fika faa ehe ke pongpongi, kata fika tolu urewa, ihe pongpongi, atu ihe funga sayone, ofa anga rea maya mo.
2: Oua.
0: Oua, oua.
2: Aua neke hengi hengi evo.
0: Toi alue.
2: E fafangwe ofa anga rea mai.
0: Koia, wena kwa taa miena ke afgea to fika tolu pongpongi, malo?
1: Iyo. Ata pia mea tangata ko Cliffy te, malo siki a mai tau programa o fatu, pantol taka pia moe kau whaikawa pia mi onehanga, mi he apiko longo longo poto i he hanga. O fape mo a moe kau whamama ko tope ngai tano a pia mi he na muna uke a mai si whanau mai tau programa pia o whala he at kak motor. A te vita whawa, malo api tika way creations pia pia ki a hehe ahi na whare tau katake ki tua lawa ala ki te foni ka ko ofat to kou ai a pia ngai whasko ni ma au. Pia si kolos mai pe ma ke a man kanseri ka pia ki tangata ko ikalahi pia moe kau a nam toka pia moe nau klap ko tope me loto se ne ta fak fa hi fo de sene ato ga motol ko to ape ka fo ket ka mo malo
0: io fo malo atu ena vela ko ta mi ena ga ga tau fika tolu ko ya I he pong pong ni of anga le ma ya mu a
2: owa of anga ko fe ko io seri lui a te vas ko ni ma u be fo ki tau fa me lau pe ki he to da ko ni ko io arieta petelo siwa oscar pepe sena fot aika pe amo ani fale maka pe he fo ki ki as pogi a ufgren seti siane pe mo e tonga timi koni pe me e fale ma istamaki eh io ko e kauta ma ko niko kau fali loli huto mui mai eni ki tamo ko niko ana ko e hunga tonga hunga pai io pe he fo ki ki a ko e mosa ati pauta pe amo te ue ko ia ko fukatita
0: Io ko famalo at pagu ate be fasconi ma au sen ma freo pe fo ki ki a pantol taka be evita manukia pe ki a pia halalilo krif hiriate pe a pe fo ki ki a teko etika wei I he pong pongini pe a mok mok tol ko tope mu a pong pongini te te ke mu lava ki nga we ate be fasin ma au lang sonas pa pe fasoni mu au pe a monito navai man ko nito yo frai ku ya ke kolo Pak fe unha pia ki whakai ke kolo Man kanseri mo kai ngā koia Me I nautoka Katau whanau ngā Mo tol kotoa mo mea mai ki ta polka mahe pongpongini Tau loto ngā ngā we Katau whanau ngā ki funga sai o ne I he pongpongini mo Ofa anga lea mai a mua I he pongpongini Manu kanseri Ata pe fasini pia ama au Pa pia ki kausotia tutuku we Mae manu vela Kwa ke ilo pe whakamau I fefe I mautolu Koia koi Ofa anga aena Tau whanongi ai pongpongini Malo

ko e tape mi ku toi tami te nima ki he nima i he pongpong ni pako tau fika ua fokia ke pongpong ni ko fatawang e pena e ongo lele ya te fasini pe a maau e sa te akawa pe a pe foki ki alini saia maikolo aisea pe a mocho motolko ya pe a mou fanoko mai ki he tau polkalama i he pongi pongi ni pe a pehe kani motol a te vita manukia pa pe foka penisimani vai no mo kafu au joi tase ni urakai motolu ko toka ki toi ui ki motolu hek mea uena ko fika uraki eni atu ya share yongi ko nofo a kau alu kahi kau eni hengai fasi a e taimi ko he hulo hula i tonga penisimani pa pe ka te vita manukia ko ya tase ni urakai ko e taimi ni ko kula ko ko turi pe ma wa ka ho a ke tui ko ya i he tu ko hulo hula ba ko ne i kai pe pe ko ta mai se lui mata i se ves ka fas ko ni na ma ma ho wi nga se ma ke a fas ko ya na tu ko si pe a me ka fu si prada a le juni o pilo levu ko e fa weni a fila ke pa fa malo a tu se mata i malo a pito ai kau mai ki he tapolka ma i he pongpongi ni. Oena, kai ke toe, mo tolu koe, mo ahe pongpongi ni teo teo, mo lavato ngā we, ato e pe pasiko ni pia maa ki mo tolu, pia pefo ki whamaroa e pe ki awena pia mo onevela, o seni oena, kai toko whamaa popo me tapolka ma, kau ate tau fika ura ki, no fo a kau alu, mo tolu kotoa mo whanau ma ki tapolka ma, tatape ngalu ea ma ngalu ope, pia pehe ki tau whanau hopo ate, ngai ngawe a ngā, tau rotonga ngawe, pungpung ini, tau te fito ngai whale maki, ngai tau whanau po ati, ngai whanau mai ki tau poka mai pungpung ini. Mou tolu kotoa he ngalu e ape, ngai ngalu ope. Malo.

mō whasta i kia mō o tuā e ngahi kakaina. E ai ke māngo e reo o ku whamālo ke te ia. Au o whanonga kau apasia e ka Elohimi, kau au e ngahi mea, ko ne whai mā hoku lau māri e ni. Roto e si hova, o si hova si aila e a Fiona, koe mohu alo ofa, koe mohu i he kres, koe mohu i he ofa moe mesi. Io, ko mohu mea e pea a Fiona. E nā ke whalo ho mau tupu a ngā ta tau ho mau ipu a ngā. Koe a Fiona pe. Mātu ake hoko ai a Fiona ke sātai ai te. Koe se unga mō mau waiwai. Mau whasadai. E ko koe ia ku mau tangi kia i taim ko tō peo e mo uini. Tāpua mai ho mau hauta mō tupu o no mo e whare hā mohe ofu. Nā ine kuini e nusilani. O me kautake e ngō pure anga. Mo si ka kai ko tope o i fonua. Tā pua ka mea sas ko tope mo mau ka taki loktu. Tā pe kina mai e tongo tope e mea mai e pongpong ini. Tā pua ki. E mau ilo i ho mau wai wai. Ta malawa ke ea. Pe mahino ai e mohu mea o e asiona. I e mau mohui. Pa koe tā tope maro hini waf pe taho aloko kais ko mau wha mohui. Amen. Kore pe ke u. Ku whanga te ngahi talafatap ko tōpe ku wha'a ta kua i whare whama wholareani pia man tonga. Tā mōga whainga mārieni ke u whamonu ko koloa ko o mōku. Pia ko lau tāpu aki ai. Ke whai ai hafotu whakaukau me here sone a honi. Whai mea tau akonaki, whai mea tau poupou, wātau whalatulahi. Ui ka hala whanonga ai a honi. Kwa ia toi sēne si, wahe hongo fulu mā ni mā pao vesi hono walu ai a pehe ano whārea. Pea pehe e ia e i si hova te u ilo i ha te u makwai lau tō taha pē. Koe tala noa se ne si hongo fulu mā ni mā o kano loto aga whakamatala a kowina ni te si hova aga mo e palahame. O Maria ko na ni teni he ku ke he ia. Me ha to ko na ni te ho ka motua. O ka wa ko na ni te o i te ni monoa. O ma ko na ni te i sai nai. Pe mo ngai ko na ni te ke he pe nai. Ka ko ko to a ngai ko na ni te ko ya. O una fa matala i ki na to lu ai si ia tangata. E no fa ka ho a ke mama o e lahi. Ai o tua. Ma ke hea kovina ni te koe ni oe ahoni. E whamatala ia ke lahi oe o tua. I he mahino si fau ai tangata. O ilo ai mohu ai o tua. I he maha ango ango ai tangata. O ilo ai loloto ai o tua. I he mamaha fau ai tangata. E mahalo pe kai na tonga o mea mai he pongpongini. E kai ke tau wofo ai. E te mālo hinga ia kowina ni te whaea palaha me. Koe hoko ai masiwa o e tangata. Koe whakahaa ngai ai mohumea ai otua. Hange e koe ku ha i he huafa. Koe sei laulau ia hano fohao ai sake. Ai huafa ko si hova si aila. Koe tala noa ai haoni koe whakahahanu ia e palaha me i wai hongo furu mānima o sene si. Nāne pehe ei si hova. Koe hata ke omi. E koe ku hiki paa eni. Pe koe matapure i hoku api koe tama tama skus koe riesa. Pe koe ni koe kaite ke omi haku hako. E hange hange e hoko e riesa ia. E tama tama skusi koha ea kia te au. Koe whakahanu ai manawa ku paa. E moe kere kere ku maha. Koe lau aitu e taha ku more a manaki. Pe kone teunga aki e po uri. Pe leunga ko toa pe ia. Nā ne tutui atu pe ke talango fua. Ke fina ngaro si hoa. Ia ko tā puni e natula hono mana wā. A hono nofo a ngā. I he whakakau kau e lau tō tangata. Ko whaka au ke puri a hono hako me mā mani. A hono tofi ai mana wā.
pea kanoni aki. Ahono teu to oa, e muriko erie sa, ahono tofi akoloa mo kerekere. Ia koe po uri, ka koha po uri, a hala fononga e palahame. He na ane, he na amoe tofi a, ko forfora aki si ho wa tala e hai, o kune pure ki ai. Ane koe, vesi, oi ahoni, ei si hova, ko hae mea teke omi maa. Ko hange ni te halau ha ea ke, ke pure ke kere kere moe kuna ato ota o kou mao. Hange ni ko mataa pure ta maskus ko erie sa, tene hoko e ko ea ka te au. Ko e fehui, ai toko taha maha ango ango e mo ui, iha toi amanak lelei. O kungana e po uri lahi, moha mo ui ko au au foe, i e masiwa. Pa ngutu hua nge bea e masiwa koloa, ka koe masiva i e tofi a tangata, ai a unengari whakairi a hato hako i he lauto tangata. Koe more e ngahi me ani. Koe more e ngahi me ani, koe whakamasiva lahi. He koe tatau tō fuia oi auha. Io, o hane tō peha a kau kumotu mono tefto, e fupo uri na toka, kia e palahame. O kā mahina ke tala noa wahe, ko furu maani maa se ne si, ilonga e potu, o teunga ake e po uri lahi, pe o kanoloto ake e lala, ai, ai anga koloa, uma a e manawa ko nofo i lere nga, ha potu o kumore ai e fatua meri e, pe une mea tokoni ake e tangi, mo e au au foe, kai maari e tala noa po vongini, ko e mamana ia siho wa. E tala noa e kovina anite e pongpongini. Ko e tala noa e palaha mei hene kei i ua, ko e whonua e kaukaritia, ko e tangata na mohu i langi langi, mngi e lahi. Ka e tala noa e pongpongini, ko ne hange haua kisi o veia i maalohi o laa. Peha a kau moto me ono tefito o ka hoholo e laa. Ko ui koino e palaha me ke hiki me iua, me he mea kua maheni ki ai. Me he kolo ulangi langi ia ai. Me he feitu ugune pore pore ai. Ko ui ke hiki ke si hova. Hiki o faine pore pore ia si hova. Hiki ke ne ilo ke langi langi moe nge ia o kutau be ia mo si hova. Hiki ke ne ilo ke fuafua kumi ke si hova. Moene maa ni on ana. E hanga e siowa fuake ni ngai fema uko tope. Tala noa ea honi koe ni hahanu eni he ikai haane. Haane whanau ki hoko ko hano ea. Aku whakahiki ea e siowa. Kene ilo ko siowa a tari ki hono palapare ma. Pe koe koe ni ke hiki ke siowa. Koe ui ke hiki ke po uri lo lo e langi langi e tangata. Koe uhipe. Koe uhi peke ea, e fumahino, ai haa sini sini e langi langi mwenge ya si hova. Koe ui ke hiki ke pakpaku, ke hepe, ke mahino e moho si hova. Tala noa kia e vesi uraki pe vai hewa fulu mani ma. Hire ngai mea koya, na hoko e forfora si hova ka e prame. Ai vi, ia viso ne opehe. E palame, oua nā ke manawasi, e koau koho o pā, e lahi au pito ho totongi. O kikai koe reesa ia tene ea kia te koe, koe toko taha e hau miho manawa, koe ia ia, tene ea kia te koe. Taki ai e sihova e palame ki tua, o ne mea ki ai. Hanga hake a, ki he langi pe lau e ngahi fetu u. Pe teke lama hono lau. Pe ne forofora ka te ia. E pe he ho hako. Korota hei ki tau tolu, ka inga tona, me a mai ki tala noa e pungpungini. He koha tau wai wai anga ia. Ke tau hiki mea feitu u ko tau wanga ai. Pea feitu u, au tau lang langi ia ai.
mo talai ho tau ngei a. Pe more e whainga maari e ko tōna ki he o tua, maa ki tau tōru. Koi kai ki tau whakaango ke re o tua. O kai ki tau fi hiki a feitu, o kai kai ki tau ilo, pe kuanga fe fe a feitu ko ia. Tau lata pe he mea ko tau ka maheni mo ia. Pe more e tāpua ki. Ko hanga e sihova toka te umo ki tau tōru. Whorofora sihova kia e palame. O ki kai ke toko taha i he po uri, ai ni kuke to whangai. O kuke i he maru maru o eku toka ngā, mo e māma o eku taki whono ngā. Ke marui mo taki koe. I kai ngā tape ki hako o mana wā, ka ki whonua o ku whono i hua kau mo honi. Io, koe ui koe ke hiki, me he tofia ake lang langi e tangata. Ki e tofia ake lang langi o mohu a si hova si aila. Ko taim whaingata a me whakene mo ui, ko hifo me lang langi me ngahi la karanga ma alungang e society ke pure ia kita e ma whai pe ma alungang. Pe taim ia kuri ki nai hatau lang langi itua. Aku kei kei nai hatau lang langi itua. Kehepe. Te whakaire hara langi langi i he pure anga o tua. Konga ia whakahanu a epara me e isi hoa, teu ilo i he hā teu mauia. Painga tonga, mo tōngu mea mai heo pē i pōngpongini. O whaango maari enga te kitau tōru a whakatau ere, me he ngowe i te ni, i hono pēhe e he ngata, kia i mo atama. Ke ātama, koe mōmeniti, o homo kai me he fuani, e ā homo mata, o mo tatau mo otua. Tatau mo ia ngō meri ange, a ngāhi ma whai, ma lang lang o whakari ari, mei toa whā. A liri wai maka, mo sio ke rahi o whonua, ka koe koroa more mo ose mā manikleni, ta mo lang lang i hono hapai i tau tohe kakai. Taka ola, ai pē ia o hakakai, ko nau taku, ko nau ilo e mea kato ape. Pe ko whongi ai e mo ui e tōrahi, ki e tau siokita, e me tau afugi. Ko e pōre pongpongini, tau ki tū si hifo, e maru o siho wā, te tau toki ilo ai e mohu o siho wā, e taimi o tau ilo ha tau wai wai, mo tau ngatanga. Hange to pego no lo di tau toru e e ki e fuma kolosi i kare mare. Io, e nā mo e kawe kalanga e kolosi, e tamai, ka hangu ke ri aki ai au. Na whaiko to pe e alo, mo e whakatu a meri ke kei lang lang ia ma oi pe a ene tamai. Ai e nā ne whekau mai ia, ke te kia, mā mai kotoa. Whedaka pe kāina tonga hea honi. O ta wāko kota pe me tala noa o e pongpongini. Ko e ngāwe kota pe o tau whai, o ke kai ka kumea tau lang langi. Ka ke o e otua e pe a gloria me lang langi. O te tau manawasi ke whakaungo ke re o e otua. Neo ngā ngari whai ngataa a whekau, mo ngari whitu o e hala whanonga. Ko si hova ma o e pe ia. Ko si hova ma o e pe a ho tau paa. Pe lahi mawai pe ho tau totongi. E waka tamai me aro, me laumare maa in oni, e me ntawoto. Mo fafta e ate o tua. Ho tuke mau, au sia e pongpongi whakoroa koe. Mau ako me tala noa e pongpongini, kui whalo trahi ki mau tolu. Neongo, ai fitu e hara whanonga, mo e kaupo uri e vai hara mau whanonga ia. Ko koe mau e pēha o mau pā, pē lahi mau e pēha o mau totongi. Teke e teke mau tolu mau e pē, neongo e whaingata a. O o te mau loto siki, e wakei sātai pē sātai, te kri wai a. Tā pāk mai tonga toa pē, mea mai ke proklama e pungpungini. Te wita, tā mai kau ngāu e re te o, mo te omu whainga maari e, te mau malanga e, aho forofora,
ke a o ke tapo ko tope o mamani. Hanga i fōma a fio na tapo ak mai tonga ko tope, mo e nga i fatongi e ko tope, e mau whakato e a koe ni, tau kau pe mo a fio. Whao e mau tae au ma whakato e mau tae kato e kreis ko alo, ka ko mau whakamo ui, e meni.